0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Financial Pinting Avenue, Nakbes, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ano yung mga pulong sa kalam?
1: Gihigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya. Nakita sa tibuo kalibutan ang iyang gugma.
0: Mukanto ang nagbagang balita karabutaga, inyo na bating paguna, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Kisaligan sa mga Bulano, BYRD. Huwag sa nga nung sabi Sir Rachel James o kang Gilbert Tulop. Nga ito ang attack on duty. Mga sakop sa BYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kiniusap si Gli Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa BYRD, mayong buntag.
2: BYRD, Kisaligan.
0: Alas 8:04 ngatong oras.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, lamin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Quality is our priority.
1: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
2: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, odto, kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.

0: Kini nga sibya usa ka binay langi
1: ang mayagi kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
3: Balik sa buhol, balik.
1: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
2: Good morning, world! Mayong buntag, Bohol! Mayong buntag, Tagbilaran City! Yes, it's the last Saturday of the month of July. Dali ara, no? Ang ikaupat nga Sabado nining bulan sa Hulyo. It's July 25, no? So, dali ra kayong panahon. Unya. So, after this, August, unya. Meet me in September na lang pohon ha. Wake me up na lang daw ko no when September comes. Ma'am, oba na no? Insakto ba't akong kanta? good morning everyone! In behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, kini si Dice Arsenal Luspo para sa Meet the Mayor. Yes, oba ni ko ninyo karong buntaga para sa mga latest nga updates no gikan sa buhatan sa tuang pinalanggang mayor sa atong dakbayan nga nagpalangga usab sa atong dakbayan. No, makita nato daghan kaayong mga incidents nga mga panghitabo, daghan kaayong mga dihay mga kakulian no nga natagamtaman sa syudad no. Regardless kung unsa ni kagamay or kadako, action agad gyud ang atong inahan sa atong dakbayan. So nang pasalamat nga natay usa ka inahan no or mga lideres nga sama nila nga sa kanunay nagalantaw sa atoang seguridad, nagalantaw para sa kayuhan sa atong syudad sa Tagbilaran. Hi and good morning to everyone, especially katong mga naglantaw nato karon via Facebook Live. Yes, good morning ninyong tanan. DYRD Bohol ang kasaligan o banimin sa kanunay. Ingon man ang katong mga naminaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radyo diha no. Unsi sa 61 nga dial sa inyong mga radyo DYRD. Katong mga avid fan of DYRD, mayong buntag ninyo. Ingon man madungog usab kita sa ato ang hookup station no, mga fan po sa DYTR. Unsi disisays nga dial sa inyong radyo no. Daghang salamat kayo nya ingon man napoy review later on sa B92.7 FM no. Madunggan ta later on nya. Makita pud ta sa BCCTV live ta channel 6 sa inyohang mga TV diha. So, sa ba, dako-dako, makita na ko naong dako-dako. Klaro kayo, bitaw. Anyway, at least klaro kayo, no? Dili nga na yung reklamo nga gitabunan daw ang naong. Anyway, good morning ninyong tanan. Unya ingon man, katong naakaroon sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga buhatan, no? Nga padayon nga nagtrabaho, sama na to. Kudos ninyong tanan, katong mga drivers na to diha, tricycle drivers, o bisag unsa may inyong gidrivean, no, naminaw mo karon sa DYRD or DYTR, maadyong buntag ninyong tanan. Katong mga tagsa-tagsa nga nasa ilang panimalay, nga padayon nga nanikay-sikay, no? Kay bisan pa og adlong Sabado, basing na ay mga importanteng mga buluhaton. Good morning ninyo, padayon sa inyong mga gibuhat, o niya, padayon po sa pagpaminaw, no? Sa Meet the Mayor. Good morning also sa atong 16th Sanggunian Panglungsod, headed by our Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala. Mayong buntag ni Mundiha Vice, no? Inubanan sa iyahang konseho nila ni Councilor Jose Floro Plongplong Ringka. Mayong buntag ninyo, Consplong, nila ni Councilor Gian Besas of Barangay Cugo, no? And speaking of, good morning day ni Vice Gov Nick Besas, no? Nagkita mi last Tuesday night, no? Dito sa kanang wake sa mama nila ni Ma'am Sara and ni mother-in-law ni Sir Peter De Resco. So, nice to see you, Vice Gov, no? So, murag nagkabata man ni si Vice Gov nga nanirbisyo karon no? Niya, kanang hopefully maka kuan mi maka-witness or makasudong mi sa inyohang pag-play og jazz night pohon no. So basig makasuroy mi pohon. Also hi, good morning to Councilor Timoteo Tim Butalid. Hi to Councilor Butchie Zamora the second, to Councilor Cons Idiay Borja, Ide Borja, to Councilor Bebot Budlong, Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, ang abtik na mo niya. Murag pinakabata ni siya sa mga konsihal. Mas manghod ba siya ni Cons Plongplong Ringka? Anyways, no? Murag sila-sila ragid na. Or kami-kami baka ha? Bata. Bata is isip. Anyway, to Councilor Charles Cabalit, mayong buntag, and Councilor Gemma Inting, the only rose among the thorns. Nya pinaka kuan kay ni abtik kayo gid ni no nya naa gid ni present gid ni siya, especially kung iyang SP committee chairmanship ang nagkinahanglan sa iyang presensya. Hi also sa ato ang mga kapitanes sa atong 15 ka barangay ni natong lungsod, rather atong syudad sa Tagbilaran, headed by Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral. Yes, mayong buntang ni mo diha, Cons Joseph Sagaral, no, kay ex-officio man ni siya sa ato ang 16th sagonya panglungsod. Hi also to our mga SK chairs, no, sa ato ang nagkadaiyang 15 ka barangay ni atong syudad sa Tagbilaran, headed by SK Federation President Honorable Maffin Noreen Clem McCoy. Yes, mayong buntang ninyo, Miss Noreen, no? So nice to see you. Anya, kanipod, abtik po kayo ng atong SK Federation President, no? Whatever nga mga activities, no? Labi na when it comes to kanang youth development, na ay gini-present, gini-permisi SK President Maffy Noreen Clem McCoy. So kudos ninyo, Maffy and sa tanan nga mga abtik, no, o madasigon kayong nagserbisyo sa ato ang katilingban. Also, hi, good morning to mga ka-TFs diha, no? Belated birthday cheers to Manong Undoy. Yes, wara ba gid mi nakatambong ani, no? And also to Zai. Yes, belated birthday cheers ni Zai. Ingon man ni Yako. Mm-hmm. Belated birthday cheers to you sa mga ka-TFs diha, no? Nila ni Antio, good morning, Uncle Jimmy, to Ate Belen, and Kuya Boy George. Yes, belated birthday cheers also to Kuya Boy George pag 22, no? July 22. Bohol Day, gini yung birthday. Di gyan mo nang di na malimtan. Also, hi to Zai and Norman. Yes, good morning ninyo. To Chingay. Yes, and to Klang Klang. Hi to Judith and Rico. Oh, ang ilahang uniko iho si Julian, no, nga mo gini pinakaunang nag-birthday gyo, July 1st gini iya, ha. Hi also to Doc Janine, Giovanni, and to Undoy Pio. Yes, good morning ninyo. Ate Arlene, Kuya Thanks. Good morning to Jack Jack and June. Welcome home to Junior, no? Welcome home ni mo, June. Also, hi to Balot and Lourdes, to Doc Joanna and Prince. Yes, morag na open siguro, no? M&E Clinic na bukas. Oo, bisita lang ninyo. To Yako and Jijay, mayong buntag ninyo. And also, hi and good morning sa itong mga senior citizens, no? Diha, labi na ka itong mga nag-birthday. Happy, happy birthday ninyo. O gingon man, ito ang mga PWDs, no? Ma'am Cleofe Polistico, mayong buntag ni mo, Ma'am Cleofe. Also, hi and good morning, diha, ito sir. Batchoy Alba, yes, kagawad Batchoy Alba, diha sa poblasyon. Dos, dagang salamat kaayo, Sir Batchoy, sa makanunayong pag paminaw. And all those celebrating the birthdays today, happy happy birthday to Ma'am Ava. Yes, kagampang over at Baclayon. Happy happy birthday ni mo, Ma'am Ava. Sa tanang nag-birthday today. Anyways, before moving on sa itong mga updates, this morning, yes, tawon, sorry, busy para ba Sir Gilbert, no, niya, nana, Sir Eric, salamat kayo, but before we move forward sa ato ang mga latest updates, ato sa pungtanawon siguro, no, unsay mga kalihukan sa Distrito 1, ingon man sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Sir Gilbert, Sir Eric, palihog ko sa vlog 290 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Baba Yap.
1: 12,000.
3: This is John Gisnang Babayak.
4: This is Jane Yap.
3: Welcome to Vlog 290. Unang update na to ang pagbisita sa mga sikat na mga vloggers sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sean Pelayo and Habibi, salamat kayo sa pagbisita. Naghagay na mga nakatunan. Naunpunta, mag-enjoy ka sa imong stay dinhi sa probinsya sa Bohol.
5: One more girl. One more
6: boy,
5: three boys.
6: Three
5: boys. Three girls.
1: tickets do you want? Yeah.
4: 12,000. Personal ko na itong gi-inspeksyon, ang Taluto Covered Court. Ikatulo na ni siya ng multi-purpose covered court sa Barangay Taluto.
5: Hello, tagbilaranons! Na ako karon sa Barangay Taluto. Kaya naana po tayo gitukod rin ang multi-purpose covered court para sa atong mga kabarangay sa Taluto. In partnership with Cap Francis Zamora ug sa Tibok Taluto Council, salamat po kong babayap sa imong support. Kani, mahimog yun yung pwedeng evacuation area, labi na kay atong gipangandaman kung simbako na yung mga typhoons, usa ka coastal barangay ang Taluto. Naana tayo tulo ka covered court nga atong ipatukod dire at zero load sa syudad sa Tagbilaran. Dako ning tabang sa makabatanunan pod kung adunay mga kalihukan sa barangay o sa SK. And karon naman gani akong gibisita gyud kay para masigurado ang pagpatukod sa ilahang ikatulong covered court sa Barangay Taluto. Pohon, pwede na punta mag pickleball dire. Pickleball challenge ko ninyo sa mga taga Taluto. Daghan-daghan kayong salamat sa inyong suporta sa Yap Hala Administration at tangi ninyo ang another project sa atong team Ascenso Pamor sa atong barangay sa Taluto.
4: Gipalig-on pag yun nato ang safety sa atong katawang Tagbilaranon, labi na ang suporta sa atong Tagbilaran PNP. Kuyog si Tagbilaran City Chief of Police Joey Bicoy, nag-turnover tag mga ammunition para sa ilang training o para ma-enhance ilang skills. Congratulations sa atong Tagbilaranong boxing champion, Joseph the Hunter Sumabog. Naku, yun kayo na itong garbo. Personal, yun ko nga ning adto ko yung si Kong Babayap para masuportahan siya o i-cheer ang iyang kadaugan. Congratulations sa tanang mga boxers, labi na ni Attorney Pudot sa PNI Boxing Promotion.
3: Congratulations sa tanang mga winners.

0: isip suporta gihapon nato sa mga fisher folks. Ilabi na karon nga di maayo ang panahon na gihapon ta kapunay dito ta sa barangay Tangihon sa lungsod sa Baclayon. Nag oath taking punta sa mga bagong officials sa ato mga fisher folk.
1: Tagbilaran City signs Memorandum of Agreement with the Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation. As part of our 60th Diamond Jubilee celebration, the City Government of Tagbilaran officially partnered with the Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation to bring financial literacy programs to our city over the next 3 years. Pinaagi niini ang partnership, mas daghan pang natagan og skills unsaon pag-budget, pag-save, pag-manage sa atong kwarta o paghimo og mas maayong financial decisions para sa ilang pamilya o ilang negosyo. One city, one family, one financially empowered Tagbilaran. Thank you so much to BSP Deputy Gov Bernadette Romulo Puyat and Sir Mario De Riquito Press of BDO Foundation. Happy Foundation Day sa Barangay Buol! Ikuyugan po ni Kumbaba Personal ang Provincial Daycare Workers. Back-to-back ang atong opening sa Tagbilaran City, dugang trabaho, negosyo sa katawahang Tagbilaranon. Gabrian at O Livelihood Center sa Women sa Barangay Dao.
2: Congratulations!
1: Nag-apri na po ang another branch sa Alvas Chicharon na sa Barangay Taloto at Bang sa St. Peter. Nag-apri na po ang business-friendly new BIR office.
0: Kung dinhi ko ito bang itong vlog, Ascenso Pamor D1.
1: Ascenso Pamor, Tagbilaran City. Ambing apo na!
3: Mao ka itong mga igala ang vlog 290 nila ni Mayor Jane Yap, ang Congressman Babaya po niya. Matkita na ito, no? Nga daghan kaayong mga kalihukan, daghan kaayong mga opportunities na po ang nabuksan for Tagbilaran City tungod sa mga businesses. And at the same time, wala yun nila kalimti ang sports, no? Na dito makita na to, dehay boxing, no, nga gi-feature, dehay basketball nga gi-feature, o gingon man ang newest trend karon ang pickleball, no? So speaking of pickleball, ato sigurong lantawo ng adtutag nga vlog ni Mayor Jane Yap para makita na to or matanawan na to og unsa maning pickleball o niya unsa may na-address sa Tagbilaran when it comes to pickleball. So mga picklers, do watch for this adtutag vlog of Mayor Jane Yap.
1: Hello Tagbilaranons, uso gyud kayo ang pickleball karon, mo nang nagsugod na ta, and the most important thing is I get to play with my kids, Jana and Javi. Come and join me. Hello Tagbilaranon, nagsugod na jud tagduwa og pickleball. Hinahinay sa ala kay bago pa man tang nanganak. Asa naman ang sunod nga pickleball spot nga atong adtuan? Kay murag kada adlaw nay bag-ong court nga mag-abri diri sa Tagbilaran. Tara, adto ta! Kung wala pa kakasuway o pickleball, mo na ni ang perfect time. Asa pa man ang pickleball spots nga dapat natong matry? Kita kids! Comment down below kung asa ang mga pickleball courts nga inyong giduaan sa Tagbilaran. Mas hindi ay, mo bisita mi pohon! This is Jana, my eldest daughter. Lingaw kayong pagdula ko sa atong mga anak. Importante, nakafocus ta nila. Ug less gadgets para sa atong mga anak. Kung naamoy mga nahibawaan nga pickleball courts sa Tagbilaran City, comment down below

Hello, pickleball lovers! Nag-abri na po ang laing pickleball store dire sa atong syudad sa Tagbilaran. Makita niyo sa akong likuran ang kinadaga ng paddle. Muna excited na ko kaayo para mamili mo buwan mo. Makita niyo siya at bang sa Alta Cita Mall, Gross Pharmacy. Itawag din siya o Bohol Pickleball Market. Thank you to Tonton and Jen, ang owner sa Bohol Pickleball Market. Nagsugod na baka sa pickleball? Abi ni mo game ra ni? Lifestyle na ni? Gusto kag quality paddles, balls, bags, grips? Naani tanan sa Bohol Pickleball Market. Bag-o lang gyud gabri diri sa Tagbilaran City. Whether beginner pa ka or certified dinker na, this is the place to level up your game. So ayaw nag-overthink, gear up, rally up, and kita-kits ta sa court. Bohol Pickleball Market, serve hard, think smarter, shop local. Plus, nakadala pag yung kog green pickleball. Murag magdala, yun yung swerte na ako sa mga future tournaments pohon. Salamat, salamat kayo. Kung saan na iyong gihuat. At

0: Welcome to my Galang Add to Tag vlog ni Mayor Jane Yap. So please follow, like, and share Add to Tag nga vlog ni Mayor Jane Yap kay diha makita na to unsay latest what's on in Tagbilaran. And speaking of what's on in Tagbilaran, mauto karon no. Daghan na gyud kaayo karon ato ang mga pickleball courts diri sa Tagbilaran, ingon man sa tibuok Bohol, niya at the same time daghan na kay mga dinkers. So niya di na jud kumukontra ni Mayor Jane kay sukad-sukad katulo pa lang ko nakatry og dula niya, murag si Mayor Jane murag hanas na kayo. So di na lang gyud ko magmutago na lang gyud ko sa suok no, kay kaning pickleball pod kay lami man ni og magsige tag dula, pero sa hipod, mas lami gyud. Tulog is life for me. Anyway, yes, and moving forward, no? Good morning to Ma'am Nessie Paredes, no? Nisitas Paredes, no? Sa Association of PWD and Guardian Workers in Poblacion 3. Mayong buntag, Ma'am Nessie. Nisi Ma'am Nessie Rabano kay isa ni sa mga active kaayong nga PWD nato diri sa Tagbilaran City, no? Sila ni Ma'am Lorna o ato ang mga PWD. Actually, empowered kay niya itong PWD diri sa Tagbilaran, no? And in fact, member na ni sila sa ato ang mga civil society organization sa Tagbilaran. Anyways, no, this morning adto ta sa ato ang very special guest this morning, no, talagsa ra gyud nato ni siya mahinabi nya kanang moingon lagi ta nga more on internal manggining ilahang mga trabaho, no, pero ato yung hinabion tungod kay nindot kaayo ang ilahang mga updates pud ani, nindot kay ang panghitabo nga gusto pud namo, no, sa Meet the Mayor ingon man sa city government nga ato pong ma-promote or ato pong mapahibalo, no, sa ato mga konstituente kung unsa pud ni ka importante ang ilahang mga gipang trabaho niya, unsa pud ni ka importante para sa ato ang pangamhanang syudad sa Tagbilaran, no, nga kanigid sila mao gini silay muraga kanang gamold, mao po ni silay gaguide unya, mao po ni silay magtabang aron mas mapanindot pa ang serbisyo sa ato ang mga empleyado sa ato ang syudad sa city government of Tagbilaran. So dili na to dugayon, no, pag welcome mga ato ang guest karong buntaga from the City Human Resource and Development Management Office. Insakto ba ko HRMD? Human Resource Management Development Office. Nabalin ako. It's been pila naman 5 years. Almost 6 years na dahil nga wanawala ko dito, no. Dito yung ko nagsugod, no. Dito ko na umulpod. Gikan yun sa ato ang HRMDO. Let's all welcome our Assistant Department Head from the HRMDO. No other than Dr. Karina May Uy Bukoy. Welcome. Good morning sa Meet the Mayor, Ma'am Car.
1: Hello, Ms. Dice. Maing buntag sa tanan o sa itong mga sukitig paminaw sa Meet the Mayor every Saturday.
0: Yes, Ms. Car, no? So, usahay, Roba, kaya makalimot ko nga na minyo naman dahi ka, Bukoy naman dahi. Usahay, uy, paghihapon. Morang koan pa kanang nag... kanang padulong na ba ni mag... Unsana, naay ka ng memory loss, bitaw di. Anyways, mayong buntag ninyong tanan diha, Miss Carr, no, niya. Miss Carr, amo gyud kang gi-invite kay dapat po nato nga mapahibalo, no, sa katilingban sa tong constituente nga though more on internal man gyud ang inyong services nga gi-provide sa city government, pero mahibal-an pod unta sa katawhan nga unsa ka importante pod, no, ang inyohang papel, no, ang mao na nga makahatag ta og quality services sa ato mga katawhan. But then naa namang gyud kakaron sa amo nang sulito, no, niya isa man gud sa nakapapukaw nganong amo kang gi-invite karon tungod sa panghitabo, no, katong gitawag nato og HR Congress nga diri gyud sa Bohol or diri gyud sa Tagbilaran gihimo. So go ahead, Ma'am Car, sa imuhang updates.
1: Miss Car. Yes, Miss Dice. Yes, Miss Dice. So sa ginay ko na naman, Miss Dice, this last July 20 and 21 kay naatay HR convocation sa Civil Service Commission. So regional to siya nga activity. Wow. Unya we were very honored and grateful po nga gi tagaantag invitation sa Civil Service Commission Region 7 to present ang sa ato ang digital transformation sa siyudad sa Tagbilaran. So basically, nag-active sila kung unsay mga initiatives sa entire city government in terms of digital transformation. Pero gusto nila ipa-highlight, of course, ang sa human resource nga side. So, we were very happy to present sa ato ang Human Resource Integrated System or ang atong HRIS. And among gi-show sa ilaha kung unsay ato ang mga na-develop na sa itong HRIS, unsay mga next steps na to. And of course, no, ang vision gita na is nagsugod gid from Mayor Jane when she had her first executive orders, ayang first term sa itong digital digitalization of all our transactions, services, processes sa city government. So, the HRIS is the response sa among office ko, among department, sa iyaha pong mandato na itong tanan sa City Hall as to digitalization. So, moto among gi-present sa nagkalain-lain ng mga agencies dire sa Region 7 and including po sa City Hall o Negros Oriental because they participated pa man gihapon even if nagbulag na tag-region nila but they were there.
0: And
1: maayos sa dala mong feedback nga nakuha from the participants kay ang ganahan na mo kay aside nga ni-appreciate sila nga na anatay nga ni initiative. They were also somehow motivated or inspired nga maghimo sad og sane nga development sa ilang mga agencies because they saw nga it was helpful and very beneficial dili lang para sa ilang mga opisina pero para sa tanan nila mga empleyado sa ilang agency po.
0: Yes, that's very nice no nya. So proud no nga kanang inana gyud na appreciate po nila nya. Taas-taas na punta, mayingon taglayo pa, pero layo na po ang naabtan sa ito ang City Human Resource Development Office, Human Management Resource HRMDO. O sa'yo, maglibog na yung kamiskar.
1: Human Resource.
0: Maglibog na yung kama. Mabailo na ko. Anyway, Miss Carr, so proud nga colleague here, no? Kay, I know nga, katong pagsugod pa lang yun, diha mangyog ko nagikan, dako-dako yun nga trabaho unon, and karon yun, padayon ang improvement, thanks also sa support ni Mayor Jane Yap, kay wala po ang support sa to mga executive, sa itong legislative, di mangyog po na mamahimong magmalampuson, no, ang tanan, kay kinahanglan mo yun abubuan ng panahon, suporta, kwarta po, no? Budget kay para ni Ana. Anyway, Miss Carr, unsa pa yung mga laing updates, no? Nga pwede na to nga mapaabot, no? Sa tuang mga katawhan kay sayod ko nga kamo kay mga kuan mga low-key man mo, no? Ang sa tuang sa HR, no? Pahilom-hilom la. Maingon ta nga kanang kuan rin sila silent workers, good, no? Pero dako, good, kayo mo o mga kanang tabang, no? Sa pag serbisyo sa tong katawhan sa syudad sa Tagbilaran. So, Miss Carr, basing napakailaing updates before ka nako buhian karong buntaga kay sayod ko napagyog kay mga importanteng lakaw.
1: Yes, Miss Dice. Dugang lang atong bahin sa HRIS, Miss Dice. We have good news already for our employees. Kay sa una, we can only access the HRIS through our kanang local network, but we have already done steps nga ma-access na gid siya anywhere, anytime.
0: Wow!
1: So, ma-online na nga tong HRIS very, very soon.
0: Wow!
1: Mag-announce ni Ani, the soonest time possible yun, nalay mga gitang andam lang as to the security and safety po sa atong data online. That is one of the steps nga mo yung ginahimo sa HR kay ganahan sa tanan mo nga ang mga tanang services na to, sa HR, tanang mga HR-related na processes kay accessible na sa tanang empleyado.
0: Wow.
1: Not just nga na when they're in the office, but even if naasira sa ilang mga balay, inigagabi, over the weekends, holidays, maski hindi open ng office,
0: maka-access
1: na maka-access sila sa ilang information, maka-access sila like any announcements, they can file their leaves, they can look up their BTRs.
0: Amazing.
1: Currently, tungod kay ongoing pa man ang pag-develop sa ato ang kanang module for the payroll. So mm-hmm. ang payslip wala pa, but it's something that our programmer, shout out to Sir Lester Bernaldez.
0: Yes.
1: Our programmer is working on, kay we really want to make all our HR processes and transactions na very efficient na nga, less na ang mga steps na himuon, makadali gid ang processing time, and even if wala ang empleyado sa City Hall, kay of course we have different offices bitaw Miss Nice na mga lahi bitaw sa mga lugar.
0: Yes,
1: even
0: true.
1: If naa sila sa layo nga dapit, so they can access everything good without needing to be physically present in the City Hall building. So mo na ang mga steps nga mong ginahimo karon as to our HR gid mga programs, aside sa mga nagpadayo na to nga mga programs nga every year na nato ginabuhat. Mm. But that is one of the murag program gid namo sa HR nga amo aging ginapokusan karon to make sure that as much as possible siguro within the next 3 years kay dili magid siya mahuman gidayon mo. Oo, tana na to mga transaction sa HR is na nagibid to one fingertip away na lang din sa imo homicide.
0: Wow, that's very nice, no? With this very promising development sa itong Human Resource Development Management Office, ah, na-insakto na yun ko. Kanang, more expected na yun, Miss Carr, no? Nga daghan na kayong mubisita po sa inyo mag-benchmark yun na for sure. In fact, diha na ito isa yun nga nag-ask, no? Kaila na to from Don Emilio, no? Nga hospital, no? Sa ubay nga HR po siya headed to nga nag-ask gid siya kay na curious siya pagbalita daw sa iyahang staff nga moy ni appeal daw sa Congress. So expected na gyud na puhon nga being the big brother, no, sa ato ang mga other LGU sa Bohol and other mga government nga mga offices sa Bohol, murag daghan gid kayong gusto nga mo kuan mo benchmark ana sa ato. Yes, so proud of you, no, sa ato ang team HRMDO. Thank you kay Miss Carr. So Miss Carr, murag di na ka nako dugayon og hawid, no, ang imuha na lang mga panapos nga mensahe or basig na kay nalimtan nga gusto ipahibalo sa ato ang mga listeners and viewers sa Meet the Mayor.
1: Yes, Miss Dice, thank you kaayo, Miss Dice, for the invite and for giving us the opportunity po nga mo share po doon sa mga updates na to sa ato ang HR po nga office sa City Hall. Nga, kanuna din ako pasalamatan din nga to ang mga leaders sa agency na to, for si Mayor Jane Yap, si Vice Mayor Adam Hala, all our city councilors. Department heads, Head Advisor Alvin, of course, our department head si Ma'am Kathy, po very much siya for the all-out support. And it all started with their vision. Nagganahan gid sila nga na ay mga initiatives and transformation sa city governance. And we're really happy that with their vision and ang atua pong pagpaningkamot, naagid sila kanunay magpalikod ana.
0: Yes.
1: So I hope nga kanang ang ato mga employees is makita po nila nino. I think nakita na mga sa mga empleyado na to ang dakugid kayo nga suporta sa ato mga leaders at sa mga heads na to. So, ato ning tuklian sa pagtarong o panarbaho o panerbisyo sa ato ang mga tagbilaranon o sa uban pang mga muanha po sa atong agency. So,
0: yes.
1: Daghanting salamat, Ms. Dice, o maayong buntag sa tanan.
0: Yes, daghan salamat, Dr. Karina May Uy Bukoy from our HRMDO sa atong Tagbilaran City Government. So, thank you kay Ms. Carr. Nya, maayong buntag ninyo. Happy weekend. So mga higala, nindot kayo, no? Isa na yuta gawas nga napili ang Tagbilaran City nga maoy nahimong gihimuan, no, gipahigayunan sa HR Congress, no, sa Central Visayas. So niya, in fact, diha pa uban nga ni appeal gali, bisag dili na appeal sa Central Visayas, pero ni Dong Gyud kay gusto pod nga maka suroy dere sa to ang probinsya sa Bohol. Unya ingon man ila pong naato pong na moingon tag dili man na pasundayag, pero napakita, no, kanila ang ato ang best practices dere sa Tagbilaran City Government, no, labi na sa tong human resource, no. So mo na nga kudos sa ato ang team HRMDO headed by Ma'am Cathy Torimocha, ingon man ni Dr. Karina Mi Uy Bukoy ug ingon man sa tanan no nga naa sa team sa ilang pamilya aron nga mapadayon nga mapanindot ang pagserbisyo sa ato ang mga empleyado kay more on internal man yud ni no ang mga kanang clients ang ilang giatubang talagsa ra gyud kay mga kanang outside nga mga external nga clients, so more on internal ang majority yun nga clients sa ato ang City Human Resource Development Management Office. Anyways, good morning to Ma'am Lou. Yes, hi to you, Ma'am M. Daghan mo kayo ni Lou, Man Lugons. Mama na yung FB, pero Ma'am M, M Lou. Yes, hi, good morning also to sa iyahang better half, no? Sir Nonoy Gonzaga. Yes, daghan salamat kayo sa pagpaminaw ninyo, Ma'am Lou. Hi also to Ma'am Joey Borja. Yes, congratulations din ninyo, no? Sa proud parents, Cons, Edi Borja, and Ma'am Joey Borja sa ilang doktora, no? Sa ilang pamilya. So, nanag yung mag... Bingon, gilis, Ma'am Joey. Hi, salamat. Kuan ako, happy na ko nga mo retire kay nani mag-atiman siya na siya personal doctor. Hayahay kayo sana all, Ma'am Joey. Hi to Ma'am Presita Bermilio watching from Antiquera. Yes, good morning Ma'am Presita. Daghan salamat kayo. Miss Martha Kawai, hello to you from Maribuhok. Miss you too, Miss Martha. Hope to see you around, no? Kung magkita-kita. Okay. Anyway, yes, actually, gimingaw na gyud ko ni Mayor Jane, no? Gusto gyud unta nato ma-interview siya kay daghan kayo nga mga update. Pero unsaon man nga naagid siya, busy gyud kayo ni ningon gyud to siya mo try siya pero busy kay nay mga bisita. Anyway, siguro karong buntaga mas maayo siguro og maistorya nato kadjot, no, si Chief Bicoy, no, ang ato ang Chief of Police sa Tagbilaran City kay aron atong mapaybalo, no, unsay kanang estado, no, sa atong siguridad sa atong syudad sa Tagbilaran niya. Wa para bagyo ni nako siya na interview sukad-sukad, no, sukad nga siya mo ni take over sa atong Tagbilaran City PNP. So mas this is the right time siguro, Sir Gilbert. Masi pwede nato matawagan si Chief Bicoy kay mo poy gusto patawagan ni Mayor Jane ya para atong mapahibalo or mismo mapangutana si Chief Bicoy, no, unsay mga updates labi na sa kining bag-ong gi-post ni Mayor Jane Yap, no, katong wala pa nag-follow sa mga Facebook page nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babay Yap, follow na mo labi na ka Mayor Jane Yap kay naa diha ang mga latest updates mahitungod sa unsay mga katikaran diri sa atong syudad sa Tagbilaran unya. Isa sa pinaka latest update ana is kaning about advisory ni Mayor Jane Yap about sa kaning naay kanang text, no, naay mura og matawag ba ni nato threat na manggid ni siya, no, labi na sa ato ang mga school. So mo na nga mo try siguro ta og tawag ni Chief Bicoy, Sir Gilbert. Okay. So anyway, so katung sa mga gusto makahibalo sa latest updates, labi na mga importante nga balita, daily fake news, please follow na ang Facebook page ni Mayor Jane Yap, kanang profile picture nga silang duha ni Congressman Babay Yap. Yes, kanang naka-blue, no? Mao na i-follow ninyo kay naa diha ang mga latest updates niya. Isa gyud na sa kanang mga regarding sa kanang mga kalihukan ni Mayor Jane Yap na agyo diha makita ninyo. Unya, isa sa pinaka latest lagi kaning gi-post ni Mayor Jane Yap, no, nga si Mayor Jane actually ang kinatibuk ang city government ug ingon man ang atong city PNP na ay closely monitor, no, nga circulating threat about sa kanang naay gi-shared online karon. So murag naa na sa pikas linya. Daghang salamat kay ato yung na-contact ang ato ang Chief of Police dere sa atong syudad sa Tagbilaran. Way lain ba si Sir atong COP Joey Bicoy. COP, mayong buntag, welcome sa Meet the Mayor program. Kini di ay si Dice Arsenal Luspo ang imong makauban karong buntaga. Ang imong panimbaya sa atong mga listeners, Chief Bicoy.
2: Sir, mayong buntag kanimo og sa tanan natong tagapaminaw. Good morning, ma'am. Og mayong buntag sa natong tanan.
0: Yes, Chief Joey, mayong buntag. Pasensya na gyud ha sa ambush ng interview kay ikaw gyud endorse ni Mayor Jane, no, nga ipa-interview this morning, no, kay this is with regard sa kaning ni Katap karon, no, kaning gipa closely monitor ang mensahe circulating online, ang threat, no, shared online. So pwede ba nga mahatagan nimo og dugang katinawan unsa ni siya about, Chief Joey?
2: Yes, ma'am. Actually, naabot ang report nato gabi eh. So upon receiving that information, ma'am, no, conduct initial violation, validation, mm-hmm, sa kanang information.
0: Mm-hmm.
2: Nag-report po nato ang principal mismo sa Mansa sa National High School para i-report kanang maong post sa Facebook.
0: Mm-hmm.
2: Initially, ma'am, no, ang ato nagunitan karon is a picture na siya nga na-share sa mga group chats.
0: Mm-hmm.
2: Ato pa nang gilocate karon, ma'am, ongoing atong investigation. Actually, yes, atong investigator naa sa Mansa sa National High School karon, nakipag-coordinate, mm-hmm, sa atong principals together with the teachers,
0: mm-hmm,
2: para atong malocate yun kung kinsa na nag-post.
0: Mm-hmm.
2: Kung tinuod ba na nababay capability, mm-hmm, nga muhimo anang yang gibutang sa Facebook.
0: Mm-hmm.
2: But okay, di ta mabalaka, ma'am, no, ang atong PNP personnel, regular na siya nga na-deploy sa mga schools sa pagsuod, paggawas, sa udto o sa gabi. Especially diya sa Mansa sa National High School,
0: mm-hmm,
2: natay deployment diya, ma'am, nga buntag, udto o ganang pagkagawas nila pagkagabi.
0: Mm-hmm.
2: And two other schools also.
0: Mm-hmm.
2: So pero dili nato ni kuan, ma'am, ato ning i-take seriously kay,
0: yes,
2: dili ni pwede nga ani nga mga ipagawas ng mga information kay mag-create ng panic.
0: True.
2: So
0: true.
2: Ang PNP, ma'am, tagbilaran, ready good, ma'am, to response. Actually natay kanang numbers, ma'am, sa atong gipanghatag,
0: mm-hmm,
2: in-increase nga na mo information regarding ani mo nawag ra gyud sa station.
0: Mm-hmm. So active ni kaning naa sa post ni Mayor Jane, no? Active ni tanan mga numbers nga naa diri, no? So
2: yes, ma'am.
0: Oo. Anyway, Chief, daghan man gyud murag moingon ta nga na mangguta sa digital world karon, so murag dali-dali ra gyud siguro ni masubay, no, kung di inigikan ni siya nga kanang mensahe, no, or kaning post, no. So anyway, Chief, amo po kang gitawag karon, no, kay para pod nga mailaila ka namo, kay ako mismo personally wa para ba nako ka na invite diri, no, sa Meet the Mayor nga program nga para unta nga mailhan pod ka sa tuang mga constituente sa tong syudad sa Tagbilaran isip ang atoang naglingkod karon nga Chief of Police. But then again, unsaon man nga diha poy busy pod kaayo mo, amo lang, Chief, unsay mga inyuhang mga importante kaayo or mga updates, no, gikan sa imong bahatan unsa inyong mga gipanghimo karon sa ato ang syudad sa Tagbilaran, aside from aning inyong gi-closely monitor karon, Chief?
2: Yes, ma'am. Actually, ma'am, sa karon, no, gikan to nahitabo tong nahitabo sa Tacloban,
0: mm-hmm,
2: nagsige gyud tag engagement ato sa mga schools,
0: mm-hmm,
2: tungod sa kaning momanay atong pinakainit nga issue sa karon.
0: Mm-hmm.
2: So diha ta naka-focus, ma'am, but wala na to napasagdan ang atong regular nga deployment,
0: mm-hmm,
2: sa kalsada. Actually tibok Tagbilaran, ma'am, naka-divide na tanan natong mga patrollers,
0: mm-hmm,
2: every barangay na designated na nga patrollers or PNP personnel nga na-deploy.
0: Yes.
2: So natay ko, ma'am, kanang ato lang, ako lang i-remind balik atong mga tigpaminaw, no,
0: mm-hmm,
2: nga in any case na emergency, namantay 911 nga, mm-hmm, kanang atong emergency hotline.
0: Mm-hmm.
2: So manawag ra immediately, ma'am, makaabot gyud lain atong personnel.
0: Wow.
2: So maapod tay kanang gi-post ni Ma'am Jane, ma'am, nga number nato.
0: Mm-hmm.
2: Maupod nay direct po na sa station, dili na siya moagi sa national.
0: Wow, that's very nice, no? Daghang salamat kayo sa inyuhang mga kakugi chief. In fact, ako mismo makita mangyug ko daghan nato ang police visibility nato, no, sa tuang mga areas nato, mga thoroughfares nato diri sa atong syudad sa Tagbilaran, niya sa mga malls nato, ng areas sa schools niya, ang atoa pong sige pod og kanang roving pod nato, no, nga atong police car. So kudos ninyo Chief Joey sa inyo ha mga kakugi niya amping mo kapunay. So chief, adin na lang nako kadugayon og hold karon kay ambush interviewer ba nino. Anyway, amo gyud kang imbitaron diri sa Meet the Mayor personally diri sa studio para makita po ang imuhang kagwapo, no, sa atuang Tagbilaran.
2: Salamat kaya ako, ma'am. Willing ko mo attend ya, ma'am, no, para makahistory pa personally. Ito na schedule, ma'am, para
0: yes, pohon-pohon. So, Chief Joey, ang imo na lang mga panapos nga mensahe sa atong mga listeners karong buntaga nining Meet the Mayor.
2: Yes, sa atong tagapagpaminaw, no, sa constituent sa Tagbilaran City, ako giningi balik-balik nga isulti nga ang peace and order dili lang yung trabaho sa PNP, but it's a collaborative effort sa community o sa PNP. So, dako yun na mong tabang kung mag-report mo sa station o muhatag mong mga information sa mga illegal activities nga inyong nakita o na-experience para atong matabangan, masulbad o ma-maintain ang peace and order sa Tagbilaran. Mm-hmm. Ang opisina sa Tagbilaran City Police Office Station, ready permanente nga muhatag o tabang mo responde para pagmintinara sa peace and order sa atong mahal nga syudad.
0: Yes, daghang salamat Chief Joey Bicoy, amping kapunay ug happy weekend ninyo.
2: Yes, ma'am, thank you, ma'am. Good morning.
0: Okay, so mga higala, so di ta angay mabalaka, no, although magbinantayon ta sa kanunay pero di ta mabalaka kay na ang ato ang City PNP, no, atong Chief of Police si Sir Joey Bicoy nga andam gyud nga moalaga dingon man naapod tay leader nga sama ni Mayor Jane Yap nga inahan gyud kaayo, no, nga abtik gyud actually post diretso kagahapon pa man dito sa gabi na dawat unya. Imagine ang post diretso si Mayor Jane Yap para masayod pud ang atong mga katawan. Hi, good morning to Kagawa Jerry. Kahes, no, diha sa barangay Dao, no, nga murag bagong dinker na rabani, no, nagpost ra bato nga mo pickle na pud siya. Kana padayon ana Sir Jerry, no, ka para mobalik na ka sa imong Slimmer's World niya. Mingon na lang kog sana all. Bitaw oy usahay kay mas lami magyud matulog, no, but then again, healthy life, apart man po na sa healthy lifestyle, no, basta kay ilang pud palabi nga tagkadlawon, ha, kay importante gihapon ang tulog. Hi, good morning to Ma'am Betty Humawi. Yes, maadyong buntag nimo Ma'am Betty. Hi also to Sir Lito Maghinay, no, may buntag sa mga taga Achoa compound, no, in Barangay Kugon Porok 5. Yes. Hi daw to Vilma and Eliseo Ehera diha sa Corelia. And to Elena Maghinay, yes, mayong buntag. Hi also to Sir Pedrito Purol, watching from Mansasa. Dagan salamat. And to Ma'am Marivic Marinias, yes, dagan salamat kayo, Ma'am Marivic. Kanya, ingon si Ma'am Marivic, good job daw ko, no, no? Sir Joey, good job daw ko, no, sa itong City PNP, no? Dagan salamat ka. Hi to Ma'am Lucina Talaid from Thailand, wow! Watching right now, daghang salamat. Hi also to Ma'am Annie Corrales. Yes, good morning sa mga silingan daw diha niya sa Marapaw. Yes, daghang salamat kayo sa kanunayon ninyong paglantaw na mo karong buntaga nining ato ang Meet the Mayor. Onya, isa dahil sa pinaka-importante kayo, no, nga panghitabo sa Tagbilaran City, wa pa man sa Sir Alvin, no, ang ato ang birthday boy, di na to kalimtan, ha, i-greet na to, happy birthday to our City Administrator Alvin Luis Acozar nga nag-celebrate sa iyong birthday yesterday, no, na-color, na-concern, sige, atong i-welcome ang ato ang caller nga musalmot karon sa atong programa. Good morning, welcome sa Meet the Mayor.
3: Hello.
0: Hello, sir. Mayong buntag.
3: sa mga ibon sa ibon nagkatalibon nagkatalibon ko na yun nagkataari ni nakapitli kami diri sa dako kasaba
0: yes.
3: Na yun pagduwa ka naluaw na mo diri tama sa atin yung pamor di ko tama sa atin yung pamor pero ako kayo ng klasa ma'am gugaw kayo nagpipiya doon nagpipiya lang.
0: Sorry sir, naputol-putol. Asa to dapit? Taga-Talibon siya.
3: Oh.
0: Ano niya? Plaza? Asa nga plaza dapit, sir?
3: Nakatubay ito sa plaza ka tao. Dao. Dao.
0: Ah, sa Dao. Ah, kanang tapad kanang kids plaza, di, ah, kanang kids park diha. Sir, mumbot pa sa bot.
3: At mag sa merkado.
0: Okay, sir. Daghang salamat kayo sa imuhang comment sir ha o niya ato nang ipaabot sa tuang nagkanang atiman niya ng atuang kids park. Daghang salamat kayo sir sa pagpaabot sa imong concern.
3: Sige, salamat.
0: Yes. Salamat po sa pagbisita sa Tagbilaran. Okay. So, mana no? Kanang lami man na, lami po ng inana, no? Pirmi yun na girimind, no? Kung mutingog si Mayor Jane, mo istorya si Mayor Jane, mo anay gina siya nga. Mas ganahan siya, og naay mo comment, naay mo padayag sa ilahang mga reklamo, because she will always take that constructively, kay para mas mapanindot pa, ang pagpanerbisyo sa ato ang pangamahan ng syudad sa Tagbilaran. So, daghang salamat kayo sa ato ang caller this morning unya ato nang ipaabot no sa hingtungdan nga mo ay nagatiman sa ato ang kids park diha sa ato ang Central Public Market dool. So, daghang salamat kayo. Ano magyuta igong oras no? Yes, hi to Sir Omar. Sa inti? Yes, okay. Daghang salamat kayo sa imong pagpaminaw, sir. Unya. Yes, daghang salamat po kayo sa tanan nga makanunayong nagsuporta o gingon man naminaw nining programa sa Meet the Mayor aron nga mahibal-an gyud ninyo ang mga unsay latest updates, dili mga fake news no. Magbantay-bantay ta kay karon sa social media platform nato. Daghan gyud kaayong fake news. So before tana mo tuo no ato sa nang tan-awon sa nato no ipangutana nato dili man gyud na kanang dapat nato ikaw lang ang mangutana ta og wa ta na kay balo or atong sination kung unsa ka tinuod na siya. Anyway, hi, good morning sa tuang Lions Club no sa Dagohoy. Yes. Ah, okay. Ah, naa sila karon no nag naa sila ay activity no, naa sila diha sa Tamper karon. Okay. So anyway, hi to my banana love no nga naa diha karon. Kamulo pa daw kuno sila sa ilang activity. Okay, daghang salamat kayo sa inyong pakiguban namo karong buntaga and stay tuned in for nagkahiusang Tagbilaran with our birthday boy, City Administrator Alvin Luis Acazar. And then, hopefully, sa sunod nga mga higayon, makauban na nato ato ang pinalanggang Mayor, Mayor Jane Yap, no? Para ma-istorya po nato kay, for sure, gimingaw na po mo niya, no? Makadungog sa kahanginan. So, stay tuned in with nagkahiusang Tagbilaran. Kini na lang ay yung ubos nga tigdumala nini mong programang Meet the Mayor in behalf sa tong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Kini si Dice Arsenal Luz po magaingon. Happy weekend and a sense of humor, Tagbilaran.
4: Uging yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
5: Meet the Mayor.
4: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
5: Meet the Mayor.
4: Meet the Mayor.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: from womb to tomb, gugma, tagbilaran, og serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. And yes, ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson, hala atong Vice, ang ato ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong maayong buntag kaninyong tanan. Og mayong buntag usab sa atong 16th, sangguni ang panlungsod, City Council, councilors, atong mga kaubanan natong mga City Hall employees nga naminaw nato karong buntaga. Hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan. Naglabi na usab sa ato ang mga department heads and office heads nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimacha. And our City Administrator, again, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab sa atong 15 ka barangays nato diri sa syudad sa Tagbilaran, ang atong 15 ka mga kapitanes sa mga Tagbilaranons, Buholanons nga naminaw ni ato ang matag adlaw or matag Sabado nga programa. Again, mayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab no sa atong tigtimo natong programa si Sir Gilbert Turop, si Sir Eric Ihok, and of course sa atong duha ka stations mga higala, labi na sa to ang hookup station, ang DYTR, kundi naka-air ta sa tong programa mga higala, both sa tong duha ka stations, ang DYRD and DYTR station. And naka-live usab kita no sa to ang duha ka Facebook pages mga higala, kundi input atong makita ang ato ang mga viewers po, no? At later atong pong i-greet ng mga viewers both sa ato ang duha ka stations mga higala kundi inaminaw sa ug nagtan-aw ni ato ang matag Sabado nga programa. Again, daghan kayong salamat sa ato ang duha ka stations, ang DYRD and DYTR. And mga higala, today is July 25, no? 2026 adlaw nga Sabado. Happy weekend kaninyong tanan. And I know nga nakaplano na inyong weekend, no? So kung sa may buhaton ninyo karong adlawa, karong sabaduha, no? Amping-amping ta, mag-enjoy lang dyan ta, no? And, enjoy lang dyan ta sa to ang matag Sabado, no? Nga mga plano, mga higala. And, sa dili pa nato ihatod ang mga katikaran, programa, o servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, mga higala. Kay una nato nga mahinabi itong programa, ang ato ang information officer sa TCPCF or Tagbilaran City Primary Care Facility sa Serubin Kulpa nga may una na itong mahinabi ni itong programa mga higala para makapaambit sa mga katikaran, programa o serbisyo sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran ang labi na usab sa buhatan sa TCPCF, no? Or tawag niya sa una nga City Health Office. And yes, no? Sa itong mga sukinig paminaw, hello, hello, greet sa tauna, no? Sa itong mga tigpaminaw itong programa, well, mo contact pa ta sa ito ang special guest karong adlawa. Hello, mayong adlaw to Jane Alfie Oracion, to Michelle Tamara Pancho, to Ashley Dote, Princess and Arnil Campesino, Jerome Lopena and his wife, Yeda Ortiz Lopena, to Tiwel Magran, no? Tiwel Magran, hello, good morning. To Annalie and Sam Lofranco, to Ati Nisa and Kuya Tami Rilampagos, to Ati Rose and Kuya George Untunghan, to Kuya Melman and Ati Joy Lupoy, Kuya Melmon Palomas and Christopher Luega and Ati Crystalline. And hello to Mayong Buntag, to Ati Mary Fedahab, Ati Margie Buhay, Ati Mami Grace Melgar, to Wendell Rose and Noel Walter Anoba, to Aminlin and Dodong Sol, no? To Kuya Arlan Yap, to James Jun and Diane, to Annalyn Incidencia and to Kuya Binong at Iligaya Razo, to Kagawad Anik Limako sa Barangay Tipnip, to Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Mangalo Kagawad Inday, to Kagawad John Ray and Ati Joy Aying, no, sa Dao, hello hello, mayong buntag kaninyong tanan, to Edison Bapilar and Jude Salibay, to Ati Florabel Guria and Kuya Flor Waton and Ati Norma Waton, to Kuya Raul Ragusta, to Kuya Tantan Termis, Ati Cheche Termis, and Kuya Borge Termis and Tantan Termis rather, to Paolo Antonio Sarabia, to Ati Paulita Bantol, to Ati Norma Aranilia, and to Ati Mary Lou and Kuya Elmer Arat. Hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan. And mayong buntag usab, no, sa itong mga online viewers nga naminaw nato sa nitong programa. Hello, maayong buntag to Sir Leo Labadan. Good morning, sir. And also, sa tanan mga itong naminaw na itong matag-adlaw nga programa or matag-sabado nga programa, mayong-mayong buntag kay ninyong tanan. O ganyan punto ang mga higala, arin ako sa kita sa ito ang special guest nga itong mahinabi na itong programa sa nagkaiusang tagbilaran para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Walalain ang usang ato ang registered nurse and our information officer sa TCPCF. Walalain kundi si Sir Rubin Kulpa. Hello Sir Rubin, mayong buntag ug welcome sa itong nagkaiusang tagbilaran. Sir Rubin, ang mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim, o sa itong naibuntag sa itong kanan, no? Salamat sa itong programa, din sa itong sudad sa tagbilaran. Sa nalawigan sa Bohol, sa kanang maagos sa itong programa, sa itong City Health Officer Dr. Jeff Puntok, sa itong City Mayor, and supported Mayor Jane Yap, and sa itong Congressman sa 1st District, Congressman Babayap, sa kanang buntag ka na itong talan, Ms. Kim.
0: Yes, mayong buntag, Sir Rubin, and thank you so much for your time, no? Nga imugihatag din sa itong programa para makapaambit sa lain na usab ng mga katikaran, programa, serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And I would like to shout out dipod, no, again to Dr. Jay Apundok. Hello, Doki. Mayong buntag kanimo. And thank you so much sa pagpamina itong programa o pagtanaw, no, sa ito ang Facebook live na ito. Nga ito ang programang nagkaiusang tagbilaran. Hello, Doki. And again, good morning. Kuya Sir Rubin, unsa man nga to ang mga updates diha sa itong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. At hanggapin itong mga activities mo karong bulan na inline sa ito ang Nutrition Month Celebration. So natin gihipo ang mga activities sa Nutrition Month, no? Agali ang kasakansa ka mga barangay kung naman pwede mo nga mga Nutrition Month activities kaya sa ilhang kasakansa ka lugar. Kumya na ito tayo mo na idol ko si nanay sa mga kabarangayan. Mauni ang pag-educate sa atong mga mama ya sa katong tagapagsa sa barangay kaya buntis o video buntis para usaon pag himong inahan ya sa pamilya na magandam sa mga pagtaon, magandam sa mga kayaon sa bang buntis siya. Kumya, speaking of buntis list game, karong Monday, that's July 27, maghimo ta sa atong itawag kong Buntis Congress. So, insang mga participants ni Ms. Kim, ang mga buntis sa itong tansa-tansa sa barangay, no? Magtapog ka dito sa JG Seafood para mahatag tag education, no? Health promotion, kausaon pag-alaga sa usa sa buntis, usay nutrition, kausaon pag-alaga sa mga bata, no? Kung inigawa sa bata, ang pumunta po ni Ms. Kim na. Doon na po tayo mga activities na niya sa mga interactive games para batong pangitaan o pamagi nga ang mga mama diyon mahimong ready sa usaon nila pagpangandam isip inahan isip asawa diha sa atong pamilya ni Kim. So that will be on Monday, July 27 natin. So at the end of the month, that's going to be July 31, doon na po tayo paghimoon na culmination activity sa atong nutrition mag ni Kim. I believe it will be held sa atong City Hall Atrium. Igabi na ito ang kanang mga barangay, representative to the barangay captain, at pila po na ang mga kagawad on health, so, ang mga BNS, o kanyang mga barangay nutrition scholars. Sila man actually ang namahala sa nutrition sa babag sa ito, mga leaders of nurses, kaya ang mga base na sa barangay system, sa pag-check kung kinsay mga mag-nervis, kinsay mga stunted and wasted niya sa ito mga barangay para i-rehabilitate sa ito. Kumya, Ms. Kim, at ito paghatag mo o information sa tumatakawahan nga, by the time sa August, no, until first week September, yun natin paghahimuon nga national activity, kaning MRC niya, or kaning ito ka nga ito, measles rubella, supplemental immunization activity. So, kung saan isang activity, Ms. Kim, mauni ang pagpanghatag nga itong bakuna sa mga bata nga ng edad of 6 months, up until 69 months o kanyang itawag na itong 4 years and 11 months para hatakan na itong booster na bakuna sa measles o rubella o kinitawag na itong dahap o pigtas. Although dili kayo daghan ang cases sa measles o rubella sa itong dakayan sa Tagbilaran, kaya nagipilin mo, no? Ato gining tangatangan o bakuna para dugang protection para mabot sa punta na ma-eliminate kami na ito sama sa polio nga. I think it's already been eliminated sa ating Department of Health and WHO. Gisugdan ni nga activity ng scheme dito sa bar, no? Ang Bangsamoro Autonomous Region, no? Sa Mindanao, I think it was last January. Tumod kayo sa ila sa ang pinakadaghan o kaso sa tikda. Mabot o 1,000 plus ang mga kaso sa tikda niya. Kanyang tikda o kanyang daw, no? Highly contagious, highly contagious niya ang mabakuha na ibugikan po sa katawan ng infected mo. So, para maminusan, para makuhaan ang publikasyon ng mga sasipunay mo ng abanghatag sa ubat na miskin. So, ato kong dihangyo, ato mga ginikana, mga mama o papa, na doon ay musuroy ng mga DHWs at yung mga barangay health workers na pagpasabot sa mga schedule niya sa atong tagtukan sa barangay. Ilas ni miskin niya sa ato ang City Hall atrium that will be on August 10, no, at the Monday. Kanya, from that moment, maghimo na tao og mga bakuna niya sa atong kansa-kansa sa barangay. Kanya, amo lang gihangyo lang po ang full cooperation and participation sa ato ang mga mama, sa mga parents kay mo po niya ang usap sa pamaagi nga ma-protected. No, gali kaning MMR o kaning measles, mumps, or rubella or mumps and rubella, measles, rubella, kasama niya sa mga ikinahanglan niya bakuna before ang isa ka tao mas abroad niya sa mga medical students na to, mga medical related students, isa po rin sa mga requirements para at least no, kung ma-expose sila o mga positive ani ng mga kasumpe, hindi na po sila matakdan. So, kung na kung hangin ni Kim sa mga ginigana na to, no, sa dugang information, hindi rin sila mo doon sa ilang mga tapsipag sa health center, naging bakha mga kana sa ilang mga tansatag sa KBHW o Barangay Nutrition Style and Steam niya. Sa bulan kung sa Tuan Steam, August, doon natin pagkahimuon niya refresher training sa atong mga barangay health workers. Mauni sa mga pamaagin na Tuan Steam tungkol kay Lab na ni Mayor Jane ang atong mga DSWs para ituod sila na sa pagnawas sa atong tansatag sa kabarangay. Ako sila i-capacitate, inagi po sa training. Sa mga kaandaan o mga daan ng BHWs, ato silang himuan o pressure training. Kaya sa mga bago nga BHWs, na bago pa lang na hire karong tuwiga, doon na dito ay intensive three-day training nila. May mga mga requirements sa Department of Health. I-train na po sila na ito ay mga simulation, na ito ay mga demonstration, na ito ay pre-test exam, post-test exam, tuloy i-evaluate kung karapat-tapat pa sila na mabutang harap ay hindi na tamay ng ABSW na sila at ARBSWs na capacitated ang dunay alamag, dunay kahibalo sa ilang mga ipagbuhatan ng skin. So, kami, in line po sa polisiya dihatag kakuha sa Department of Health, ang kanang mga BSWs na tulong i-capacitate niya, kanigit ato ang BSW training scheme. Kalau sa tiyos, annual demand, gihimo nato sa pagsunan sa pagbilaran kay ang mga BSW skill na po ang role niya sa atong pagsatag sa kabarangay ni scheme. So, isip ang BSW coordinator sa pagsunan sa pagbilaran, ato binigibuhat na pagtungig niya. At the same time po ni scheme, that will be on September. So, after the training, doon na po tayo paghihimoan na BHW Congress or Summit. So, gathering of all the BHWs niya sa atong pansatagsa sa barangay, kami atin kapupunin siya o ako ng lugar para diha ako sumang kasidunggan at yung sumang i-refresh sa so, say, roles and responsibilities nila diha sa barangay niya. At the same time po ni Skim, tungod kay atong i-empower ang mga BHWs at ito sila hatagan ng mga kits, no, na magamit nila sa ilang pansatagsa sa barangay tungod kay mga BHWs na ito. Sila man ang itawag na ito, HEPO, sama po na kung HEPO, no? Health Education and Promotion of the Sedia sa ilang mga puro na kung doon ay mga pangutana, na basic mga pangutana ng ilang mga konstituan sa ilang mga barangay, makatupag na po sila. At the same time, nangitan doon ay mga pasyente nila na magpakuha o duty, magpakuha o oxygen saturation, magpakuha o temperature, naragin sila sa mga gamit ng skin. So, mo rin ato ang pangandaman ng skin katagsaan, ginatuhatag o mga equipment o mga damit ng vital signs at mga DHW. Kaya miskin mo, ipog ko magkahibaw sa ating mga katawahan na kapadayon o hatag o serbisyo sa ating mga senior citizens niya sa ating tansa-tansa kabarangay. No, kaling ating itawag o senior citizens mobile clinic. Ginatay schedule, remaining schedule for the month of July. Okay, di ba? So, wala pa po schedule sa August. No, okay. Magpaabot pa kita sa office sa senior citizens affair or OSCA na maghatag sa atua schedule. So, morning schedule ni Kim sa remaining month of July. Sa July 28, that's actually a Tuesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Talukto. Unya sa July 29, that's actually Wednesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Mansasa. O sa July 31, sa alas 8 sa buntag sa Barangay Tugol. So, maulang niya ang remaining nato mixin mo ya schedule for the month of July. Kung hangyo sa itong mga tagsa-tagsa kasi mo citizens na mga ayo o maintenance medicine, no, mato sila dito sa iyo, ihangyo ko na mo na magdala sila sa ng Fit for Life booklet. No? Ang ilang Fit for Life booklet dapat updated, no? Ang ilang reseta nga nakasuwat dito, dito, dapat nasunod pa sa 3 months na in the event na lapas sa 3 months na aman po yung mga doctors na nakasign during the time sa distribution sa ato ang mga tambal na kanyang ato mobile clinic. Na ako din itong mga doctors, sinabiya po yung mga update sa tansa-tansa sa mga prescription o resita niya na niya nga nakabutang sa ilang Fit for Life booklet system. So, for the schedule sa ato ang mobile clinic sa ato mga senior citizens food, we will inform it siguro sa umabot ng mga adlaw. And then, Miss Kim, dahil nangutana na ito kung kinsa ang nagbuot ng schedule. Ani, actually, this is a collaboration between our office at Aguilaran City Primary Care Facility o ang Office of the Senior Citizens Affairs and OSCA. So, mulikan ko na sa OSCA ang schedule, Miss Kim, base po sa unsay masabutan nila o sa different chapter presidents sa ato ang senior niya sa mga barangay. So, kung ganahan mo nga magpa-schedule o gahe nga schedule, coordinate lang ang mga kada membro sa ilahang leader or president sa ilahang mga barangay para ma-accommodate sa tato. But the readiness scheme, kaya nga itong isunod na schedule is maugini ang approved between the senior citizen president sa usaka chapter or barangay sa office ato senior citizens affairs. So, tugutin po ko sa iba ang scheme. No? Ang ipadayang ni hapon, ang ato ang bukas na clinic, no? Na mag-open ta, Monday to Friday, sa holidays, and Saturdays and Sundays, o weekend, sa pag-accommodate sa mga pag-dilaranon. Pati na po ang mga nang pag-dilaranon sa West District sa residence ato ang din sa Sabuhon, na masindi sa specific ato niya po ng accommodate scheme, pinagi sa ato ang bukas center. Open ta from 8 in the morning up until 10 in the evening. Kung yaya mo lang hanggang sila is magdala sila sa ilang MDR sa PhilHealth, yun ba sa any ID, valid ID na mapakita ang tinuod sa residential sa Tagilaran City, at is it big and the whole thing sa Bohol. So, kaya lang ni scheme, that's actually our way, no, in partnership with Governor Celestino of Gallares Memorial Medical Center na may dikundes ang ibig ko para ako isita po makahatag po tao services in terms of consultation ng laboratory sa X-ray iha sa ito mga tansa-tansa ka mga constituency system. So, I believe maopan ang ato mga activities karon, no? From time to time, mag-update po tao paghatag ng mga activities niya sa ato ang at hanginan ni scheme.
0: Yes, dagan kayong salamat Sir Rubin sa imo paghatag og update kabahin sa mga tong DDI ang mga programs nato sa tumbuhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And of course, as you mentioned kaganina Sir Rubin, no, aduna tay buntis Congress karong July 27. Of course, aduna tay pagatapok sa tong mga minahal natong mga kuan no, mga buntis sa tong matagbarangay for the Buntis Congress dito mahitabo sa JG Seafood karong July 27. And of course, as part sa to ang Buntis Congress is, as mentioned by Sir Rubino, kabahin sa unsaon pag-amping sa ato ang pagda or kining pagbuntis. Ikaduha, unsaon pagpadako ug maayo ang mga bata and then mga nutrition no, nga kinahanglan sa mga bata while nagbuntis ug nagpadako sa bata. And of course, on July 31, no, as natay culmination program sa ato ang Nutrition Month. No, kay karong buwana is Nutrition Month man nga celebration and ato nang inibuksan ni atong unang semana sa July, no, nagparita pag-abli sa atong Nutrition Month celebration sa buwan sa July. And here comes na po sa atong culmination na to sa atong Nutrition Month karon July 31. And of course, doon na tagi pang invite na no, sa buhatan sa TCPCF. And hello to Sir Ray De Los Santos na to ang usapod sa mga nutritionist na to, no, or nutritionist na to sa to ang TCPCF. Sir Robin, kini atong Nutrition Month naabot or culmination program nato punpuhan karon July 31. Just want to clarify kung asa ang venue and unsay mahitabo niya to ang usa ka adlaw nga Nutrition Month culmination yes. Program.
1: Yes, Ms. Kim. So, ang activity will be on July 31. It's actually going to be a Friday, no, hapon diha sa atong City Hall atrium. Yes. Pihapon ng mga pamagi ng mga tatatabarang kondisyon sa pumatakotan sa kabarangay ay napag-alambo sa nutrition month na activities at the same time, yung nakiguro to abilig, di pa kusur kung maghatag pa ba dihapon o supplementation sa masagatas na sa pumatakotan sa mga nakukulin sa kiting kabarangay kundi pero I double check on that pa pero definitely sa atay mga pagtulunan na makuha pinagli sa national pain sa infant ang yung self-feeding and at the same time, nutrition sa ato ang mga mama ang nutrition niya sa pamilya.
0: Okay, sa dagan kayong salamat sa Robin no, sa imong paghatag og update pod kabahin sa ato ang July 31 nga culmination program sa ato ang Nutrition Month and the rest sa inyong mga upcoming activities, good luck and congrats no in advance kay Boko unsa mo kapahiluna sa paghatag og mga serbisyo kabahin sa mga panglawas sa ato mga katawhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. Again, dagan kayong salamat sa Robin and before kanako i-let go sa atong programa para mo end sa ato ang part sa imuhang paghatag o pagsibya sa ato ang mga katawhan kabahin sa mga programa o serbisyo, mga parting words or imuhang mga pahinapos ng mga mensahe sa Rubin alang sa ato ang mga tagbilaranons or reminders alang sa ato mga tagbilaranons na ito sa Rubin.
1: Yes, Ms. Kim, before that, kumatang sa kong katapusan ng mensahe, Ms. Kim, let me remind everyone na every first Sunday of the month, yeah, sa itong buhatan, kung pwede nga ng City Primary Care Facility, sugod sa aras 8, sa buntag hangtod sa aras 2, sa uto, doon na tayo, libre na consultation sa mental health. So, katong mga problema, doon mga problema sa panghuna-huna, no, sa ilang mental health, hindi ang nga mag-uul, kaya doon na tayo, libre na consultation. And if available po ato ang tambal, nahatag na po dahil ito, Ms. Kim, no? So, that's actually every first Sunday of the month na mag-post, mag-puta, kung schedule diha po sa ato ang gawas meeting kung isa'y schedule just in case dili ma-schedule na to on the first Sunday of the month. So, salamat Ms. Kim Long sa kanunay na paghatag na to, pwede na nga makahatag ka o information diha sa atong kanginan bahin sa nutrition, ang lawas. So, ako na lang kami, okay, nagkaganuan na nagbalik, no? Magbakon dito sa patangigin sa atong natanaw, sa atong sasasar sa kabalay, kung okay na niya po ng presa dengue, kung ako pong inikso ng atong mga katawahan sa atong sa pagtaon, sa atong katulog, kinahulan, ibus na ito at ang inyong system para kanunay, helping atong lawas. And I think that we all turn out with him, and asan si Pamorto.
0: Yes, dagan kayong salamat sa ato ang information officer Osaka registered nurse sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility walay lain kundi si Sir Rubin Culpa. Dagan kayong salamat Sir Rubin and God bless you. Ug mga higala aring puntuha Halinaw sa kita sa ato ang update, no, kabahin sa atong buhatan sa Tagbilaran City Human Resource and Management Office, mga higala. Adunay importante nga impormasyon, no? And of course, congratulations sa ato ang buhatan sa HRMDO sa Tagbilaran City for sharing sa ilahang best practices alang sa atong mga partisipante na to ni atong July 20 and 21, 2026 dito sa Bohol Tropics. Mga higala, ako sang basahon, no, ang usa sa mga Facebook page posts sa itong buhatan sa HRMDO. So, matod sa ito ang HRMDO sa ilang Facebook page post, Driving Public Service Excellence Through Digital Governance. Watch the video presentation delivered by the City Human Resource Management and Development Office, CHRMDO, of the City Government of Tagbilaran during the Civil Service Commission's Regional HR Convocation 2026, held on July 20 to 21, 2026 at the Bohol Tropics Resort. The presentation highlights Tagbilaran City's best practices in digital transformation, demonstrating how modern, streamlined HR systems build a more responsive workforce, speed up service delivery, and maximize public value for every Tagbilaranon. The initiative directly supports Mayor Jane C. Yap's Executive Order No. 1 Series of 2022, advancing our shared vision for transparent, efficient, and digitalized governance. Mga higala, again, congratulations sa itong buhatan sa HRMDO nga usa sa mga ni-share, sila ang usa sa mga ni-share, no, sa mga best practices kabahin sa HRMDO nga gibuhat sa ilang buhatan sa pag-digitalize sa mga services and uban pang mga gibuhat sa HRMDO. Kudos ni Ma'am Cathy Torimocha, no, nga ang head sa HRMDO, usa pod sa mga chief of, usa sa atong chief of staff pod sa ato ang City Mayor's Office, and of course to assistant department head nato sa HRMDO si Ma'am Karina May Uy, and sa atong IT, no, sa HRMDO si Sir Lester Bernaldez. Yes, thank you ninyo, and of course mga higala, amo lang i-share, no, kaninyo ang ato ang update and through video presentation nga atong i-show o atong mapaminaw ang didaiyang mga activities and of course nga gibuhat sa HRMDO or City Human Resource and Management Office sa Tagbilaran City.
2: Innovation. City Human Resource Management and Development Office, City Government of Tagbilaran. Every transformation begins with a vision. For the City Government of Tagbilaran, that vision took shape in 2022 when our local chief executive, Mayor Jane Sensoria C. Yap, issued Executive Order No. 1, Series of 2022, challenging every office to embrace digitalization in pursuit of more efficient, transparent, and responsive governance. Digitalization was never intended to simply replace paper with technology. It was envisioned as a new way of delivering public service, making government more accessible, more responsive, and more accountable to the people we serve. That vision soon transformed the city's frontline services. Business owners can now experience a one-step business permit application and renewal process, significantly simplifying transactions and improving the ease of doing business. Citizens now enjoy more convenient electronic payment systems, making government services faster, safer, and more accessible. To ensure that every voice is heard, the city government regularly conducts online stakeholder surveys, allowing citizens to directly share their insights and help shape better policies and services. At the same time, QR code-based client feedback systems have been introduced across frontline offices, making it easier for clients to immediately provide feedback and helping the city government continuously improve the quality of public service. Digital transformation had become more than a technological initiative. It had become part of the city's culture of innovation. For the City Human Resource Management and Development Office, this transformation presented an important challenge. How could we bring that same spirit of innovation to human resource management? Our answer was not simply to digitize existing processes. It was to redesign the entire employee experience. Because behind every policy, every process, every innovation, and every achievement is a public servant committed to serving our community. We realized that if we wanted to build a future-ready organization, we first needed to build a future-ready human resource management system, not one that merely stores employee records, but one that empowers employees, supports managers, guides leaders, and transforms the employee experience from beginning to end. that vision became the foundation of our Human Resource Integrated System, RHRIS. What started as a digital records initiative has evolved into a comprehensive human resource ecosystem. Today, every employee begins their HR journey through a single digital platform. Within the HRIS, employees can conveniently access their employee profile, receive important organizational announcements, and retrieve policies and issuances through the HR archives. Information that once required multiple office visits is now readily available. More importantly, employees are empowered to manage their own information. Through the HRIS, they can monitor their leave credits and compensatory time off credits in real time. They can conveniently generate their own personal data sheet and statement of assets, liabilities, and net worth, eliminating repetitive encoding and ensuring that their records remain accurate and updated. Employees can likewise generate their own daily time records, making attendance records readily accessible while reducing administrative processing. Our digital transformation also extends beyond daily attendance. During mandatory activities, we have introduced a QR code attendance system. Every employee is assigned a unique QR code, which is scanned by designated office timekeepers to record attendance quickly and accurately. While the system currently operates as a standalone application, we are now working toward integrating these attendance records into our HRIS. This will allow participation in mandatory activities to be monitored more efficiently and linked to performance targets. By connecting attendance, learning, and performance within one digital ecosystem, we continue moving toward more responsive and data-informed human resource management. These may appear to be simple conveniences, but together they represent something much more meaningful. They give employees ownership of their own HR information while allowing human resource professionals to focus on what truly matters, developing people. The transformation extends beyond employee self-service. Digital systems are only as effective as the people who use them. That is why we strengthened one of the most important support mechanisms within our human resource management system, our departmental timekeepers. Every department and office has a designated timekeeper who serves as the extension of the CHRMDO within their respective workplace. More than simply recording attendance, they perform essential human resource functions that help ensure accountability and compliance across the organization. They review daily time records, monitor employee movement through tracker forms and pass slips, facilitate the submission of HR documents such as individual performance commitment and review forms, and disseminate HR policies and updates from the CHRMDO. Through the HRIS, timekeepers also perform key digital functions, including updating work schedules, recording official business activities reflected in employees' daily time records, and uploading pass slips. To continuously strengthen this network, the CHRMDO conducts quarterly meetings with all departmental timekeepers and provides them with annual capability building programs, ensuring that they remain competent partners in delivering quality human resource services throughout the organization. Because successful digital transformation is never driven by technology alone, it is sustained by people who make the system work every single day. It has also redefined the way the CHRMDO delivers its own services. Processes that once required hours of manual preparation are now completed with greater speed, accuracy, and consistency. The preparation of job order contracts, once a repetitive administrative task, can now be generated efficiently through the system. Payroll preparation has likewise become more streamlined. Attendance records maintained in the HRIS are translated into payroll computations with minimal manual intervention, allowing payrolls to be prepared more accurately and efficiently. Routine HR reports have also become easier to generate. Attendance in organizational activities, employee tardiness, pass slips, leave utilization, and other personnel reports are now readily available whenever management requires them. Instead of spending valuable hours consolidating records, our human resource professionals are able to dedicate more time to initiatives that strengthen employee development and organizational performance. Because digital transformation should never replace human resource professionals, it should empower them to become more strategic. But perhaps the greatest strength of the HRIS is not the transactions it performs. It is the insights it provides. Every leave application, every attendance record, every personnel movement, every learning activity, every employee profile. Together, they create a comprehensive picture of our workforce. Through our workforce analytics dashboard, management gains timely and reliable information that supports planning, monitoring, and organizational decision making. Instead of asking, "Where can we find the data?" we now ask, "What does the data tell us?" This shift has transformed human resource management from an administrative support function into a strategic partner in governance. Because when leaders have access to accurate information, they make better decisions. When decisions become better, organizations become stronger. And when organizations become stronger, public service becomes better. Yet as our digital transformation journey continued, we discovered an important truth. Technology, by itself, does not transform organizations. People do. Technology is only the enabler. The true measure of digital transformation is the experience it creates for every employee. Does it make recruitment more transparent? Does it make learning more meaningful? Does it help employees perform better? Does it recognize excellence? Does it care for employee well-being? Does it prepare employees not only for today's responsibilities, but also for tomorrow's opportunities? These became the questions that guided our journey. Every challenge became an opportunity. Every opportunity inspired another innovation. And one by one, those innovations began transforming every stage of the employee journey. Because for us, human resource management is not simply about managing people. It is about helping every employee become the best version of themselves. Every employee's journey begins with an opportunity. For the city government of Tagbilaran, transforming human resource management meant reimagining how that journey begins. Like many...
0: Yes. Yes, mga higala, no? Mao kato ang ato ang update kabahin sa ato ang si Tagbilaran City Human Resource and Management Office kun diin ilang gi-share, no, sa dito sa Bohol Tropics Resort during sa ato ang katong sa Civil Service Commission, mga higala, nga activity. And of course, congratulations again to HRMDO for sharing sa ato mga participants ang ato ang mga best practices o gibuhat sa buhatan sa Tagbilaran City Human Resource and Management Office. Ganyan po ito mga higala. Of course, ano na usap kita sa to ang laing update na po, no? Kabahin kagahapon lang, July 24, 2026, no? Ang Tagbilaran City College produces first batch of TTSP Tailoring NC2. And of course, kagahapon, aduna tayo gibuhat nga graduation program, no? In partnership with TESDA, mga higala, ang ato ang kagahapon nga graduation sa ato ang Tailoring NC10. Of course, kudos sa atong Tagbilaran City College, no, headed of course sa ato ang college president nga si Dr. Delmar Kagatin, mga higala. Hello, Doc DM, no, sa pagtanaw of course ug pag-share sa atong programa kabahin sa atong madiriing mga programs and courses nato sa atong buhatan sa TCC. And again, as I mentioned kaganina, no, so ang ato ang TCC nakaproduce og unang batch, no, sa ato ang Tailoring NC2 kagahapon. Aduna tay 18 graduates, no, nga ato ang graduation ceremony held under the theme Empowered by Skills, Driven by Excellence, Ready for the World. Mga higala, nga ito mga bisita kagahapon, no, July 24, sa ito ang graduation ceremony, sa ito ang Tailoring NC2, is representing TESDA Bohol Provincial Director Floro T. Rinca, si Ma'am Rose Marie J. Bantol, no, ni congratulated the graduates na ito and acknowledged their successful completion of the training program. And of course, ang ni-welcome po na ito kagahapon sa ito ang graduation ceremony sa itong Tailoring NC2, ang ito ang si Sir William Arenilla, no, LPT, Master in English, mga higala, ni-encourage sa itong mga graduates na ito kagahapon nga i-maximize ang ilang skills, nga ilang na-learn, mga higala, or nakatunan through in partnership na ito with TESDA kabahin sa ito ang tailoring, mga higala, na NC2. And of course, Congressman Babayap also nihatag usab ug usa ka mensahe, no, alang sa ito ang mga ni-graduates, no, sa ito ang Tailoring NC2 na ito, mga higala, kundiin. Giingon ni First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and ito apong father and founder of TCC, and i-announce sa ito mga 18 graduates, no, nga will receive a sewing machine to help them begin their livelihood and strengthen their skills in the garment industry. So congratulations sa itong mga 18 ka mga ni graduar kagahapon July 24, 2026 dito sa ang City Hall Atrium, mga higala. I hope nga ato ni mapadayon ang ato ang nakatunan, and of course nihatag usab og mensahe ang ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, alang sa atong mga ni grand war kagahapon no sa atong tailoring in situ, and to Dr. Delmar Kagatin nga ni represent usab sa ato ang 18 kani graduates nato sa ato ang tailoring in situ, and we're hoping for more batches pa sa atong tailoring in situ, kay mao kini ang ato ang usa sa mga programa nato no in partnership with DESDA and the Tagbilaran City College no, pagkanindot mga higala no nga dunay tay mga skills training nga makatunan og ato kini ipalambo no, so ato lang tanok, just keep updated lang no sa ato ang Facebook page sa Tagbilaran City College mga higala para makaibawta kung unsa pa ang mga programs kabahin sa tuang test the partnership no mga higala kag ipang offer nato diha sa tuang Tagbilaran City College. Again, kudos sa TCC and congratulations sa ato ang Tagbilaran City College og tanan nga nagbuhat ni ini no nang ato ang partnership nato with TESDA. And speaking sa ato ang Tagbilaran City College mga higala no, ato usab basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap in relation sa ato ang Tagbilaran City College, because kini akong isibya mga higala good news ni alang sa mga Tagbilaranans at Boholanos nato nga mo eskwela sa ato ang Tagbilaran City College. Mga higala, base sa Facebook page post sa ato ang Mayor Jane Yap, soon a new 7-story home for Boholano achievers. 7 stories, countless dreams, one brighter future. Soon to rise, the 7-story Tagbilaran City College multipurpose building, a landmark investment that will allow more Tagbilaranon and Boholano students to pursue quality-free education with bigger learning spaces and room for future courses. TCC is preparing the next generation for greater opportunities. This is another big step in our commitment to libreng edukasyon from daycare to college, because every Boholano deserves the chance to learn, grow, and succeed. Saya pala demonstration, buhat kong tasaan, building not just a 7-story building, but a stronger future for every Boholano. So again, congratulations once again no, sa ato ang buhatan sa TCC for another milestone na sa mga higala for the new 7-story home para sa ato ang Boholano achievers. And of course, sa itong mga upcoming mga muskwela no sa itong Tagbilaran City College, usa sa mga nindot pod nga mga programa nato sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran ang pagtukod no ning ato ang Tagbilaran City College. Sa pagkaroon, adun na patay upat ka kurso no nga atong gi-offer sa itong mga Tagbilaranans and Boholanos ngayon iskwela sa ato ang TCC and ongoing ang ato ang klase na mga higala no sa TCC. So unsa man mga courses offered or program offered nato, and ning sa Tagbilaran City College 1 is ang ato ang Bachelor of Science in Office Administration. Ikaduha is ato ang Bachelor of Science in Tourism Management and Bachelor of Science in Entrepreneurship and Bachelor of Science in Information Systems. Magpakini ang upat ka mga kurso or program offered nato sa tong Tagbilaran City College mga higala. And speaking again no sa tong Tailoring NC2, akong balikon mga higala no. Again in partnership ni siya sa to ang Chuchi Foundation Bohol no. Ang school pantry program comes alive with the Chuchi pledges one sack of rice sa tong month, one sack of rice monthly to support sa tong mga students. Again, daghan-daghan kayong salamat sa ato ang Chuchi Foundation for sharing sa ilahang mga resources and of course sa ilahang pagka-generous no sa ato dito padong sa atong TCC or Tagbilaran City College sa atong Tailoring NC2 kay partner nato ato ang Chuchi Foundation mga higala, Chuchi Foundation Bohol. So wala nay kutasan samtang magkat-on kay ning hatag ang ato ang Chuchi Foundation again no sa usa ni pledge og one sack of rice monthly to support sa ato ang mga estudyante. Again, dagan-dagan kayong salamat sa ato mga partners na to, no, sa atong Tagbilaran City College, sa ato ang skills training, no, again to TESDA Bohol and of course to Tsutsi Foundation Bohol. Thank you very much kaninyong tanan. And yes, no, sa ato ang mga Tagbilaranons usab mga higala, again before tamuen kay gamay na lang ang atong oras nga nahibilin mga higala natong programa, no, tuguti ko sa pag greet, no, og maayong buntag usab sa ato mga listeners nato mga higala, to Sir Lito Maghinay, no, nga nagtan-aw sa atong programa. Hello maayong buntag kanimo Sir Lito, and of course maayong buntag usab and greet ko og belated happy birthday to Sir Alvin Luis Acuzarno, to gikan ni Ma'am Nimia Moreles Gagante Kabuga. Belated happy birthday, Sir Alvin. And of course, good morning, usab, no, watching from Poblacion 3 to Ma'am Betty Matiga Humawid. And hello, maayong buntag usab to Riza May Ocampo Idiong nga nagtanaw og sa atong programa mga higala sa to ang both stations na to nung nga naka-live ang atong programa sa Nagkaiusang Tagbilaran. Hello, maayong buntag sa to ang mga online viewers na to nga naminaw o nagtanaw sa to ang sa DYTR and DYRD. Maayong buntag kaninyong tanan mga higala, and dagan kayong salamat, no, sa pakiguban kanako ning ato ang matag adlaw matag Sabado na to nga programa, no. So dagan kayong salamat og maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, just keep updated sa to ang mga RDI, ang mga programa og serbisyo mga higala, ilabi na sa mga Facebook pages nato, no, sa to ang City Government, ang Tagbilaran City Government Facebook page mga higala, para maka-update ta sa malalaing mga programa og serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tungod kay time na mga higala sa kung mga painamos nga mga mensahe, dagan kayong salamat sa to mga suking tigpaminaw og nagsuporta, no, sa atong matag Sabado nga programa. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan, og mag-uban-uban ang usab kita mga higala sa sunod nga Sabado sa lain na usab nga mga katikaran, programa o serbisyo sa tong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 sangguniang panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, o sa tong regular anchor mga higala sa tong nagkaiusang Tagbilaran nga matag Sabado doon nga programa sa tong City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar nga nagsaulog lamang kagahapon sa yang adlang na tawhan. Belated happy birthday to Sir Alvin Luis Acuzar. Kini si Kim Ano, buingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma, Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
3: Tinyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkayusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na Junjun ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

Hello mga MX3 Believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, God. Usahay, makadrain siya, but mauna

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahayon ni ay ma, maayon ko ni ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, maayon ko ni una na. Dako, kitinabang na ito pa. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: cheer sobrakada natin.
1: Night shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
0: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Mga kahuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Aragad at mga higala sa ato ang isgutanan karong adlaw-adlaw nga Sabado. Mayong pagbina kay Sikay sa tanan ato mga suke. Samtang kamunan ni kay Sikay diha mga kaigsunan. Arita sa ato mga dalungan sa ato ang ato lumanon karon. Huwag doon na may kasibot. Pwede ka mong tawag mga kaigsunan. Muhilang bigit sa iyong kagalingon sa atong diskusyon sa kahinan ng adlaw nga Sabado. Human sa makalilisang ngilngig na panghitabo dito sa Tacloban. Diyan duha ka bata mga kaigsunan ang migamit og mga pistula. O ilahang girapido ang mga katauhan nito mga kabataan. Daghan ang nangamatay, daghan ang nangaangol mga kaigsuunan. Ngilngig na panghitabo ka naghilang bigit sa atong mga kabataanunan. Sud sa usa ka eskulahan. Apan karong bag-o mga kaigsuunan, dunay mibuto nga balita diha sa social media sa Facebook. Katuuhan ba o dili katuuhan mga kaigsuunan? Di nagahatag o paghulga nga mga panghitabo nga sama sa pagpamumba sa mga eskwelahan mga kaigsuunan ilang himuon matud pa uy unsa ka tinuod ni mga kaigsuunan matinuod man o dili matinuod unsa kay angay buhaton sa atong mga katawhan kabahin ni ning maong mga hulga karon mga igsuon nga dunay mga mahitabo sa atong mga tulunghaan dapat nato ni masayran dapat nato ni mga kaigsuunan ato ang ubanan ug unsa pud kaha ang inyong mga huna-huna kabahin ni ning maong isyu din mga igsuon na nadiha mga kaigsuunan no na ako noy sa tong eskulahan na do nga na ako noy mahitabo pagpamumba tinuod ba ka ni mga higala di ba ka ni binuang lamang mabinuang man o dili unsa kahi angay natong buhaton ato paminawon sa ang report kabahin ining maong isyu mga igsuon gikan sa tong alaga Dre the Shooter Tutas Ray paso.
1: Gene Yap ang pagsubay sa Dunay Tagbilaran City Mayor Gene Yap ang pagsubay sa gigikanan sa hulga nga minsay nga mikatap pinagi sa social media gipasusi ni Mayor Gene sa Tagbilaran City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang online threat sa mga tunghaan aron mapanubag ang responsable samtang nagpadayon ang investigasyon naging tambayay ang usab ang mayor sa Department of Education kon DepEd aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o mga kawani sa eskwelahan gimanduan usab sa mayor ang tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan lakip ang Tagbilaran City College nga kansilahon ang tanang mga kalihukan karong adlaw ug ugma adlong Domingo sa pagkakaron wa pa opisyal nga kumpirmasyon nga tinuod ang mga hulga sumala ni Mayor Yap dili nila ibaliwala ang online threat. Giyawag niya ang publiko nga dunay nasayran o nakadawat og susamang hulga. Ipahibalo dayon kini sa Tagbilaran City Police Station o mutawag sa mga hotline number 0906-746-4252. Pwede sab sa 0912-624-4203, 0946-756-0899 o 427-1452. Gikan sa Tagbilaran na City PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
0: Mando ni Mayor Jane, mga kaigsunan, ipakanselar ang mga kalihugan karong adlaw. Tungod aning maong online threat mga kaigsunan. Ngano ka, unsay tuyo ni ini? Dili ba ni act of terrorism mga kaigsunan aron na mga lisang ang mga katawhan ug ngano ka matinuod man ni umadi mga kaigsunan gipahimangnuan ang publiko ni Mayor Jane nga magbantay ni ining maong mga hulga nga sasama nini samtang ang kapolisan mga kaigsunan naa diha galihok aron ilahang masusi kon kinsay nagahimo ni ining maong pagpanghulga diha sa social media mga kaigsunan o mga sarong nga naminaw karon sa inyong bahin, unsa kay angay natong buhaton nining maong mga online threat mga higala na diha sa social media, na diha sa Facebook, diyan ang pagpanghulga diha gipadayag yun mga igsoon. Wa magpaila. O, dili kinahanglan makaila mo. O, unsa kahay motibo, unsa kahay katuyuan nining maong pagpanghulga mga kaigsuunan. Aron ba pa pag hatag og kalisang sa mga katawhan? Dili kaha ni mga sektor sa katilingban nga mura o nagwala karong panahon for what reason? mga kaigsunan, ang inyong mga hunahuna atong ipahiluna, atong sawaan kining maong importante kaayong isyu karong buntaga aron ato pud mga kaigsuunan mahatagan og igong pagtagad ang pagbantay no sa seguridad sa atong mga katawhan. Kuno galing tinuod ni maong hulga, pwede ka mong mutawag sa atong mga hotline sa 0998-954-3778, 0964-932-6383, ang Globe 0952-558-2760, ang landline number sa 4113-100-235-3353-510-3092-501-0077, atong text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
0: 27 minutos sa manakalabay ang alas 10 sa kabundagon, mga kaigsuunan. Today, ang pasalamat mga igsuon sa mga katawan nga mihangup sa atong panawagan sa Bohol Tri-Media Association aron magtapok ta sa pag-attend no sa gitawag na to og back-to-back concert mga higala kagabi dito sa may Illstar Diner. Oh, purbidang naghana kaayo ang mga katawhan na ngadto, mga kaigsuonan. So, sangan sa BTMA mga igsuon no, mao ni ang mga nagpanghitabo kagabi no. Bibo kaayo ang ato ang back-to-back concert mga higala. Ato itunol, no? Pasalamat sa tanan no? Nga may sanong o may hatag o suporta pinagi sa pagtambong kagabi o nakigparty mga kaigsunan sa ubang mga katawhan ang ato ang radio throwback party.
3: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The Five Star Band. And the Center Stage Band. July 24, Friday, 7 p.m. onward at L Star Diners, Seafoods and Grill in Dowie's. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party together with Five Star Band and the Center Stage Band live. July 24, 7 p.m. Friday at L Star Diner Seafoods and Grill. Admission is only 200 pesos. Gross proceeds will go to the healthcare and green program of the Bohol Tri-Media Association. Score your ticket at KISS FM 102.3, DYRD, and Bohol Chronicle Office. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s.

0: Once again, salamat kayo mga kaigsoonan, no? Sa tanan nga mi doon kagabi dito sa puno kayo nga L-Star Diner. Salamat ni Elnie ug ni Anet, no? Sa ilahang espasyo kagabi mga kaigsoonan. Daghan ka na nga to dito. Thank you so much, no? Si Mayor Miriam. Aguban pa nga mga katawahan nato mga kaigsoonan nga mihangop sa maong Radio Throwback Party. Salamat sa Five Star Band, Arthur Ungaban Company. Og salamat po sa Center Stage Band, Ariel Fulido and Company. Salamat sa ato ang mga sakop, no, sa Bohol Tri-Media Association. Mga igsoon, gilangkuban kini sa mga radio stations nato din sa Dakbayan sa Tagbilaran, DYRD-AM, DYRD-KIS-FM. 102.3 and 91.1 FM, DYTR 92.7 BFM, ug uban pang mga radio station, Radio Hagna mga kaigsoonan, ug mga newspapers nga sakop sa Bohol Tri-Media Association. Salangan nila, being the president of the association, akong itunol lang mainiton nga pasalamat mga kaigsoonan ngadto sa tanan ato mga major sponsors, ang ato ang mga minor sponsors sa tanan nga mi uban sa maong lupad nato mga kaigsoonan kagabi dito sa may Illstar Diner, Seafoods and Grill, yeah, sa Dawis mga kaigsoonan. Salamat ni Mayor Miriam, no, sa maong pagsuporta usab sa mga tents, sa police, uguban pa. Thank you so much, no, sa tanan nga mitabang may suporta sa maong kalihukan sa Bohol Tri-Media Association. Ato ang mainiton nga pasalamat kaninyong tanan. Okay, 31 minuto sa mga nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon para yung mga kaigsoonan. Online threat mga kaigsoonan ni akaron diha sa social media atong mabasa ka ng pagpanghulga. Pagpanghulga sa paghilabot sa mga eskwelahan. Pagpanghulga sa mga mahitabo nga posibleng pagpamumba o unsa ba. Mga kaigsoonan, bag-o pa tanalisang sa panghitabo dito sa Tacloban. Din ang mga duha kabataon mga igsoon minor de edad. Nagbitbit ang mga pistola o mirapido sa mga estudyante sa mga tulungaan dito. Daghan ang matay, daghan ang nangaangol mga kaigsoonan. O naanasab niyang ignon na ito pagpanghulga din sa mga tulungaan na ito sa itong dakbayan na unsa angay na itong buhaton mga igsoon. At bang ibaliwa kining maong threat mo, tuo ba taani o dili? Katiling bang Tagbilaranon? Katiling bang Bulanon? Tingog atong tabangan kining maong problema mga kaigsoonan aron na dili maalanganin baka ang kinabuhi sa atong mga kabalaan, sa atong mga katawahan dinhi sa atong dakbayan na mga kaigsoonan. 32 minuto sa mga nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Mga text diri mga igsoon, may arangkada na ato ning tagaan og igong pagtagod. Good morning Radio Mercado. Kinahanglan seryosohon ang maong hulga, matinuod man na o dili, aron dili mamiligro ang atong mga kabataan. Seryosohon, buti pasabot mga kaigsoonan, dili lang ipalabay ni sa dunggan. No? Musuod sa usa ka dunggan, mugawa sa lain. Kinahanglan na tanawon, huwag ka nang kinsanang ng hulga. Huwag unsa na, no? Mga kaigsoonan, aron masusi. Doon na ba'y kapasidad ang atong mga kapulisan to check mga kaigsoonan ang authenticity of that post mga higala? Matrace ba nila unsa nang numero ha o kinsa na siya diha sa social media mga igsoon aron natong masulbad ni maong suliran dinhi sa ato ang katilingban mga igsoon. Si Mayor Jane Yap may mando na nga i-cancelar sa ang mga kalihukan karwan lawa sa atong mga tulunghaan na mga kaigsoonan tungod ni ining maong giingon nga hulga sa pagpamumba forbida terrorism na mga igsoon, no? O mao man kalipay nila. The act of terrorism mga kaigsoonan starts from threatening, pagpanghulga. It ends up with doing it, mga kaigsoonan, no? Performing, actualizing sa ilahang mga damgo, mga kaigsoonan nga maghimo o mga kadaot, no? Lipay na silang nahulga ta, musamot sila kalipay o matuman yun ang ilang kagustuhan. Niyao ba na ito karong buntaga ang hipis sa itong kapulisan mga kaigsoonan sa syudad sa Tagbilaran, si Colonel Bicoy. Colonel, may buntag ka nimo. Welcome sa itong tulumanon na Radio Mercado, Colonel.
1: Good morning, sir.
0: Yes, si Bong Bulyeser ni Kirel ang imong gikahinabi karong buntaga. Amo jud kang gitawagan tungod kay para namo si risuhon nato ni og tagad kun unsa ni Kirel kanang threat karon sa social media. Di na ay giingon diha nga dunay tulungaan nga apagabombahan na Kirel o unsa ba na siya? Kirel, kamusta? Unsa ilihok sa tong kapulisan bahin ni ini? Ato ba ning seryoso? Ato ba ning baliwa lang? Kirel Bicoy.
1: Yes sir, actually sir, nadawat na itong information kahapon sa gabi, no, mga 7 p.m. Nag-report sa itong station ang principal together with report po na sa itong barangay captain. Upon receiving the information sir, no, nag-conduct na yung taong ganang deployment sa itong tropa. Tapos atong di-validate kung asa na nagika ng kanang maong post. Actually sir, ato nang i-threat as serious, seriously kay kanang dili ka mo di natin i-take for granted. Hanto din natin ma-find out kinsa ni nag-post. Sa karon sir, no, di man ta dapat anang mabalaka kay atong NP personnel during class, naagin na sila sa school sa pagpasod, buntag, udto, hapon. Then, equally distributed atong mga patrollers in any case na yung mga insidente, makaresponde at adayog dali.
0: Okay. So, mga ingon na aning threat, Kirel, unsay mga standard operating procedure na to aning Kirel? I know, nga appeal ni sa inyong training how to deal with this, no? Kirel, unsay may mga ABC aning atong gamiton ni ini, Kirel? Doon na ba'y kapasidad ang ato ang police nga mo check on the authenticity, the identity of that post, Kirel, kung gisa nagigan?
1: Yes, sir. Sa karon ko, sir, ang natawag na ito nga maong posting is true picture, maka siyang picture, the screenshot, listen sa mga group chats. So, initially, atong una, pangitaon kinsa, asa nagsugod ang maong post. And then, atong identify kung kinsa nagpost, eventually, ato siyang ngayon pagtabang sa ACG, sir, ACG, para mo identify, mo authenticate sa maong posting. And also, sir, kung ma-identify na nato, tanaw na to, sir, kung na-ay capability ang mag-post sa maghimo anang mong attract.
0: Ang threat nila, Kirel, pagpamumba o pagpamusil o unsa may giingon nila?
1: Kasi kung makikita nato sa iyang poster, no, wala may gituting pagpamumba.
0: Unsa may giingon lang diha, Kirel? Madunay mahitabo nga mga daguon?
1: Yes sir, general na kayo ang iyang
0: concern. General na kayo.
1: General na kayo sir.
0: Okay. Kirel, no, sa ato ang profiling aning mga criminal minds sa Kirel. Kanang maong pag-post, maingon ba nato nga kuan ni siya kanang mura og nalinya ni siya sa mga huna-huna sa mga criminal or mailab nato ang murag amateur ni siya, mura ra ni og tripping. Kirel, do we have the technology and the training baka nga makabantay ang napita?
1: Sa karon ko sir, kung nakabantay mo, gikan pagsugod itong nahitabo sa Tacloban, daghan kayo ng mga sumasama ani ng mga insidente, dili ra diri sa Tagbilaran sir, no? Ako rin, nahitabo ko niya sa Cebu Island, sa laing lugar, na gisakyan ba sa mga maong, masulti na to, criminal minds.
0: Usa giingon niyong nahitabo po, Kirel, doon na po yung mga bayulinti nahitabo o doon na yung mga pagpanghulga nga may sunod-sunod?
1: No, tamang panghulga sir, tamang panghulga nga nyaning nga kuan. Nyaning nga kaparehong kuan, kaparehong modus.
0: Ah, okay. So, no? Pwede ba nato ingnon Kirel nga murag sakay ni sa panahon na nagtripping lang ni sila hulga-hulga, Kirel?
1: Yes sir, pero dili nato na siya, i-take the Japan nato sir seriously, dili ka pwedeng di ka mo kumpiyansa. Muhimo gyapon pag mga lakang sir no sa pag-identify para kung ma-identify na ito ng mga tawa kung pailan o kaso, kung ido kaso nga pwede na ito ma-file sa ilaha.
0: Okay. So for Kirel, sa ato ang pagsunod ni ining maong the same modus, no? Pag-ingon ni mo nga sa Subo, doon na yung mga threat. Pero wadyan mo yung execution sa threat, Kirel, why nahitabo? Mura kuto ba itong pagpanghulga?
1: Wala, sir. So far, wala, sir. So far, kaloy sa Ginoo, sir. Wala. But ready ta, sir. Ako na sa karon, sir, na ay atong tropa sa Mansasa o sa PCC.
0: Okay.
1: Nagbilaran City College nga nagbantay.
0: Aside from the deployment of ganang giingon ni mog tropa ana chief sa man sa og sa international ka sa college City College sa Kernel, no. Unsa may buhaton nila? Visibility lang o duna ba kaslay active engagement sa pag-check sa mga tao nga manood sa eskulahan Kernel or duna ba sila mga bomb sniffing dog or whatever to check the premises inside and outside the Kernel sa eskulahan? Nabay mo ba na ang kalihukan nila?
1: Yes, sir. Initially, sir, in coordination na sa kanang full security. Sa karong good, sir, wala mamantay intakto nga information. Ato sa aning panitaon, sir, no? Panitaon din nato mismo kung saan yung nag-post. Then ready na kita permanente. Okay. Possible nga mo mahitabo. Akong giyawag, sir, ang mga school administrator, in any case na sila yung mga kuhan, information mag-report dahil para masyon na nato dito ma-delay.
0: Kaya mo balik ko sa pangutan na Kernel, doon na ba'y kapasidad or know-how ang ato ang kapulisan sa syudad pag ila aning numero nga gamit sa pag-post asa ni gikan o kinsa ni siya Kernel, maposible ba na mahibaw na ito Kernel?
1: Possible sir pero sa karon sir no, kung atong tanawon ang maong post, wala dili makita ang maong pangalan sa kinsa nag-post.
0: Okay.
1: Pero nanatay ko, sir, actually nanatay, identify na nato, sir, asa nagsugod.
0: Okay.
1: Ongoing atong investigation karon, sir. Hopefully mabawaan na to ang tibok detalye actual sa atong thorough investigation, sir.
0: In the meantime, nga atong giila kinsa ni og asa ni gikan Kernel, nagsugod na to,
1: yes,
0: sa
1: sir,
0: deployment sa mga kuan nato, otoridad, pulis, ani maong mga tulungan nga giingon ni Kernel.
1: Yes, sir. Actually, sir, di kan itong panghitabo ato sa Tacloban. Regular na, sir, na natin na deployment sa mga school.
0: Okay. Maure, mabalik na po ko sa pangunta na. Unsa man yung ilang gihimo sa kapulisan, Kernel, nagpakita lang, visibility lang, or doon na yung sila himuon ng,
1: yes,
0: mga inspection?
1: Yes, sir. Unsa na, sir, visibility, sir, pag-maintain kay abaluta, sir, kung naipulis, ang mga criminal elements, medyo na siya mabuhat, kay na may more react increase na sila himuon.
0: No, pero
1: eventually, sir, appeal po na sila ng concern. Morubing, situation, criminal profiling, muna yung mga trabaho sa itong police, sir.
0: Pero ang mga bata nga manood sa tulunghaan, how would we know, Kernel, nga kini sila clean, wani magbitbit og mga armas or bomba or whatever, Kernel, how would we know that? Are we checking them?
1: Sir, naay mga school, sir, naay, actually, sir, nag-meeting na ito sa mga schools, head, na meet na po nato. Sila yung mga school security. Mo'y nag-check, sir, sa mga bata nga musod. Sila yung mga preventive measures na gihimo. ID system. Pag-check sa mga gamit. Dili pasiglom ng mga bladed items o mga tanang illegal.
0: Tingali ang itong mga eskulahan pagkakaroon. Other than that, Kernel, tingali ilang i-profile ng ilang mga bata kaysa itong doon na yung mga violent tendencies. Maila naman tingali nato na sa eskulahan, Kernel, no? The way the children,
1: yes,
0: behave,
1: yes,
0: inside,
1: yes,
0: the school, makapinpoint na sila, kinio, murag potential ni siya, okay, murag ang iyang behavior, something like that, Kernel. Appeal ba na, Kernel, sa ito ang engagement with the school authorities on how to deal with this behavior sa ito ang mga kabataan, Kernel?
1: Yes, sir. Usa na, sir, sa naituriyahan ito, sir, no, na i-profile nila ang mga estudyante. Actually, appeal nga ni sa ilang profiling, sir, katong mga estudyante nga ang mga parents na sa law enforcement, at security agency.
0: Okay. Tinuod,
1: para
0: no?
1: Ma-profile na daan.
0: Yeah.
1: And then, also, kanang mga estudyante nga involved o mga violation sa schools, ilan ang pong gitang bantayan? Actually, ilan ang pong gitang profile?
0: Tinood, no? Nindot ang giingon ni mo itong mga anak o police, no? Meaning, itong mga anak sa mga tao nga nag-bit-bit o armas, kay more or less, the children are exposed to the firearms, Kernel, no? So, murag na ay sila, mahibaw sila mo gamit ana, Kernel.
1: Yes, sir. During sa mga meeting, sir, kuha na sila, gi-remind ang mga through PTA, sir, kakabang parent and teacher station, na i-secure din ng mga armas, especially sa mga law enforcement or mga uniform personnel.
0: Mm-hmm. Kaya mo man ang nahitabo dito, pero gisecure man to kernel, no? Pero matod pa sa police nga iyaan dito sa kluban, sa gikawat man dun kung nos pagumangko, no? Anyway, nindot na nga laka nga kernel, nga ang atong mga school authorities na nauban na nato nining mo ang pag-profile, no? Sa mga ino na tong punga, nga mga potential bakaha, no? With the behavior nga ilang ipakita sa eskulahan, tingali makategorize nato na sila nga potential lang kernel, no? Nga threat, no? Kanang mga ingon anak kintahay Colonel. Other than that Colonel, unsa pay gihimo nato sa syudad karon to secure our schools Colonel?
1: Sir, nagkan isa pud sa atong programa sir no nag-assign ta ganang itawag nato nga police sa eskwelahan. Naa kay designate nga usa ka police officer na mo mahimong liaison from school head to PNP Tagbilaran. Una sila ay concerns, immediately maduulan nila ang maong kulit na assign sa ilang kulahan. So, sa karoon siya, nagsugod sa concern no, sa public schools, considering limited na po natong resources in terms of personnel. Pero naputay close coordination sa mga private school.
0: Police sa eskulahan, meaning, Colonel, dunay usaka policeman nga dunay sa desk sa inyong buhatan or dunay usaka policeman matag eskulahan? Colonel Bicoy.
1: Hello sir, kanang police na natong gi-assign sa school sir, mahimo sang ilaya tong sir.
0: Mamalige.
1: Dito na mismo sa eskulahan sir.
0: Okay. Ang pangutana, ang pangutana na Colonel, ang pangutana na Colonel, kada eskulahan dunay police nga usa ibutang or dunay police desk nga bahin anang sa eskulahan.
1: Pana sa sir, ano sir, ang concept ana sir, ang kanang police sa eskulahan ni sulti nako. Mahimo na siyang liaison sa school. Kung naay mga concept ang school, directly mo report sila sa maong polis. Other than that, sir, natay regular deployment. Atong mga patrollers, mobile patrollers, atong mga motorcycle patrollers na ma-deploy sa every school.
0: Mm-hmm. Okay, so nindot na, Colonel, no? Aron na dunay dalian, dinalian nga aksyon, no? Dili na mangita pa ang polis nga adto na ni kuan. So na automatic na nga naanay pulis mo atiman ana Colonel no. Colonel pagkakaron other than this social media threat nga nadawat nato wa ba tay laing na monitor nga possible nga mga binuang nga sudad sa Tagbilaran na Colonel. No. Colonel. No op mga exon. Okay. Colonel, lito ni Colonel, mga kaigsunan Bicoy, ang City PNP Chief, mga higala, na nating to worry, matod pa sa itong Chief of Police, mga kaigsunan, no? Kaya ang atong mga kapulisan na ni respondin na mga
1: putol, sir, sorry sir, na
0: okay. Mm-hmm. So Colonel, no, once again, Colonel, kaning maong threat karon sa social media, ang police nagtuo ba nga tinuod ni Colonel or dili?
1: Dili pa kumpleto atong investigation sir no dili dili pa kumpleto dili pa ta makahatag sa saktong conclusion but ang action sa police sir is gi take it seriously gid sir ato ning gi tan-aw gid nga nanang seryoso ta ni sir kay dili pwede nga ingani nga mga butang ato lang pasagdan or ato lang i take for granted.
0: Do we have any timetable Colonel Carlos aka nato mahibaw-an ang kinsa nang tawhana ga threat diha Colonel?
1: Sir ongoing investigation sir as we speak sir ongoing sir nag-interview na karon ato mga investigators sir.
0: Hopefully Colonel no mahibaw-an nato na aron mahunong ni maong pagpanghulga ka Colonel. Moro ba na ang natala nato nga pagpanghulga Colonel nga karon mga panahon na be it private person or institution ang gihulga Colonel mao pa ba na or maora na?
1: So par sir, mo pa ni sir sa na-receive na ito nga concern nga information sir.
0: Colonel, naminaw na ito ang ato mga ginikanan, mga kabataan, karong nga mga oras sa Colonel, no? Dinis Dagbayan sa Tagbilaran. Basig doon na kay ipadangat nga mensahe nila, Colonel, go ahead, Lieutenant Colonel Bicoy.
1: Yes sir, actually sir, dako yung kaitabang sir, no? Ang pamilya sa pag-monitor, pag-disiplina sa atong mga anak. So ato yun nga silang tuluan o ganang saktong pamatasan para dili makahimo o kadaot sa atong katilingban. So, sir, kami sa Tagbilaran City PNP, always good me welcome, sir, o ready mo respond sa tanan na itong concern. ako lang pong hangyo kung natin mga information sama ni ini ato sang i-validate una o sa nato i-post sa social media kay mo create mo og panic. So ato yang investigahan og tarong ipabot ta yon sa police para maaksyonan dayon.
0: So Colonel, unsa may kaning makadawat ka og threat sa social media? Unsa on man Colonel atong i-share or unsa man atong i-delete? Unsa may angay undang buhaton gud ana Colonel kung ako mismo?
1: Sir, ato yon ang ipaabot sir sa concern officer sir no sa PNP. Sa atong lembo sa school sa principal sa barangay officials para matagad dayon nato para maaksyonan.
0: So dapat mo nay buhaton sa mga cellphone owners dili kay i-share Colonel.
1: Yes sir mo nay among auhag sir.
0: Mao lagi po nang uban makadawat kay oh, share po dayon kay aron murag pusla kay bawo sa ilang sakto ba ilang gibuhat pero kanang mo share kay diretso Colonel dili gyud na insakto.
1: Depende sir no, depende sa sitwasyon pero sama ni sir mo create man good siya og kanang panic. So baka di na noon mao mahitabo kung sa mo create og panic ba mo bablaka atong mga tao.
0: So kung i-share man gali na adto sa PNP na i-share.
1: Yes sir, actually sir kung maabot na namo amo po nang isulti kung kinahanglan yun na to ipaabot sa mga tao nga mo ta og saktong lakang para maprotektahan nato atong mga estudyante. Actually sir, pasalamat ni sa atong pinanggang mayor no nga pag-action dayon nga iya dayon gi-cancel ang mga activities during weekend. So with that pronouncement na protektahan nato ang mga estudyante.
0: Colonel, kung ako Colonel makadawat ko og sama-susama nga threat. O ako ning i-share sa City PNP Colonel. Unsa may inyong Facebook account Colonel nga pwede ma-sharean sa atong mga katawhan?
1: Sir, yes sir, natay official PNP Facebook sir. Ang PNP Tagbilaran City Police Station.
0: PNP Tagbilaran
1: City Police Station.
0: City Police Station. So og naa man gali sila yung mga ma-receive ngayon na ani nila ipadangat dili nila.
1: Yes sir.
0: I-share yes, sir. Sa ilang mga friends, ha? Kaya mga yes, post na hinuon nagpanik, no?
1: So, yes, sir.
0: Nindot na, Colonel, no? Anytime nga makadawat ta og mga ingunani, at pulis mo itong paradaan, dili ka mga amigo, dili na ito ipakalat.
1: Yes, sir.
0: Colonel, salamat kayo sa panahon ngayong gihatag na ito karong buntaga. Hinaot punta nga magpabiling malinawon kining atong dakbayan, pinagi sa pagtinabangay sa mga katawhan, ilabi na pinagi isab sa kaabtik sa atong mga kapulisan. Colonel Bicoy, thank you so much. Mayang buntag ka nimo.
1: Salamat, sir. Mayang buntag ka na itong
2: tarang. Nagpaminaw ka sa Radyo Mercado. Ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Mercado.
0: Ang hipis sa kapulisan ng atong dakbayan sa Tagbilaran, mga kaigsunan, Lieutenant Colonel Bicoy, nagpahayag sa iyang mga pangunahuna kabahin ining mga threat, mga igsoon. Uban sa paghangyo sa itong mga ginikanan, mga kabataan o sa mga katawhan, kabahin ining maong mga hulga sa social media. Ang ato gyud himuon unta kaniliging mga I do not know no kuangan tag edukasyon aning social media mga igsoo nagtuo ta nga murag nakahatag tag kaayuhan pinagi sa pag-share ana ngadto sa ato ang mga kauban no mga friends ug uban pa. So matud pas pulis adto ang pulis unahan ninyo share pareha ra gud po nang naisunog dili ka magunag video kay para sa content ha tawag dayog fire station. Dili kay unahon tong video aron kay para asa man na para content para vlogger unsa ba no kung gusto tang motabang tawagan nato ang fire ang bureau of fire ang police aron do na sila immediate nga action mga kaigsuonan no 52 minuto suma na kalabay ang alas 10 sa kabuntagon na mga text diri nanood mga higala ato ning tagdon karon di ay text diri tempa tatabunan. From Dimiao, kung gusto og isog nga ngipon atong panggobyerno, akong hagit sa mga senador og congressmen. Unta, kanang grave threat himuong walay piyansa og piresuhon gyud sa 25 katuig para motagam kay dagkong pangdisturbo ng ang ila unya dili in tao na dula-dula ning kinabuhi sa tao kay kung naay piyansa labi na kay gamay ra ang piyansa magdasa ni sila dapat na ay masampulan mapiriso og 25 katuig og dili makapiyansa taon dili ba na sila magkinto kay sobra na ni sobra na ang ilang ka abusado period Salamat kayo from Nadimiao, ha. Hindi ilip pa piyan sahon. Dapat gyud nga himuo na siyang bugat nga kaso, ha. Kanang panghulga. Mudong bitak ka sa airport, mga kaigsunan. Di, mahimo nga magjok-jok ka. May pangmangutan naman ang mga guardia. Ano ang laman ng bago? Pagsuway o jok-jok o bumba, di ba? Dakpon ka, ha? Hibawa biya, kita bitaw, naanad man ta bitaw mga binuang mga kaigsunan. Hadlok biya po nang naanad na kay binuang, no? Mabit-bit ni mo nang imong binuang basa trikasa ba? Ha? O, bantayuno na, no? O, muna kinahanglan na pagkuhan na close your mouth. Close your mouth na lang yun, ha? Kaya rondili ta makahimo o kasamok. O, kanang sa airport, ha? Pangutanon ka o unsay soda ng imong bag, ya magbinuang ka. Na, problema. Nakasuway ko, anak, do. Diha ragun po sa kuan, do. Kaning pantalas tagbilaran. Pag ingon ko, tinuod ka, sir. Tinuod ka, sir. Das joke ko to, sir. Ayun, pag-joke sunod, sir. Okay, kanilaging murag mag-joke-joke ta, ha? Nakasuway na ko na nagkakulba, do. Gikan ko sa LA, do ba? Palupadong na ko lupad Pilipinas, ha? Itong 1998, mga kaigsunan. Itong dito ta sa US of A. Naay amigo na kong Amerikano, itong patay na ron. Mga igsa, itagaan ko yung souvenir item nga kutsilyo nga lami, do ba? Ha? Murag Batangas knife ba? Ha? So, kalimot ko nga, angay mo din na ikuan do? Angay mo din na isood sa kanabi. I-check-in mo na do? Ha? I-check-in, ha? Dahil ako magida sa sakuang kanang bag lagi, nga gamay. Pagkujapan ako do, pag x-ray do, magkuja mo itong mga airport police, magkutong lawas, pinasipat na yun ako, you have a knife in your bag. Ako po, gay, nisintira kayo. Yes, sir, that's a souvenir from my friend. Kuha, kutsilyo do. Madyo kayo, giingnan ako nga, you need to i-check in na lagi ko, no? Bida lagi. Liman bago kagaharangon ka sa foreign land, mga kaigsunan, no? Yung huna-huna na ko matay presuhon, mga tani ron. Bit-bit o kutsilyo, mga higala ba. Lipat po kong suod sa kanang bag nga i-check in, no? Oh, so, nadara sa kuan, for me, dead, no? Ha? Ako kong balit tayo, no? I was vice mayor at the time. Ganun, naging itaga. Wahin naman ko ito paghatag nga. Kuan ba? Tibs, you bring this home. I will give this. Lami mo kayo kong kutsilyo ha, to. Ha? Napay sudlanan niyang jacket nga leader gan namay kayo murag pang hunting knife do ba ay butang-butang dali mo bako sana kana poor be nagisod sa bag do kuya pa na kung magko sa muglawas ng bodyguard ba you have a knife in your bag eh poko yes sir it's given by my friend it's a souvenir wala mo be da luka giharang kumigo poor be da luka to nako nang piriso no ka ko madulay kay wapo ko biyae sa gahaton nako ba sa airport pagkakuan pa bako biya eh kay matay na nanday ko nagipiriso ta to nanday ah nay maka witness na to ba nga gipiriso ta ron nay mo bisitag pirisuhan airport gawas padong na ko mo ha LA oh LA airport sa padong na ko Pilipinas to uli na ko bit lagi souvenir item lagi kay alam mo na wa alam mo kutsilyo ha tungod sa kalami na wa ba sa ato kay kisa nga munit to ha. Oh, tanimbala. Mo po ni sa mga bum jokes, mga Exo, no? I hope nga bum joke rin yung ilang gihimo. On the minimum, mga ka-Exo, no? Bum joke rin. Threat rin. Di man po bumba. Mura ko man mingog bumba, wapu mingog pusil. Pero doon na lang mako ko nung mahitabo, no? Hadlok ka man yun. Good morning, sir. Ang kada school should have more than one. Should have more than one security guard plus two roving police on duty plus metal detectors and CCTVs. Dapat na, no? Metal detector, CCTV, kana yun unta, no? So, ang nga yun i-profile ng mga bata, no? Kinsa nang murag na mag mga bata do. Klase-klase manugtaras ng mga bata do. Mahibaw mong yun mga ginikanan, anak. Mahibaw po ng mga taga-eskulahan, anak, no? Without them knowing gibantayan sila ba kana himuo na sa tong mga taga eskulahan kinsa tong mga bata nga murag dunay violent tendencies no mailaman na nimo kanang siging kita og kanang away eskulahan o kanang siging isumbong bakas ginikanan unsa pa na diha no makaila naman ka ana no i-profile lang bantayan lang di pud aron dili pud i-confront kay di pud maayo na no profile lang karon mabantayan mga higala kung sa lakaw sa iya baka nga huna-huna, no? Okay. Okay, napailaing nga text dire. Mayong buntag, Radyo Merkado, nangabuang nagadunin atong mga kabataan karon tungod ni sa drugas. Dapat unta mo balik si Digong aron pamatyo ning maong mga tawhana. Ugoy. Bitaw no. Drugs mga kaigsoonan no. Moy gipasamenglan ang uban pud gipasamenglan nila kanang online na kanang naasa nakaungo mga kaigsoonan kanang gasige og tan-aw og Facebook. Pila na to ka nasod karon mga higala? France, murag nakadungog kog duha tulo ka nasod dato. Bawal na ang social media sa mga kabataan na below 16 years old. Ha? O adto ra ka pa gamiton na ng social media nimo og maabot na kag 17 ba? Ha? Sa Pilipinas ka ha? Oy, hasta gani mga ginikanan ang ilahang magduwa, manghinguto siya sa iyang bata. Ang bata ngayang gihingutan to aga cellphone mga egsoon, no? Tuwa tanan. Kaya aron lagi malingaw. Makalingaw mangyud mga kaegsoonan. Makalingaw without us knowing makadaot. Paraharagod po na sa soft drinks. Ang soft drinks, lami na mo imnon. Pero makadaot kung pasubrahan. Maura na. Technology, lami, makalingaw. Pero kung imong pasubrahan, makadaot. Oh, tambok, baboy, lami kayo no. Humba, kinalamihan, humba. Pero kung imuha po na nga pirmihon, maka high blood na po na, maka diabetes na po na. Lami. Nga no, kung dili, lami man. Kana kung cellphone, lami po na. Makalingaw, pero pasubrahan mga kaigsunan, makadaot na po na. So muna ito ang pahimang no, sa itong mga ginikanan. No? Nga, please regulate the use of cell phones diya sa inyong mga kabalayanan. Labi na sa mga bata pa yung kayo. No? Nga, wa pa mga eskwela, mga kaigsunag, elementary, wa na, tuwa na. Pulos na cellphone na ipangkumtan. So exposed na sila sa mga evils of the technology, mga kaigsunag. Mudako na sila, kung saan man. Gatubo na sila, nga uban nila ang mga evil ng mga pagtulunan. Na posible maoy mabit-bit nila mga kaigsuonan. Parents, be aware of that. Wala tayo oras mga igsuon sa itong pagpanaguban. Ako magpasalamat ka rin sa iyong pagtubay ng itong tulumanon sa nga ni Jerry Palby at itong partner Dos Mindanao. Kanina sa mga kaigsuonan si TIWBS Bong Bulye. Sir, mapasalamat ka rin o hantod sa sunod Sabado din higihapon sa nag-una nga istasyon sa itong lalawigang bulanon ag nang mahal sa mga katawan. Walay lain ang numero uno. DYRD. Dengan selamat, ugmaayong puntag kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanan tulumanon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong ug huhungihong, atong hipuson ug tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon, hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Bye-bye, Ingay!

0: Ang tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Happy Fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
14: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
16: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

tutunan og welcome sa atong matag Sabado nga tulunon ng taknas sa kanilang panungsod sa Dakbayan sa Tagbinaran Pizza 25 buwan sa Hulyo 2025 sa inyong ubos ni Gala Ray Tutas. Magigumang ganin yung hangtod sa alas 12 ang etak na karong udto aron sa pagkatod sa mga impormasyon mga kalihukan sa atong 16 sa kanilang panungsod pinangluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala atong pagtimbaya sa mga miyembro sa konsiyo, sila si Konsehal Jose Flororinca, ang floor leader, Konsehal Emma Butalid, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Chima Inting, Konsehal Fausto Bibut Putong, Konsehal Agustinos Dodo Gonzaga, paingon ba ni Konsehal Boche Zamora, Konsehal Yunedes Ede Borja, Konsehal Gian Carlo Besas, duha ka mga ex-officio member sa konsiyo, Kapitan Joseph Sagaral sa Liga ng mga Barangay o sa Guniang Kabataan Federation President Norin Mafia Climaco. Pagtibayo sab nato sa atong sa Guniang Palungsod Secretary Ma'am Lynette Eva, ang atong mayor sa siyudad sa Tagbilaran Mayor Jane Yap, Congressman Babayap sa unang distrito sa Lalawigan sa Bohol. Ato sa gitibaya ang tanan ng mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Luis Aguzar, at ang mga 15 ka mga barangay sa Dakbayan, pinanguluhan sa mga barangay kapitanes na nagpaminaw karong mga panahuna. Mga paginaw, kikan kanila sa tanan ng mga Tagbilaranon, bulanon nga nasa itong Dakbayan, Tagbilaran o Lalawigan sa Bohol, kasikwit ng mga kaprobinsyaan, sa Luzon, Visayas, Mindanao o tibuok kalibutan, pagmusta o paghinawag diyan kanila ng tanan na nasa kaimsong sa panglawas sa karong panahon na. Disab nato kalimtan, pagtimbaya o pagmusta ng mga tricycle drivers, mga public utility vehicle, public utility bus, sa tanan ng mga nagpaminaw diha sa ilang mga sakyanan o pinagi sa atong Facebook sa Diwali Bohol. Ang kasaligan na kumusta ka mo o welcome sa atong tulumanon takna sa Sangguniang Panlungsod. Ang 16th sa Sangguniang Panlungsod nagpahigayon mga higala sa ilang regular session pupusa niyantong adlaw Martes mga kainsunan Hulyo 21 na day before sa pagsaulog sa atong 172nd Bohol Day adlaw Martes naghimo sa ilang regular session ugusa sa importante nga hisgutan o natuke sa miyembro sa Sangguniang Panlungsod mga higala ang road infrastructure development dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran. Giatagan usab o pasidungog sa konsiho ang naginusarang bulanong babaeng bumbero si Fire Officer 2 Mary Grace Torres pasidungog tungod sa iyang kalapusan o kadaugan sa kategorya nga iyang yapilan sa Bohol Triathlon sa niyaging simana mga higala. Gila ang iyang achievement sa konsiho o ang konsiho mga kaigsunan pasigarbo kang F2 Mary Grace Torres mga higala nga kasamtagang na-assign kaya sa Bureau of Protection Provincial Fire Office ubo sa liderato ni Fire Superintendent Raul Bustalinio ang Provincial Fire Marshal sa atong lalawigan sa Bohol. Balik na sa isgutanan sa Road Infrastructure Development mga higala diin na si City Engineer Chudor Istoke baoy guest o bisita sa baog tukiko nga gisgutan sa itong mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran, mga higala. Tadi pa nato ipabati, mga kaigsunan, ang mga nagkutan no, sa regular session sa konsiho, mga higala. Ang 16th Sangguniang Panlungsod sa pagpanguna sa itong Vice Mayor Adam Relson Hala. May nito nga may abi-abi o may gawat, mga higala, sa mga opisyal sa Bulanong Kalihim sa Sangguniang Incorporated kun bukas Incorporated yung nagpahigayon sa ilang General Assembly ning buwan sa Hulyo niyatong miaging adlaw mga higala diya sa

0: sa diwadi worldwide alas 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igala may utong kini si Ray Tuta sa mga tutok ninyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Kadigandog na Sabado, Hulyo 25. 2026, akong matutukan ninyo sa mga balita din sa itong dapit at sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department na karoon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, online threat sa mga eskwilahan nga mikatap karoon. Gipaimistigahan ni Mayor Jin Yap samtang i-kansilar ang tanagalihukan sa mga pampublikong tulungaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan karon og mga lawa. Sa lain nga bahin, andam na ang tanaan sa Sandugo Street Dancing and Ritual Shootout ugma diha sa 17 Sports Complex. Samtang sa kaluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsuwat sa iyang ikalimang State of the Nation Address kun Sona patod sa Malacañang, samtang hugot nga seguridad ipatuman sa sulod ug palibot

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, ito una ko ng balita din sa itong dapit. Ipaimbestigahan ni Senate Mayor Gene Yap ang mikatap ka online trap sa mga eskwilahan samtang iyang gipakansilar ang kalihukan sa tanan ng mga pampublikong tunghan sa syudad sa Tagbilaran karon og ugmang adlaw. Ani ang atong report.
1: Gimando ni Tagbilaran Senate Mayor Gene Yap ang pagsubay sa gigikanan sa hulga nga minsay nga mikatap pinagi sa social media. Gipasusi ni Mayor Gene sa Tagbilaran City Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang online threat sa mga tunghaan aron mapanubag ang responsable samtang nagpadayon ang investigasyon. Naging tambayay ang usabang mayor sa Department of Education kun DepEd aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o mga kawani sa eskwelahan. Gimanduan usab sa mayor ang tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan, lakip ang Tagbilaran City College nga kansilahon ang tanang mga kalihukan karong adlaw ug ugma adlaw Domingo. Sa pagkakaron, wa pa opisyal nga kumpirmasyon nga tinuod ang mga hulga. Sumala ni Mayor Yap, dili nila ibaliwala ang online threat. Giawag niya ang publiko nga dunay na siren o nakadawat og susamang hulga. Ipahibalo dayon kini sa Tagbilaran City Police Station o motawag sa mga hotline number 0906-746-4252, pwede isab sa 0912-624-4203, 0946-756-0899 o 427-1452. Gikan sa Tagbilaran na City PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Saray nga bahay sa itong mga balita, andam na ang tanan sa Sandugong Street Dancing and Ritual Showdown ug bangadlawa sa CBD Sports Complex. Siyam ka mga contingent, igan sa siyam ka mga lungsod ang magtigi ug bangadlawa sa street dancing. 1 million pesos ang premyo sa mamahimong grand champion sa competition. Ano ang report ni Alin Duidora?
2: Walay grupong muuli nga pildi sa 2026 Sandugo Street Dancing and Grand Showdown tungod kay ang tanang partisipante magadawat og premyo dugang pa ang 1 million ka pesos nga subsidy nga gihatag sa provincial government sa Bohol aron masuportahan ang ilang preparasyon og ensayo. Himuon ang kalihukan og mga adlaw Domingo ang street dancing sa CPG Avenue gikan sa Plaza Rizal hangtod sa CPG Sports Complex kung asa himuon ang Grand Showdown. Matod ni Emerson Pinos, hepe sa Center for Culture and the Arts Development, ang maong kompetisyon karong tuiga usa ka tinuod nga Festival of Festivals diin gipakita ang sa matag lungsod ang ilang talagsaong kultura, tradisyon, identity pinaagi sa lokal nga piyesta.
3: A festivals. Ngano man ang gibuhat man ni nato because we want to feature the story sa atong mga lungsod. We want to share to the rest of the world the pride of their home, the pride of their land. This is a story of their place. So, kinahanglan kaning atong mga festival sa lungsod matagtugtog nga ma-feature gini sila, ma-highlight aron dili lang kutob sa ilang lungsod ang festival but sa province gyud

0: Sa itong balita sa kauluhan, si Presidente Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsuwat sa iyang ikalimang State of the Nation Address kung naso na samtang hugot niya seguridad ang impatuman sa pag-autoridad sa panimot o sa tulod sa House of Representatives atol sa SONA. Ano ang report na sa
1: Samantala, mahigit 20,000 mga pulis at tauhan ng MMDA ang ipapakalat sa buong Metro Manila para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ininspeksyon na rin po ang seguridad dito sa Batasang Pambansa kung saan gaganapin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito po ang unang balita ni Tina Panganiban Perez.
2: Tuloy ang pagpulido ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Siya mismo ang nagsusulat ng kanyang talumpati.
3: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech.
4: Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President?
3: Lagi naman pong ganun. So, antayan nilang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo.
2: Sa ngayon, hindi pa masabi ng palasyo kung gaano kahaba ang magiging talumpati.
3: Most probably sa Sunday po namin malalaman. Maraming matatakil ang Pangulo dito, mga priorities niya na maaaring maging topic.
2: Sa Batasang Pambansa naman, sinilip ni House Speaker Faustino D. III ang session hall at mga daraanan ng Pangulo. May hiwalay pang inspeksyon ang House Sergeant at Arms.
5: All systems go. Yung ating security preparations is talagang talagang very mahigpit.
6: Nagpapatupad dito ngayon ng lockout. Ibig sabihin, pili lang yung mga taong pwedeng pumasok sa loob nitong batasan complex. Kumbaga, yung mga essential personnel lamang ang papapasukin. Sa loob nitong batasan complex, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms, pati na yung Presidential Security Command, ang bahala sa security. Habang sa labas nitong batasan complex sa araw ng SONA, may mga ipakakalat na mga tauhan ng Philippine National Police, MMDA, pati na Armed Forces of the Philippines.
2: 22,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila, bukod pa sa 1,400 na tauhan ng MMDA. Lalong mahigpit dahil sa sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na may nagpapatuloy at aktibong banta laban sa Pangulo.
5: We always consider yung mga all possibilities na threat.
2: Pinaghahandaan din ng kamera ang iba pang emergencies gaya ng natural disasters. Kaya may mga helmet, flashlight, pito at bottled water na nakapwesto sa mesa ng mga kongresista sa session hall. Naghahanda na rin ang Senado na gaya ng nakagawian ay darayo sa batasan para sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Wala munang impeachment trial niyan na hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig sa SONA.
7: Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon.
8: How do we jumpstart our economy so that we get back to track?
2: Magpapatupad naman ang Quezon City ng citywide liquor ban mula 12:01 a.m. hanggang 6 p.m. sa July 27, kaugnay ng SONA ng Pangulo. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila.
1: Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.
0: Dahil salamat sa GMA Integrated News sa itong balita sa gawas. Libalibad ang Iran sa ceasefire sa Amerika, ang pag-atake target ngayon sa Israel. Ano ang report sa UN TV News?
9: Tinanggihan ng Iran ang alok na ceasefire ng Amerika na ipinarating sa pamamagitan ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi. Nagtungo ang Iraqi leader sa Iran upang makipagpulong kay President Masoud Pezeshkian at Iran Foreign Minister Abbas Araghchi kaugnay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Dito umano binanggit ni Prime Minister Al-Zaidi ang inialok na tigil putukan ng Amerika na mariin ng tinanggihan ng Iran. Ayon kay Araghchi, hindi problema ang mga mediator, kundi mismong ang perspektibo ng Amerika. Lalo na ni US President Donald Trump na aniya ay illogical, sakim at mapagmanipula. At sa panibagong banta ng Iran, ibabaling na nito ang pag-atake direkta sa Tel Aviv sa Israel kung hindi sila titigilan ng Estados Unidos. Bukod dito, naabisuhan na rin nila ang militanteng Houthi na ituloy ang pagsasara ng Bab al-Mandab Strait kung patuloy ang agresyon ng Amerika. Nanindigan ng Iran, hindi na sila papasok sa anumang kasunduan kung igigit pa rin ng US ang pagkontrol sa Strait of Hormuz. Paliwanag ni Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai, inamin na ng Amerika na aktibo ang ilang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC ang ipinagagamit na ang kanilang mga base bilang launchpad ng mga pag-atake laban sa kanila na isang paglabag sa prinsipyo ng maayos na border relations.
10: 7 countries that have been most helpful and serve side by side are 5 of the 6 GCC countries, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Also indispensable in our effort has been the Kingdom of Jordan and clearly Israel with whom we conducted the strikes.
9: Kaya kung aatake sila sa mga gitnang silangan, ayon kay Bakai, reaksyon lamang nila ito sa desisyon ng Gulf countries na sumunod sa gusto ng Amerika. Ipinagtatanggol lang nila ng Iran ang sarili nitong karapatan. Sa gitna ng palitan ng retorika ng Iran at Amerika, tuloy ang kanilang pwersa sa pag-atake sa isa't isa. Pinatamaan ng CENTCOM ang iba't ibang imprastruktura sa Iran sa buong magdamag ng Huwebes. Military command centers, paggawaan ng drone, pasilidad ng komunikasyon at mga pantalan. Na sinagot naman ng Iran ng pag-atake sa mga Gulf countries. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Tayo salamat sa UNTV News at tibayaon ng may pagpaminaw ni Doc RR diya sa lungsod sa Luwani City, Jesuit Dr. Jandoralma. Sa ating Facebook viewers ni Ansoy Comido diya sa Kanangan, Corelia. Engon man ni Aster de Sapas diya sa Habitat Barangay Buol. Ni Ma'am Donna, ni Ma'am Christine o ni Ma'am Ruby. Maying pagpaminaw. O ni Pambiti Matigang Mawid diya sa Poblasyon 3 na pinaw dato karon. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa untong tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Kais o Eric Eho. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Maingod to.
11: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa untong tutok. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa untong tutok.

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
9: doctor. Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
10: The Generics Pharmacy.
9: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
10: Para pagpagaling ng Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.

0: Atong sailan ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahintang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa lang episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Ug sige hapon Michelle, before ta mga sugod sa tong episode karon, ato sa gyud nga itibay ta mga sufi ti guminaw diri sa dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course Sir Joe Marno, dali ra good kayo ang panahon Sir Joe. Hapit na matapos ang bulan sa Hulyo. So ani ana usab kita Sir Joe alang sa paghataw og mga information nga nasa ato mga pinalanggang konsumidor dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran.
2: Yes, Michelle, syempre kinatong programa gimugna magyud ni para sa ato mga konsumidor diri sa 15 ka barangay diri sa dakbayan sa Tagbilaran aron malinawon sila kung unsay ilang mga pangutana, Michelle, kung dunay mga syempre dunay mga suggestion ug dunay sila mga opinion. Kung duna moy kanang need nga ipatinaw, pwede na niyo i-comment sa itong comment section kay ito nang tubagon sa itong programa sa Bohol Light at your service.
3: Yes, unya karong adlaw Sir Jumar, ato yung ipasabot nga sa ito mga konsumidor and kabahin sa implementation sa amended Magna Carta. Tungod kay every year, Sir Joe, nagyuntay kanang gitawag nga updates with regards sa mga bill deposits nga nasa ito ang mga consumers.
2: Bag-o niyo, Michelle, no, kay agkaron is dunag yung mga konsumidor nga dunay daghang mga pangutana, Michelle. Munang nindot po niya topic na ito karon, kaya ron yun mapatinaw ni sa itong mga konsumidor. And of course, masabta nila, Ma'am Michelle.
3: Yes.
2: And karon is i-explain ay Ma'am Michelle kung unsa yun niyong about aning bill deposit, Michelle, no?
3: Okay, so kini siyang bill deposit, sir. Importante gud ni nga atong mapasabot og tarong no nga nasa atong mga consumers tungod kay sayod kita daghan gud naglibog nganong kinahanglan man nga mobayad ang usa ka konsumidor og bill deposit. So mo na Sir Joe, atong i-explain nga kaning bill deposit required gud ni siya under sa guidelines ni Energy Regulatory Commission. So ang mga distribution utilities sir gimanduan gyud ta niini nga upon application sa usa ka consumidor mo na man na sila sa mga utilities so mo submit na sila sa ilang electrical plan so kasagaran sir upon application ang load nga ilang gi-declare sa ilang electrical plan is mga proposals pa na siya no pero moving forward nga na sila connection sa kuryente, dili man gyud na tumapog nga, no, mapalit man gyud mga additional na ito nga mga appliances.
2: Oh, kaya mga bugat ng mga appliances,
3: oo,
2: no?
3: Mga aircon
2: kusog mukaon ng kuryente.
3: Oo, kusog mukaon ng kuryente. Hmm. Which is, ang iyahang gideclare ng electrical load upon application is gamay lang i-compare sa yung actual.
2: Oh.
3: So, muna nga, kung ang usa ka consumidor, kuan magbantay gyud sa iyang balay runon every month mo nang matingala sila ngano man nga karong buwan sa Hulyo na may nakatatak nga bill deposit adjustment unsa man kini
2: why?
3: So why no
2: ano?
3: Mo na atong emphasize karon so ang scenario ni Sergio last month of June or early part sa July ang Bohol Light naghimo gyud ta og mga information dissemination kabahin niini no gani kapila na ni nato nga session karon nga atong gihisgotan ang with regard sa clarification sa magong Magna Carta amendment no with regards when in terms to bill deposit so lakod nga pagka-istorya Sir Jumar this month of July nag-implement na ta sa adjustment so makita na sa ato ang mga konsumidor diha silang tagsa-tagsa ka mga billing statement nga madawat nga naay ni appear nga line item nga bill deposit adjustment it could be nga a refund or a collection
2: okay
3: so atong tagsa-tagsaon Sir Joe kung moingon ta og refund so syempre favorable sa part ni customer tungod kay mo deduct man ni sayang monthly nga bayro nun.
2: Okay.
3: So pananglitan ang ilahang bayro nun is 5,000 then siya ay refund kintahay nga 1,000 so ma 4,000 na lang ang iyahang mabayaran. So unsa may basis nga nung refund ang ato ang gihimo. So ingani na siya pananglitan pag apply niya og kanang kuryente ang iyang gibayaran nga bill deposit is equivalent to 3,000 pesos. Pero sa actual niya nga consumption sud sa 12 months ang iyang average kay naara sa 2,000 kinta, no? So, mas gamay ra iyang consumption. So motong ang excess adto nga 1000 atong iuli ni customer.
2: Ni customer.
3: Oo, mo na siya ang usa ka scenario. Then sa lain nga scenario, sir, kung ang nabayad ni customer nga bill deposit is 5000 kinta gihapon.
2: Okay.
3: Pero ang iyahang consumption is more than 5,000.
2: Higher.
3: Higher. Okay. Per se, more than 10% sa iyahang average.
2: Mm-hmm.
3: So, butang ta 5,000 or nahimo bakang 7,000 tungod kay mas taghan iyahang electrical appliances na nga gigamit
2: mm, yes.
3: compare before. So, mo na nga mo-collect ta sa difference.
2: Mm.
3: So, 7,000 minus 5 nga existing. So, na 2,000 nga itong i- kolekta ni
2: Kulektahon.
3: Customer to compensate sa iyang average.
2: Mm.
3: So, mo na nga, at this point, kung collection, taghan gid mo question, uy, ngano mang pabayaron kung utro?
2: Mm.
3: So, mo gid na itong ipasabot, kanatungod kay nidako na inyong load compare sa existing ninyo nga na bill deposit.
2: Yes.
3: So,
2: kasi siyempre, kini mga consumidor, mag-in mo siya, mu-add mag-in ni o mga appliances.
3: Oh, yes. No? Mu-add yun na
2: siya. Manang mu-add po to sa imuhang electrical
3: average.
2: Average.
3: Oh, oh no? Yes. O, mo na siya, sir. So, uban nga scenario ato ang nakita or nangota na nga, what happened? Sunod buwan, mubayad na pa pagkuglain nga bill deposit.
2: So, kana.
3: Dili. Kay, kana siya nga computation sa bill deposit. Annual na nato pagahimoon. So, for example, sa sunod tuig puhon, may nag-reassess na pod nato.
2: Mm.
3: Ang imuhang bill deposit is nag-lower na pod ka sa 7,000, kinta 6,500 na lang imuhang average. So i-return na pod nato imuhang 500.
2: Annual ha? Tinuig.
3: Annual, oo. Kung gusto gyud kang makuha nimo ang full refund sa imuhang bill deposit, dapat ma-maintain po nato nga good payer ta for the past 24 months.
2: Mm.
3: So, oh. Ayan na siya. Wala pa sabot nga gi-collect na ni Bohol-Ay as pagbuot ni Bohol-Ay.
2: Mm.
3: Kundili, in compliance with the directives sa Energy Regulatory Commission.
2: Mm. Legal niya, amended
3: yes.
2: Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Gikan gini sa Energy Regulatory Commission, Ma'am Cheryl.
3: Yes, sir. Niya kung mangutana sila, asa man inyuhang mga notice, ani, nganong wala man ni kadawat. So, kung atong makita sa inyuhang mga June nga billing statement nga na-receive, na ay portion yun sa ato ang billing notification sa ato ang mga konsumidor. Nga, kung imuhang account is subject for refund, napo na siya notice. Kung imuhang account is subject for additional bill deposit, nagbutang punta niya na og notices.
2: Okay.
3: So, mo na ang karon nga bulan, mo na encounter gid nato ang medyo ubay-ubay nga mga inquiries kabahin ni ana.
2: Kabahin sa bill deposit.
3: Yes,
2: okay.
3: But then ang Bohol-Ay, sir, we are willing gid nga mo cater sa ilang mga queries tungod kay right po na nila no nga ma-explainan mo nang atong
2: to explain gyud og kanang
3: yes.
2: Maklaro gyud.
3: Yes, unya. Atong idasig sila Sir Joe nga bisan karon sa ato ang program, mag-send sila og mensahe through sa ato ang comment
2: yes.
3: section. Din para matubag po na nato sa sunod nato nga mga podcast nga pag-aaron.
2: Aron matagsa-tagsa nato nagtubag. Kani Ma'am Cheryl no, kitong nitaas kinta itong kanang kuan, kitong mingingon nina ni abot og 7,000. Dugang palas ano na po na sa mga consumidor na ito, Ma'am Cheryl. Unsa may kanang kuha na sa may laing kanang pamaagi para
3: dili mabulto.
2: Dili mabulto.
3: Yeah, so ang buhatan sa Bohol-Ay, sir, naningkamot yung tanong maka, ma-flex na to si customer. So, in kaso, bugat yun para ni customer, para dili po ma-hamper kita ang iyong monthly budget kay sayod kita, sir, kung masigot kita financial, dili ba po parihas ang estado no, sa ito ang panginabuhi. So, ang Bohol-Ay, pwede ta mo hatag o payment scheme kabahin niya na para dili po burden kaayo sa part ni consumidor.
2: Para dili sila mabugatan yun.
3: Muna nga, kung naatay mga pangutana, concerns, pwede ta mo aray sa ito opisina. Ato lang duulo ng atong Customer Welfare Desk Associates para matabangan ta kung sa angay na ito nga pag-abuhaton.
2: No, mas maayo na nga giingon ni Ma'am Cheryl. And of course, kanang usa sa pamaagi na para masabtan sa itong mga consumidor din sa Tagbilaran City is kanang muduol gin mo mismo sa opisina sa Bohol-Ay or pinaagi po sa itong programa karong orasa ng ito ang Bohol-Ay at your service. So, unsa pa about sa bill deposit, ma'am? Unsa pa yung mga updates? Kinahanglan nga ay padayag, ipadangat na to sa tumang konsumidor.
3: Okay.
2: Kinahanglan gilang Ibawaan.
3: Okay, when in terms sa bill deposit, sir, mo gito, sir, ang pinaka-highlights nga angay na ito nga mapasabot nga nasa itong mga consumers. Then, another, sir, of course, with regards sa electricity rates.
2: Yes. Uy, agatong electricity rates dahil yes, importante na kayo.
3: Importante gito nga. Diligid na ito lakpawan o hisgot na tagulan tungod kay isayod kita kung maghisgot kita ang presyo sa kuryente, murag yod o kuan sa itong pandungog no, tagpila na kaha.
2: Sakit tapod sa bulsa.
3: Unsa may epekto ni ini. Unsa may angay na kung buhaton. So, ato man ang napasabot na Sir Joe, no, nga, ang presyo sa kuryente every month, dili yun na siya parehas. Mautro-utro yun na siya, depende kung pilay presyo diha sa ato ang wholesale electricity spot market.
2: WISEM again, ha?
3: WISEM, unya. Pilay presyo sa ato ang transmission cost o sa ato ang generation cost. So,
2: pila man ato ang kuan Carmen Shell rate sa ato ang bulan sa July?
3: Okay, sa bulan sa July sir for residential ang ato ang presyo sa kuryente is 13 pesos and 29 centavos. So mo na siya ang ato ang presyo which is naa na siya difference nga 0.04 kung i-compare nimo sa bulan sa Hunyo. So adunay jutay nga pagsaka. That's because of the increase pod sa presyo diha sa atong wholesale electricity spot market.
2: Yes.
3: So mo na tong i-explain nga ang Buhulay sir maubos man ang atong presyo or mumahal, transparent gyud ta ni ana no.
2: Yes.
3: Aduna kitay mga posting diha sa atong official website ug sa atong official nga Facebook page nga magpa-inform or ma-inform gyud nato si customer nga mo ni ang ato ang existing presyo karon, then maintain pud da sa ato ang mga pamaagi sa paggamit nato sa kuryente diha sa ato mga panimalay nga bantayan gyud nato unsa ang angay no, kay para dili pud ta makurat ba nag serve na sa imong bill.
2: Yes.
3: Dapat
2: gyud mag-monitor mo sa inyong mga gamit sa inyong balay no, kung dunay mga appliances diyan nga wala nagamita, pagnon.
3: Yes.
2: Kung wala gamit.
3: Pero, kuan yun siya, Sir Joe, when in terms to, unsay effect niini nga to sa ito ang mga consumidor. Actually, kung ato ang basihan, slight kayo po ang increase, Sir Joe, tungod kay naningkamot po tang dili kayo dako og impact ang atong presyo sa kuryente every month. So with that, bisan pa man nakasinati kita og mga manual load wrapping which is usa po ni sa nakaapekto nganong adunay pagtaas sa presyo sa generation cost, ang ato ang trader analyst sir naningkamot pud in taon ta nga maka-trade daw mas barato nga presyo labi na sa panahon nga peak time ang Buhulay.
2: Yes, mo no naningkamot kita Michelle.
3: Yes.
2: Para sa atong mga consumer pod mo nang napoy uban mo Michelle no nga nisabot pod sa kahimtang karon nga nisaka ang presyo sa kuryente kay nagpadayon pabaya ang giyera pod dito sa gawas sa nasod.
3: Usa pod
2: na sa nakaapekto pod.
3: Yes.
2: Sa atong mga mahal nga paliton og kaning ato ang bayron sa kuryente.
3: Oo, niya. Mo na nga magamping ta kalingaw, mag sa ato ang paggamit diha sa atong panimalay, dili gyud ta magpabaya. Niya, when in terms pod Sergio sa mga payment partners, so
2: yes.
3: Ihatag po tayo mga convenient nga pamaagi diha sa ito ang mga customer, Sergio. Gani, Sergio, atong inform mga ito ang mga taga-tagbilaranon nga ang buhatan sa Buhulay, natay usa ka booth dito sa Pantawan Food Park. Natay mga staff dito no, nga willing muhatag o pagpasabot kung saon paggamit sa itong nagklase-klase nga mga third-party collecting partner. So, ato yun kini nga pahimuslan nga higayon, labi na umayin ka, ay, di ko ka maumagamit o GCash. Di ko ka maumagamit sa video nga online banking.
2: Okay.
3: So, natay mga staff dito, Sir Joe, nga mo'y mutudlo nila kung saon pag-transact using sila ang mga online apps. Niya, kung kinsa mang galing tong waya mo pa yung mga apps, like sa GCash, PayMaya, ato silang i-encourage nga mo download sa maong nga app. Kay para convenient na. No need na nga muanha ka sa opisina sa Buhulay. Labi na taga barangay Taluto. No? Layo ba yung
2: Dali
3: Taluto?
2: Dali na dito. Oh, yes. Layo Taluto mo nang. Dito na, naibot dito sa Buhulay. Kaning boat, ma'am, until
3: August 10.
2: August 10.
3: Yes. Oh, niya. Usapod sa pinakanindot, sir, nga itong ipahibawo. Naanatay 86 ka mga accredited sari-sari stores located across Tagbilaran City. Nga itong ipabutangan, gina siya, og payment accepted here, pasabot, legit na sila nga modawat og mga payments sa ato ang electricity bill. Mm. So, unsa may atong buhaton? Duol rata sa pinakadali na to, Sir Joe, ang mga pinakaduol.
2: Duol na.
3: Pinakaduol
2: ng tindahan.
3: Tindahan.
2: Basta na ay pay, Boholite payment.
3: Yes,
2: accepted here.
3: It could be nga magamit sila through sa ilang GCash nga app or wallet or sa ilang mga online banking apps nga na dito. Din ato nakamubayad, no? So sayo na gyud kaayo niya mas gipalapdan gyud sa Boholite ang atong mga pamaagi to encourage our customers nga mogamit na sa atong third party collecting partners.
2: Yes, from Shell and muna, no? And hopefully nga katong atong mga kasumidor nga naminaw karon na sabtan ang katong gi-discuss ni Ma'am Cheryl kalabot sa bill deposit. And Ma'am Cheryl, and there's no reason po, despite sa mga naitabo karon sa kalibutan, there's no reason nga mo stop ang service sa Boholite. Padayon gyapon ang pagpanerbisyo nato sa atong mga katawan, mga konsumidor, dili sa 15 ka barangay.
3: Yes, mao ka na Sir Joe, marmo na sa kaduday, wag gyud tay puola ni Sir Joe nga magbalik-balik gyud tag announce sa to mga third party collecting partners and also sa tanan nga mga advisories sa Boholite, palihog lang bisita sa to ang official Facebook page sa Boholite, unya mas labing maayo ato gyung i-follow, like and share sa to mga post para kanunay tang updated, no, natay mga madawat nga mga advisories in caso na ay naka-schedule nga power interruptions sa inyuhan ng area, at least makaibalo na ta. Pinagi sa Boholite official Facebook page.
2: Yes, and Cheryl. And that ends our program for today. Og sa gyapon kini si Jomer Piquet.
3: Og kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magdasig kaninyo sa pagsunod sa atong tulumanon matag simana.
2: Sa Boholite,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Boholite. Ang kahintang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
5: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha!
5: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Undiscarding bisdak, ana.
8: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: Rexino Forte!
7: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra
3: Extra paspas, extra galing.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
9: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
11: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
11: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: Uy, nabugahat ko. Naapatyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drunk responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Hello again mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauban nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish! Kamusta?
3: Hello pretty Carly!
2: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Kinausa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
3: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
2: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat.
3: Salamat sab kayo, Carly. Og salamat sab MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinali ang kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Protein that is for...
1: Usapang immunity gap.
2: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag Selene Plus araw-araw.
13: Alagang unilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og gipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko gutun buds. Unya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa gutun buds. Gibutang na ko sa bangag sa gipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong gipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, dagan kayong salamat.
20: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta? Maayong adlong Sabado kada atong tanan. Sa makaw sa pa-welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene ayon, kini ang inyong ubos nga higala. Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita maghahatag ug pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa mga katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panumduman. July 25, 2026, lines what tampo na sa dang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, o sa kanag-ngalang, Frank. Standby Frank, alang si mong suwat ning atong dalumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa ato ang live. Of course, again, standby Frank, alang sa musuwat ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

na lamang ko sa pangalang Frank o kini ang akong secret love story. Naako'y nakaila nga babae 3 years ago. Tago na lamang nato siya sa pangalang Mia. Empleyado ko sa usa kadako nga kumpanya. Usa ko ka area manager ate. Frequently ga-travel ko tungod sa akong trabaho. Sa laktod ang akong oras, usually out of town. Talagsara ko makapauli sa mubalay. Ate Nov, na ako'y girlfriend. Usa ka nurse sa akong hospital sa among lugar. 8 years na mi ate. Naana ko sa akong mid-30s, Ate Nov. Og bisan pa man sa hectic na mong schedule sa akong girlfriend nga si Rian. Gauban o gakita mi every time nga wala ko'y biyahe. Kung lantawon sa uban, wala mi problema ate. Og wala'y nasayod na naa ko'y dakong sekreto nga gitaguan. Sama sa akong giingon na ako'y na-meet nga babae 6 years ago. Siya si Mia ate. 20 years old pa lang si Mia ni atong higayuna. Ug anaa pa lamang sa kolehiyo. Nag-meet me sa usa ka imnanan nga duol sa hotel kung asa ko nag-stay ate. Ako ra isang nag-inom. Samtang tulo sila ni Mia. Nahalata na ako nga hubog na sila. Tungod kay dagko naman kayo sila og mga tingog. Og dili na ako tuyoon nga makatuto ko panalagsa nga to kaniya ate. Kinsa man taon ang dili ma-attract sa iyang kagwapa o ka-sexy. Apan ang mas naka-attract na ako ate, mao ang iyang dagko nga bukid sa iyang dukhan. Ang iya pag yung gisuot nga blouse, reveal kaayong iyang cleavage ate. Ako ang kunon nga nanginit ang akong kalawasan atong higayuna. Labi na nga nakainom ko. Ug napansin nako nga ga-flirt siya nga rika nako ate. Namura ba og iya kong ginaseduce? Naay mga higayon nga iya kong masapnan, magtutok kaniya. Apan igo lang siya mo pahiyong.

After almost 30 minutes ate, nagsig-iya na og lakaw ang iyang mga kauban. Samtang siya nagpabilin. Kay matod niya magpasundo kuno siya sa iyang igagaw. Sadihan siya na lang isa. Ako siyang giduulan ate. Ug wala siya mi palag. Motong nag-istorya mi. I-introduce na ako akong kaugalingon. Ug iya usab i-introduce ang iyang kaugalingon. Gisabayan ko niya og inom ate. Hangtod gipangutan ko siya kung nganong wala pa ang iyang sundo. Matod niya dili kuno siya masundo siyang igagaw. Maong nag-offer ko sa iya na ako na lang ang maghatod kaniya ate. Ipahulat na ako siya kadyot kay gikuha na ako akong sakyanan. Pagsakay pa lang na mo ate. Ningon siya na ako nga sure ba kuno ko nga ako siyang ihatod. May katawa ko ate Nov. Ingon ko sa iya, asa man dayon ako siya ihatod. Mitubag siya. Nga bisan asa ko nun ako gusto.

gitang-tang niya ang iyang seatbelt ate. Ug nipatong siya sa akong atubangan sa driver's seat. Ignan ako siya nga dili lang sa sakyan na. Basi na ay makakita na mo. Ingon siya, pwede na kuno sa kotse ate. Dalion lang kuno na mo. In short, nahitabo ang una namong encounter sa driver's seat sa akong sakyanan at Innova. Pagkahuman ako siyang iignan, naipadayo na mo sa hotel. Kay murag na kulangan ko ate.

ug tuod man among gipadayon sa hotel ate. Wala na nako na ihap na kapila mi atong higayuna. Naabtan mig alas 5 sa buntag. Umani ato, nagpahatod siya nako silang balay. Bago siya migawa sa kotse, iya pa kong giignan niya sa uulitin ko no atinho. Same time ko no, same day, next week. Wa ako makasabot sa akong gibati ate. Sa unang higayon, nakahimo ko ni ining butanga. Nag-cheat ko kang Rian ate.

ang relasyon namo ni Rian. Kasal na lang ang kulang, Atinov. Nahimo na namo ang mga butanga para raunta sa magtiayon. Ako ang unang nakahilabot sa pagkababahe ni Rian, ate. Usa ako kiningi pahalagahan pag-ayo. Apan sinahitabo tali namo ni Mia. Di man ako ang unang lalaki nga nakauna ngadto kaniya. Apan lahi ang satisfaction nga iyang nahatag ari kanako, Atinov. Lahi kaayo si Mia, Atinov. Dinhi na nagsugod ang among tago nga relasyon ni Mia, ate. Once a week, gakita mi sa parehong lugar. Sa hinay-hinay, nasuta na ako sa akong kaugalingon nga mas nahigugman ako kang Mia. Ug kung ako ang pangutan-on, gusto na nako siyang pakaslan. Kaya na akong isakripisyo ang 8 years namo ni Rian. Apan nakurat ko sa akong nasayran, ate. Minyo na di ay si Mia. Murag mihunong sa pagtuyok ang akong kalibutan, Atinov. Halos dili ko makatuo. Apan kini ang kamatuoran, ate. Dili na mi pwedeng magpakasal tungod kay kasal na siya.

Ang bana ni Mia ate, usa ka OFW, ug maoy nagpaeskwela niya. Matod niya, napugos ra kuno siyang magpakasa sa mong lalaki tungod sa ihang mga ginikanan. Pero wa kuno siya gugma niini ate. Sa tinuod lang, nasakitan ko pag-ayos ako na sayran. Apan ambot babisan pa niini. Dili naman ako siya kayang buyan ate. Gani nagplano ko nga ako siyang tabanon. Kaya na akong i-raise ang tanan, makauban lang nako si Mia. Apan dili gusto si Mia nga biyaan ang iyang bana ate. Kay lagi dako ang iyang utang na loob niini. Taghan ako no kinig na buhat silang pamilya. Dapat kuno maging kontento na lang kuno kami sa kawat-kawat ng higayon.

busa matang magkita mi ate. Pinasulit namo ni Mia nga mura ba uga. Wala na'y ugma ate. Ug natago namo ang among relasyon. Ug halos duha ka tuig ate no. October last year, nagka-problema mi ni Mia ate. Kay lagi mo uli naman ang iyang bana. Wala mi nasayod kung kanusa or kung unsa ang among buhaton. Kung naapa ba mi chance nga magkita pirmi o kung magkita pa ba kahami. Sa tinuod lang ate, wala ko kabalo sa cellphone number ni Mia. Wala ko nasayod sa iyang FB account. Wala mi komunikasyon. Kakita lang mi sa parehong lugar, sa parehong oras, o parehong adlaw weekly throughout sa among relasyon. Busa na hadlok mi nga basin. Maabot ang panahon nga dili na kiniitugot sa panahon. Kay hinulaman raman kini nga mga higayon at inov. Ug tuod man, pagsugod og November last year, wala na mi nakita pag-usab ni Mia ate. Wala na siya sa lugar kundi iniga kita. Sa tinuod lang halos mabuang ko ate. Matag karunog unya, madumduman ako si Mia. Ay, haro ko na ka-move on, ate, atong Abril na. Na-realize na ako nga dili kid mi pwede. Ug na-assign na pud ko sa laing area. Pagka-June, nagpakasal na mi ni Rian. Ug wala ko nagtuo, ate, nga magkita mi pag-usab ni Mia sa akong kasal.

Wala ko nagtuo nga second cousin di ay sila ni Rian. Uban niya ang iyang bana ate, kung nakita na ko. Nga dako na ang iyang tiyan. Buntis na siya at ino. Ipailaila ko ni Rian kang Mia o sa iyang bana at ino. Kung pwede palang gakso na ako si Mia itong tungura. Kay sobra kong gimingaw nga to kaniya. Pagkakita na ako sa iya, Tinov, nanumbalik ang tanan. Ingon ko sa akong kaugalingon, nga gidulaan gid ko sa kapalaran. Ug kato ang among last nga pagpanakita. Gani wala namin nagkaistoryahanay pa. Sa pagkakaroon ate, pilit na akong gikalimtan si Mia. Apan sa tinuod, dili pod lalim. Kay dugay-dugay pod ang among relasyon. Apan pareho naming kasal ate. Si Mia, ibalik na pod sa iyang bana. Mas gipili niya ang malinawon nga kinabuhi. Ug nasayod ko, nga kiniusab ang iyang gusto nga akong buhaton. O kung unsa man ang naami nga kagahapon, magpabilin kini dito ate. Pareho namong atubangon kung unsa man ang naami karon. Si Rian na ang angayan na akong hatagan o pagtagad kay siya man ang akong asawa. Isaad na ko sa akong kaugalingon. Alikayan na ang mga temptasyon. Kay karon, minyo na ko. Kung dili na pareho sa una. Dinhi na lamang kukuto. Sincerely yours, Frank.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ningnans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Daghang salamat, Frank, alang sa imong suwatampo. Ingon man sa mga suking tigpaminaw ng atong tulunganon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Frank, kabalo ba ka unsay pinakalisod ani imong istorya? Dili tungod kay na in love ka sa laing babae. Ang pinakalisod ni ini kay sa matagi gayon nga nagkita mo ni Mia. Dili lang usa ka tawo ang imong gilimbungan, kun dili duha. Siriyan nga walay kalibutan. Nga samtang nag-duty siya sa ospital, ang iya pong hinigugma na adi ay laing duty. Naa sa hotel. Lahi ang gitrabaho. Kung si Mia usap, samtang ang iyang banan ning kamot sa abroad para matabangan iyang pamilya, uwa pa eskwela siya. Naapod siya gitagbo matag simana. Nga murabag adunay loyalty card sa hotel. No, murapod ilang pagpanagtagbo, murapod og kanang schedule sa pagkulikta sa basura sa barangay. Nga parehas nga adlaw, parehos nga oras, og walay absent. Mga igala mo, gini rason nga, digid ko mo to anang ginaingon nga, nadala ra sa gibati. Kaysa tinood lang, mga igala, no, mas angay na tong pamalandungan. O pagbati, ibagid ka na, o nawili lang ka sa pagpili sa sayop nga desisyon. Anyway, before tamo laho sa unahan, ato sa naipang acknowledge, pang shout out ang ato mga suking tig, subaybay. Hi, shout out to the Lota family of Davao City from Jay De Lota. From Mark Lester Villamore. Makarelate man sa taan ni Gamay Boss Frank. Maayo gani, nakat-on ra ka mo dawat ug mo-move on. Focus na lang sa imong pamilya. From Karen Balingue. Lesson learned. Ayaw gyud pasagdi ang relasyon ug ayaw patol sa dili ni mo kaila ug ayo. Sakit kaayo sa dughan. Salamat sa pag-share, Frank. Unta maging loyal na ka kang Rian kay talagsara ang babae nga mo pasensya og 8 years from

0: Dan Amistoso. Hi to Beng Tabanud Kuyos watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Shout out to Milky Jorgio from Alegria, Cebu. Ingon man, shout out to Hermila Caparas watching from Bungkokan, Ubos, Lila, Bohol. Hi to Anita Namok from Tagum City. And from Honey Gem Pascual, shout out sa tanang OFW diha. Unta permi mo safe ug matinud-anon sa inyong mga kapikas sa Pinas. Nagil mga higayon sa kinabuhi nga dili tanan atong gigugma, mahimong ato from Jessamae Kirante. Hello, shout out as well to you, Glenda Escalante. Unconditional love gyud ang gihatag ni Rian. Imagine 8 years. Impas gyud si Frank ug mahibaw-an ilang sikreto ni Mia unya igagaw ra pag yun. Hi, shout out Ate Nova sa tanan taga Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur from Janice Baroro Dizon. Hi to Nena May Bugos Las Cunha watching from Bayugan City. Ingon man kang Nando Valenzuela. Solid kayo nga secret love story Ate Nova. Daghang salamat sa pagbasa sa sulat ni Frank. Makapamalandon gyud ang anaa ani na pareha sa ilang sitwasyon unta magmatngon na mo. Praying for peace of mind para kay Frank, Rian, Mia o sa iyang bana. Unta maging malipayan silang tanan from Grace Tiongson. And from Jocelyn Vibar, karon pa ko kadungog o ingon ani nga twist sa nga cousin di ay sa iyang asawa ang iyang sikretong hinigugma. Siyaro wala siya ka background check before ni sulod sa kaminyo. Ay nako. Anyway, salamat kasi inyong tanan. O kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o isend lamang sa Sincerely Ate Arlene Facebook page. May gala balik taman lamang sa pipila ka painumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolanao del Sur.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag nainom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa makausapa, daghang salamat Frank, si mong suwat kaagi sa kinabuhi. Frank, talipay ko no nga sa katapusan nakasabot ka nga ang imong lugar karon na anas imong asawa. Pero nang hinaot ko nga imong kining panindigan og imong timan-an nga dili lang kutob sa pag-ingon nga likayanan nimo ang temptasyon. Kaya ang temptasyon dili man na siya permi makita lang sa mga sexy nga babae sa bar. Usahay magsugod na siya sa kumusta nakahato siya. Dayon, maingon dayon nga tan-awon na ko ang iyang Facebook. Pwede, baka ha, pwede mo pa dayon sa chat-chat rabitaw ni? Wala rabitaw ni. O di baka ha, mahabot yun sa punto nga kapilang man, no? Wala na ilain kong intensyon. Kung dili pa nimo mabantayan, no, maabot na ka sa salida nga nakita na nimo ang ending. Busa kung tambag kanimo Frank, nga himo ang imong kagahapon mahimong pahimang no. Dili backup plan, no. Ayaw romantisaha ang inyong affair. Nga murabag, we had the right love at the wrong time. Kay in reality, no, sa realidad, Frank, angay nimo kinilantawon na o sa kasayop nga wala lang gyud na sapnan. O pasalamati ang Ginoong wala kini mabulabog. Usahay ang grasya dili ang paghatag sa tanan nimong gusto. Usahay ang grasya mao ang pagluwas kanimo. Gikan sa resulta sa imong mga sayop. No, gilugwayan ka aron makapamalandong ka o makausab ka sa imong mga sayop. Frank, inumdumi kanunay nga ang pinakatamis nga gugma, dili ka ng puno sa tagu-taguan o kahadlok. Ang pinakatamis nga gugma, kanang makatulog ka sa gabi nga walay kahadlok nga naimutawag, nga di ka mahadlok, nga masapnan, kanang wala kay kahadlok nga naakay pamilya nga maguba. Kana ang tinuod nga kalinaw. O kana ang angay nimo paningkamutan, isip ba na karon. O sa katapusan mga higala, alang ka nako. Angay natong timanan nga usahay sa gugma, dili lang kinsa atong gihigugma, kundili kay kinsa ta adunay obligasyon o kay kinsa ta adunay panubagon. Ug mao kato ang angay natong pilion. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Stand by alang sa tiyong Health Education's Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa, sa ngala ni Ate Arlene Ayong kiniang inyong ubos ng higala at Nova Abanyel. Alang sa tiyong tulumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say isa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas na itong Head Education Program ng Adlaw, Sabado. The first open na ito, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Okay, Doc, doon ay pangutana nga ni Ati R and Doc Jan. Makakos ba nga di ka makaanak kung ang babae din problema sa thyroid?
1: Yes, sa thyroid.
0: Thyroid, goiter, tama ba?
1: Yes, Ati Arlene.
0: Nga naman, Doc.
1: Kaya ang thyroid manggut is connected na siya sa reproductive system in terms sa mga hormones.
0: So, sagad sa mga babae nga doon ay thyroid problem, di na siya magkaanak?
1: Pwede siya magkaanak, pero muna siya na mag-lisod sila. So, swertihan na kumabuntis sila mga kanans.
0: Uy.
1: And then, medyo bantayanan po kung nagkakaroon ka ng trouble sa imuang thyroid.
0: Mm.
1: It means, halimbawa, nagkaroon ka ng hypothyroidism.
0: Mm.
1: Medyo mababa yung iodine content sa imuhang lawas. Di ba mo na siya yung hypothyroidism? Mm. Ang bukol niya, pagawas ang iyang bukol. Then, sa panahon bitaw na nabuntis ka, ang mas bantayanan, ana, yung ang brain development sa imuhang anak. So, pwede siya ma-compromise. Kaya take note ha, bagsak na yung iodine content ni mo.
0: Mm-hmm.
1: So, yung iodine is importante na siya sa brain development sa usa ka bata, mga kanans. So, muna siya, pwede siya muluya, muhina ang iyahang memory.
0: Okay.
1: Muna siya, mga kanans, no, sa pagpanganak na gina-screening na dayon, kanang ginatawag na ito na newborn screening para makita dayon dadto kung naabas sa mga metabolic disorder. So, isa kini siya sa mga pwede makita sa isa ka bata kung na ay problema ang inahan sa iyang thyroid, pwede po siya magkaroon ng metabolic disorder. So, metabuan na, kung dili siya maagapan, dili diretso ng matagaan o treatment, minus ang memorya sa bata. Medyo, ano siya, slow learning siya mga kanans.
0: Slow learner ang bata.
1: Yep.
0: Okay, Ati R and Doc Jan. O sabay buhaton, parang magkaanak na mi. Siguro mabisita siya sa Obigaini.
1: Yes,
0: diba,
1: Atarlene?
0: Doc? Kadagan man kayo mahimo kung mabisita ka Obigaini. Anya, ayang husband, magpa-kuan, magpa-test. Sa ito, Doc, urologist?
1: Magpa-check po sa iyang sperm count, mga kanans. Diba, sin masyado lang kadenial po. Talaga, sarap ba ang lalaki? Medyo yung denial bitaw. Medyo ano siya, medyo ma-pride. Dili na to ika-deny sa mga lalaki na medyo ma-pride po na sila, no? And then talagsa in terms sa sperm count, talagsa mahadlok sila, mahibawan.
0: Dis lang gusto may bawaan nga, dis lang kaanak.
1: Yep.
0: Pero dapat ilan na himuon para makabawas lang usay ang ibuhaton. What to do?
1: Pero na i-country natin, Arlene, na bago mag-minyo,
0: check daan.
1: Ginapa-check ang lalaki. Kung naabay capacity ang lalaki.
0: Kung di naman siya maugod. O murag di, nagid na siya wrong, nagid na. Kaya dapat untagid sa bagay. Karong panahon na murag, wala naman yung nagpakasal nga murag. O, di ba? Kasagaran.
1: Kung dili ko masipiat, Ati Arlene, naasa sa mga Middle East.
0: Sa Middle East?
1: Yes. Bago sila kaslon ang lalaki,
0: check
1: required
0: daan
1: sa lalaki ng sperm count.
0: Kung
1: naay capacity ang lalaki na makabuntis pa siya or dili, mga kanans. Kumbaga, ihatag yung assurance sa iyang partner na kaya niya na makabuo. So, mga kanans, no, as long as sa mga lalaki bitaw, isa ino na to, Duk, pagpa-check mangod na ako sa sperm count na nakitaan na below the normal ang iyang number sa iyang sperm. Eh, normal mangod na mga kanans dapat na akay 100 million sperm count per ejaculation. So, kung less than anak mga kanans,
0: labi kadaghan, no?
1: Pero kana mo dati, Arlene, sa kadagan sa sperm count anak mga kanans, importante na ang number sa sperm. Kaya nga naman, kaya take note, paggawas bitaw sa sperm, sa vagina sa babae, millions of millions na sperm ang nag-sacrifice para
0: mamatay sila.
1: Kumbaga, mamatay sila para in-neutralize yung acid sa babae. Kaya naman na sa normal na acid ang babae. So mo itong mga kanan, sa itong ingon ko gina at Arlene, kung magsige silang inom og mga vitamin C, napakataas ang ilang normal flora, ang ilang depensa. So kung muna siya, kung less than a million ang iyahang sperm count, din taas iyang depensa, wala na. Paggawas pa lang, automatic patay na ang imuang sperm cell. So,
0: okay.
1: Moto siya, Ati Arlene, na importante na daghan kay para makasulod sila. Muna ingon ba na talagsa na ano titbitaw tama kining sa uban bitaw na muingon bitaw na diretso-diretso na lang nila i-give up ang ilahang life. Mm-hmm. Kahit tungod, wala nila na kaya yung problema. Pero take mm-hmm. note mga kanans, sa pagpagawas pa lang sa sperm, mm-hmm. sa sulod pa lang, no, pagbuo pa lang nimo,
0: mm-hmm.
1: millions of millions na nag-sacrifice o nagsalig sa imuha,
0: mm-hmm.
1: ang ilahang dreams gi-give up para ikaw mm-hmm. mabuhi ka.
0: Mm-hmm.
1: So muna, naayo diretso na i-give up ang imuhang life. Kay mm-hmm. take note, millions of millions na sperm ang ni-give up sa ilang life.
0: Para mabuhi ka.
1: Para mabuhi ka, mm-hmm. para ma-fertilize ni mo yung egg cell. Kung kay balo pa lang sila na dili day nimo kaya noon, wala na sila ni give up.
0: Mm.
1: So don't give up. So then it means special ka para sa ilaha.
0: Mm, grabe no. Ilana day history ana. Anyway, yes. Ate R and Dr. Usamay pinaka best kaunon para sa mga tao nga dili kuno mga anak dayon dok, pasin ako na yung mga pagkaon nga pwedeng buhaton.
1: Okay mga kanan, so of course importante to ganina ingon ni Ate Arlene no, dapat ma-check ang lalaki o babae
0: mm.
1: kaya para mahibaw-an kung kinsa ba ang mas tagaan nato na priority.
0: Mm.
1: Kung sa lalaki mga kanans, ang mas nindot sa lalaki na niya kaunon, pwede siya makaon gamay lang na dark chocolate. Gamay lang.
0: Mm.
1: Ayaw po palabi ha.
0: Okay, pwede po di ay dok o one glass init na tubig plus lemon.
1: Yes, pwede siya. Nice gap po na
0: empty siya. Stomach, pagmatas buntag.
1: Mm-mm. So yung empty stomach mga kanans no, na pag-inom nato sa warm water mga kanans plus lemon na gina-increase manggod niya yung fats metabolism sa ato ang lawas. So meaning to say, kung na-increase niya yung fats metabolism, yung flow sa dugo na ito, makanans, mas nindot siya. Take note, yung ereksyon sa lalaki, nagadepende na siya kung nindot ba yung flow sa ato ang dugo.
0: O yan, sa pamahaw, ang pwede niyong kaunan is duha ka itlog, gihapon, o niya, kamatis with spinach or malunggay. O niya, usa din ka slice nga bread or pwede ka mag... half cup rice o
1: yes,
0: diba?
1: At Arlene. Then of course kinahanglan po na mo na dapat na kay potassium.
0: Mm.
1: Then of course saging isa na po na siya. Then of course kinahanglan po nato na rich in omega 3, omega 6 or mga fat soluble vitamins. So avocado is nice gapon siya.
0: Okay, kuan gid siya dok no? Bisag asa gid nga angulo. Pwede di kam kaog manok lalay panit.
1: Yes.
0: Basta kaya, wala yung panit.
1: Ang panit magod na pakataas ng cholesterol.
0: Ah.
1: Dahil ang protein, nindot magod ang protein na naagid kay protein sa imong lawas.
0: Lawas.
1: Kaya take note, yung pag-ara makabuo bitaw kag sperm cell, kailangan lang yan yung protein. Kaya kung tanaw na to, kung unsa yung composition sa imong sperm cell, protein is isa sa mga makitaan yun dito mga kanans. And then take note, Ate Arlene, ito, isa po naman katawat ah. Kung unsa sa isa mga composition sa sperm cell, na ay gluta.
0: O di ay? So, mo ba?
1: Yes. Makatawa ka pero it's true. Isa sa mga ano niya, sa iyang
0: okay.
1: composition niya.
0: Ay, okay. Pati na yogurt, Doc, best din na siya para sa mga pangpadugang sa imong hormones or pangpa-improve sa hormones, yogurt.
1: Yes, Ate Arlene. Kaya importante mga nga siya, nanindot po na nga ito ang gut system, mga kanans.
0: And of course, turmeric, no? Kung doon na may turmeric tea, better ganda siya di ay.
1: Then kung namoy ka itong oster, nindot to siya, mga kanans. Katong mga, ano siya na tao? Katong mga talaba, kanans.
0: Talaba, siya. Okay.
1: Kana, nindot na sa mga kalalakihan po.
0: And, kanang before di ka matulog, pwede di ka mo inom gatas nga medyo init-init gamay.
1: Yes, nindot po na siya. No? Then, of course, itong tubig sa butong, nindot po na siya kaya napakataas yung kanyang zinc niya mga kanans.
0: So again, sa mga babae nga gusto mabuntis, pwede mo magkawag itlog, leafy greens, mga kamunggay, uban pa, avocado, tapos mga healthy fats lang ha, ka ng mga olive oil, mga...
1: Avocado.
0: Yes. And kada bitong mani, dapat dili ilong aghilaw. Oo, yun anak kanindot. Kaya sa mga lalaki, pwede mo mag-isda or omega-3, itlog, saging, walnut. So pwede na niyong kuhaan niya. Likayan yun ang chronic time is of drinks. Kaya usan yung pagkaanak, kung mahilig ka nga maklas sa pagkaw, processed food, alcohol, sigarilyo, na naman.
1: So, tama yung uban po dati early, maingon siya, diabetic man siya, nakaanak man siya. Di ba? Pero kaya na siya mga kanans, no? Pero ang sugar, pag too much na siya, makapahina siya sa numbers sa sperm cell. So muna siya kung medyo luluya po. So naiyok yung mga tendency. Okay? And then mga kanans, para sa mga kalalakian na nagaproblema na ubos, gamay ang ilang sperm count pagpa-check nila mga kanans, no?
0: Yes. Urologist tawagan na, Doc, no?
1: So,
0: para makita yun.
1: Yes. Moni mga kanans, no, gina-recommend ako sa inyo, ha? Para masigurado, sigurado na to, aside sa gimension ni Ate Arlene na mga pagkaon, mga lifestyle na dapat pagabuhaton, importante po nato mga kanans no, na agyud kita is supplement to support sa ato ang body system.
0: Yes.
1: Na more specific kung unsa bagyud ang ato ang gusto.
0: Mm.
1: Para sa mga kalalakihan, Mega Man Herba Capsule, take one capsule once adi mga kanans.
0: Mm.
1: Then of course, Mega Man Gold Coffee Mix. Kinesia is a good combination para mas ma-improve yung testosterone hormones sa mga lalaki, mapa-improve yung number, yung quality sa atuang sperm cell mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: And then sa mga kababaihan naman, continue gyapon to katong i-mention ni Ate Arlene in terms sa mga pagkaon, dako to siya ikatabang kanato mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Then pero siguraduhan po nato na naapod tayong mga vitamins and supplement to support para ulian kung unsa yung nawala. Para masigurado din nato na ang sa babae, limpyo ilang mattress, regular ang ilang menstruation, and then every month, makapagawas gud sila og egg cell. So, kung makapagawas og egg cell, taas yung tendency gud na
0: mabuntis.
1: Pwede mabuntis. So, I recommend sa mga kababaihan, first 28 days, take CervicCare, one capsule, 3 times a day. Then, after 28 days, ang pag-inom sa CervicCare, one capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na lang din siya mga kanan.
0: 20 days, Doc.
1: Uh-huh, oh, 20 days per cycle. Then, for more information, pwede mo mabisita sa ato ang NANS Wellness Center, mga kanans.
0: Okay.
1: Ato ang NANS Wellness Center na imutang sa Sumpong, Malaybalay City, Lunes, Hantod, Sabado, abri kita mga kanans.
0: Okay. Okay, Ate Arlene and Doc Jan, taas akong uric acid. Honsay akong imnun. Well, yeah, Mahilom of Davao City.
1: Okay, mga kanans, no, uric acid, byproduct kinisiya, no, sa pag-metabolize sa ato ang mga protein or mga high purine diet mga kanans. Pwede po sa ato ang mga kining mga muscles nato when the time ma-metabolize mga kanans. So Doc, normal ba ni ang uric acid sa atong lawas? Yes, normal ka ni siya ang uric acid. Usually, napod ni siya yung mga benefits sa atong panglawas.
0: Okay.
1: Basta within the normal lang siya mga kanans, no, yung uric acid sa level sa ato ang dugo mga kanans, makatabang kini siya sa pagpaligon sa ato ang mga kaugatan. Then, nakatabang po ni siya kay para manormalize yung acidity. Yung kumbaga naman gutay normal na acidity sa ato ang dugo na dapat inanigit siya ang normal mga
0: ang problema do kay mutaas sa uric acid labing hingaon kag kanang lamang loob kanang mga di ba mo yeah. Kasagad gid nga
1: so,
0: makakos
1: mo ni mga kanang sumingon na yung too much yung sobra-sobra sa ato ang body system dadto na mo come up dayon yung mga problema niya or yung mga side effect.
0: Correct.
1: once na sobra-sobra na ang uric acid sa ato ang panglawas i-deposit niya either sa ato ang mga kasukasuan, sa ato ang mga joint, mo na ang uban bitaw na after nila mukaon ng mga laman loob, mga legumes, maka-experience good sila. O mga panakit-nakit sa ilang mga kasukasuan. Mo na ang uban bitaw mo ingon na, agoy, munggos na sad, agoy, ang arthritis kalami.
0: Pero ang munggos, Dok, dili ba siya makakos kung imuhuluman daan?
1: Yep, Ate Arlene. So, insakto na siya, Ate Arlene, no? Basta importante na akay nahibawaan kung unsay mga pamaagi kay para to lower down sa mga nitrogenous compound niya mga kanans. Kabantay mo ka ng munggos bitaw na paghuluman ni mo ka ng gabura gabula bula bitaw siya. So muna siya yung ginatawag nato mga nitrogenous compound na maka-trigger siya sa pagpataas sa ato ang uric acid. So it means na kung huluman nato na siya 8 hours or 12 hours mga kanans, and every 4 hours ginaalis na nato yung tubig niya mga kanans, natanggal nato yung mga nitrogenous compounds na maka-trigger sa ato ang uric acid. Kadalasan mong karon mga kanans, no, yung pag once na mag-prepare bitaw tag mga munggos, kung magluto kita, diretso na. Di ba?
0: Dapat hulum-hulum po pag by time.
1: Mao na sa una.
0: Kung pwede huluman o dugay-dugay.
1: Mao na sa una yung mga tradisyonal sa mga katigulangan. Muna diba, mag-ingom bitaw na, oh, magluto ta og maog.
0: Munggos.
1: Munggos. Oh.
0: Anang gabi, huluman na.
1: Yep. So, ginahuluman na nila, ginaano din nila, ginapalit-palitan nila.
0: One arthritis.
1: Moto ka bantay mo sa una, yung mga katigulangan, taas na ilang edad, pero wala ka pa nakita ilang tuhod. Kaya pa mo adto, bukid, kaya pa nila mupasaan nila. Kahit tungod, wala to sila kahibalo sa medical explanation with regard sa paghulum-hulum nila pero dako ang benefits na nakuha sa ilang panglawas o kinisya usa sa mga maayong mga kumbaga mga pamaagi kay para makontrol yung uric acid sa iyahang mga pagkaon para dili ma matrigger kumbaga.
0: Okay.
1: So sa mga pasyente na naay mga taas og uric acid, balikon ko UAID herbal capsule. Dako kayo ikatabang kini siya, makatabang siya sa pagpaluwar sa uric acid sa sulod sa ato ang panglawas kay ang uric acid. Pag sobra siya, i-deposit siya sa ato ang joint or pwede ipagawa siya sa imuhang pag-ihi. Unsa bang imuhang gusto, ma-deposit sa imong joint or iihi lamang nimo ang imuhang uric acid. At the same time, na-enjoy pa nimo ang mga pagkaon, mga lami na taas og uric acid. So ang ato, dadto na lang kita sa na maipagawa sa sulod sa atong lawas pinaagi sa pag-ihi. So isa sa mga makatabang para dili ma-deposit ang mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint, take UAID herbal capsule.
0: UAID,
1: so pwede imnan nimo 2 capsule every morning mga kanans. Kung ano gid siya, kumbaga problematic yun ang imuhang uric acid mga kanans. Okay, balikon ko, UAID pwede imnon 2 capsule every morning. Pero kung dili naman kayo kagasakit imong tuhod for prevention purposes lamang siya, pwede ra 1 capsule once a day.
0: And ayaw kalimot yun, 6 to 8 glasses of water. Yep. Kaya mo ganda ko ikatabang yun, ilabi na ang problema is pareho yun sa taas ang imong uric acid level.
1: Yes, Dr. Arlene. And then kanang 8 to 12 glasses of water per day, din gina-recommend ko ha, dapat dili mo magsige inom og tubig na bugnaw. Kaya ang tubig na bugnaw mga tanans, isa gid siya sa hinungdan nga no nagadeposit, nagagahi ang mga cholesterol o uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Mas nindot yung room temperature lamang na water or katong warm water mga kanans.
0: Okay.
1: Yung medyo bugnaw-bugnaw, i-prefer ko lang na siya when the time na mo inom ka og mga fruit juices or mga vegetable juices. Dato lang na time mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, gusto kong mabuntis. 4 years na mi sa akong live-in partner. Pero wala paghihapon mi nagkaanak. Unsay angay buhaton? I'm legend.
1: Okay mga kanans, nung kiniba, problema sa mag-asawa. So, dili na nato, pwede
0: both
1: na.
0: Siguro dapat ang magkuan. Ang lalaki mag-mega man, of course, ang babae cervical care.
1: Yes, Ate Arlene. So, kinangla na to na ma-examine ang lalaki man o ang babae. Sa mga kababaihan, mas dali man sila ma-determine mga kanans. Isa ani mga kanans, so dapat normal ang ilahang cycle. Then, of course, every month, ginadugo sila, then limpyo ang ilahang pagdugo. So, nga kung naay mga changes, naay mga abnormalities sa ilahang pagdugo or irregular ang ilahang cycle, mga kanans, ina-recommend ako na mag-inom sila og Cervicare herbal capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. When the time na okay na, normal na ang iyahang menstruation, ang iyahang cycle, okay na siya, mga kanans, pwede na lang dayon imnon ang Cervicare 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na na siya. Ha? Kaya para, kung purpose mangod na ito lang, para pagpamintin sa pagpangitlog na sa mga kababaihan.
0: Ayan.
1: Para na po sa mga kalalakihan, kung dili hassle sa imo mga kanans, mas nindot po doon na magpa-sperm count. Kaya para maibawan po na ito. Kaya ba, sige na ka dumbol ni mo imong asawa, din ikaw mismo di ay, wala da'y buhi na sperm.
0: Okay.
1: Diba? Ano da'y? Luya da'y ang imuhang sperm, mga kanans. So, kinangla na ito.
0: Okay, 4 years na biya silang gauban?
1: Yes, Ate Arlene. So, muna mga kanans, so na makita po na ito yung sistema sa babae man or sa lalaki, kung kinsa ba ang na'y diferensya, kaya para matagaan din na ito na exacto na treatment, mga kanans. Pero kung nakita na ito sa laboratory ni mo na ay buhi or na ano lang siya, below the normal lang ang imong sperm count, then luya lang imong sperm count. Ang importante na ay buhi na sperm count. Ang importante, nag-produce ka og sperm. Kay kaya raman nato na siya na mapalagsik ang imong sperm. Mapataas ang iyang endurance. Maipabalik og healthy og mapabalik og kadaghan ang imong sperm, mga kanans.
0: Okay.
1: So, pinagi lamang sa pag-inom sa Megaman Herbal Capsule. So, ang Megaman Herbal Capsule makatabang sa mga kalalakian para mas ma-improve ang production sa iyang sperm cell, mga kanans. Then, masigurado na to na mas healthy ang iyong matag sperm na imuhang ginagawas, mga kanans. Then,
0: okay.
1: Of course, pwede po din mo sabayan o sa ato ang Megaman Gold Coffee Mix. Kaya para sigurado na lagsik ang panglawas sa mga kalalakian. Then, kung naakay tayo, mga kanans, pwede ka mo bisita sa ato ang Nans Wellness Center. There is a Sumpong Balay-Balay City.
0: Okay.
1: So, anak ko diya, MWF, mga kanans.
0: Okay. At early and Doc John, taga Lana del Norte ko. Kung ako'y kwarta, ako'y lang paliton, kapigid o nans o UAID o Cervicare. Ang akong bana, 62 na yung edad, panday ang trabaho. matingala mi kay dali ra siyang maluya, labi pa kong mabulan siyang init. Unya, dali ra kay siyang ubhon. Weak na yung immune system, Doc.
1: Okay, mga kanans, no? Sa edad niya is 62. Diba? Sa mga kalalakihan, dili na to ikadinay, pag naanay mga edad-edad, bumabagsak din yung mga hormones sa mga lalaki.
0: Labi na nga panday ang trabaho, bugat, Doc.
1: So, then, init pa kayo, mga kanans. So, kumbaga, yung testosterone hormones niya, medyo minus na, medyo luya na siya. So in terms sa mga endurance, sa iyahang ano bito, ang iyahang strength niya, makitaan na gid niya na medyo muhina na siya, na muhina.
0: Okay.
1: Kini siya tungod sa nagkakaroon ng mga changes sa iyahang hormones.
0: Okay.
1: Kini siya is dalapod sa iyahang pangidaron, mga kanans. Pero kaya nato na siya, mga kanans, na ma-minimize yung aging impact sa ato ang panglawas. Dili rason na tungod na nag-edad na tag-50, nag-edad na tag-60, then yung mga normal na activity, dili na nato makaya. Kaya dagan pa man diya na mga 60 and up diya, kusga ba man kayo? Dagan pa man ang mga 70 diya, pero still, yung strength nila, dili ikadinay na kaya pa niya na mu-endure sa mga activities, mga kanans. So I recommend sa mga kalalakihan na kung ikaw makabantay na medyo ni minus na ang imuhang kusog, dali nakakapuyon, dali nakamagluya sa panahon sa imuhang trabaho, try sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Makita ni mo yung kabag-uhan sa imuhang panglawas. Makita ni mo ang imuhang kusog na mas nibalik ka sa batanon, mga kanans.
0: Okay.
1: Then mas makita ni mo sa imuhang trabaho, bitaw na panday, mga kanans, makabantay pati ang imuhang mga kauban, tingala na lang siya na murag naglahi naman niya, mas nikusga naman siya. Kaya tungod ka na siya sa imuhang male hormones na enhance siya balik, mga kanans. Balikon ko, take Megaman Herba Capsule, 1 capsule once a day. O pwede po din mo sabayan sa Megaman Gold Coffee Mix, mga kanans.
0: Ate Arandok Jan, okay lang ba, Ate Arandok Jan, nga maligo sa dagat bisag dunay menstruation?
1: Okay, mga kanans, no, ang ato among good na ginatagaan yun, mga kanans, no, na kung pwede during sa imuang menstruation, mga kanans, ayaw lang sa isa yun o ligo, mga kanans. Kanang
0: labi na kung
1: first
0: dagat.
1: First day yun, mga kanans. Kaya kung tanaw na ito, mga kanans, no, yung activity sa sulod sa imuhang matres. Ang imuhang matres, mga kanans, nag-dilate siya. Kanang parang gabukad siya ba? Gabukad siya ang sulod sa imuhang matres. Kaya ang purpose niya, gusto niya na i-push, ipagawas yung mga dugo. Para mo to ang imuhang immense siya, mga kanans. So, many to see, kung maligo ka, mga kanans, ang temperatura sa tubig, bugnaw ba ya? Di ba kay tungod bugnaw?
0: Kung dagat po, Doc, be sure nga limpyo.
1: Yep. So kay mao siya, mga kanans, no?
0: Basig magka-infection pa hinoon.
1: Isa po siya, mga kanans, kay tungod bangon na open na ang iyang cervix in that time. So balikon ko, mga kanans, no, ang sulod sa iyang matres naga-dilate. So naga-open siya para ipagawas. Karon kung ligo ka, bugnaw ba ya siya? So kung bugnaw siya, unsay epekto sa bugnaw? Constriction. Mo kubol. Na tendency na dili mo gawas ang dugo, mga kanans. Dok, what if do kung warm water, medyo maligamgam na tubig ako ang iligo? Yes, okay pa na siya, mga kanans. Wa may problema, basta mag warm water o katong hot shower bito, mga kanans, okay na siya. Kay ang warm ang good or hot shower, mga kanans, makatabang po na siya para mo dilate. So meaning to say, dili nato siya i-counter yung kuunsa yung sistema sa pagpamens sa usa ka babae. Then after lang yun, sa inyo ang pagligo, mga kanans, ayun lang itkalimtiha kung maligo yun mo o warm water or mag hot shower mo, mga kanans, haplasi lang dayon og non-slenement oil. Kaya take note, open ba yung mga pores ninyo, mga kanans? So haplasi lang dayon og non-slenement oil ang imuang puso, ang imuang baywang, mga kanans. Okay? So after ana, mga kanans, ano na dayon, make it sure lang na dili ka mahapak dayon sa hangin, ha? Kaya para at least malikayan pa nato yung uban ng mga komplikasyon. Sa ako, pwede ka maligo, depende sa klase sa water.
0: Magbutang og tampon, magamit og tampon. Para maka-cover man lang. Pero dali ra, dili magdugay.
1: Amo na siya, mga kanans. So when the time na mag-mens ang babae, mas nindot na ipa-free lang gina siya na ipagawas. Pero kanang ibutang bitaw na isangal para dili, ano, that is not good mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So dapat free lang yun siya na makagawas, dili siya makakos na maka ano bito siya makapabara na dili mo gawas siya mga kanans. And then kay para nindot ang paggawas sa imuhang pagdugo mga kanans para walay dysmenorrhea, try nimo take og cervic care. Makita nimo yung difference mga kanans sa before and after sa wala ka ni inom. Then sa pag-inom nimo makita nimo yung difference. Lahi ra gyud ang masinatian nimo mga kanans. Mo na ingon ba na sa mga kababaihan sa una sa wala pa sila nakainom bisan sa ilang pagduklyok pigado kay sakit ang ilang paminaw sa ilang puson. So after sa nakainom sila og Cervicare, nakabalik sila sa ilang trabaho mga kanans. Dili nila ma-feel ang pain. Kung naan sila ma-pain, tolerable lang kayo sa ilang mga kanans.
0: Okay. Pwede naman naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes pohon sa mga tagnagsamang istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, Osbunako, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang NANS corn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na
2: sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
6: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: ko si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Pektuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pod sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako pohon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

ang Builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: long, mo ingat ingat sa inyong simol. Malong the great. Karon, ani ana ang founder sa mga kurimaw.
1: Ay, ay, ay, ay.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin diyong tanan. Ako rin mga ogwelcome na sabta. At doon sa ito ang pagpanaguban sa programang Balong Daguri. At kumusta, og? Magina otlanta nga naa mo. Na ata may galas maadyong panlawas. Adlaw karong Sabado, July 25, 2026. Okay, 6 days na lang kitbay. Ah, August na po dahil. Ah, 6 days na lang. August na po dahil mga kurimaw. Og atong tigmo, 2,200. Kaluoy ni Juan Buslutog Tian. Gigitig ang Tian Gilubag Pangdunggan. Ah, muna siya mga salingan. Pabot sa mga itong giandam. Ah, karong adlaw nga, nasa Jodba ka mo. Og atong unang lingaw-lingaw. No, webe. Webe, mga kurima. Og paabot ang duha para makompleto, ha? Paabot ang duha para makompleto. Magsugod na tayo, dito ang pagpanaguban.

0: Ya, pabanaron. Ah, ang barang mga gurim. Ang ako nakita karon nga bang nagpabilin gitumang barang ang atong dago may galang dako. Inya mo buhot ang kiyan. Okay, dirita may galang sa matubag. Lawang tubag si Mugtigmo kay taong nga ihaw og baboy gilimpiyohan din gibuak ang tiyan. Agikuha ang sulod sa ginawaan dayon. Limpiyohan pagkauman gibuak ang putol man. Gibuak ang putol. Og lawang tubag imutigmo kay sista. Agikuskos og giangay. May lisoan na mana magdalita. Magdalina lumanat. Negros Oriental Basay. Oy mga taga Basay. Piotr. Kumusta mga taga Basay? Agadi abyod. Long. 15 years ko nagpuyo sa kolonya. Kung saan siya? November 24, 1998. Hangtod November 24, 2023. Driver ko ni Samson, hoy. Mau ba? O niya amang karon. Ha? Oho. 15 years na siya nagpuyo sa kolonya. O, driver daw siya ni Samson, hoy. O, sumay ato'y kalagad ni mo. O, sa kisipoy nga ni mo po, da? Law tubag kay Litro Giabrihan. Barciliso Manigos. Malingaw tubod lanaw. O, gadi abnyod. Ang akong atubag longkay, soft drinks giablihan, Barceliso Manigos, kaysa lang ilabay bay. Og ang tubag tigmo longkay, abridor sa 8 ounce. 8 ounce, pagayon ka ng 8 ounce, og 12, maura mo na. Maura mo ng tansana. Maura mo ng sukod. Agalaw tubag tigmo at taong gitarista na balong gikan kang Rinanti na Carmen Davao del Norte. Kumusta mga taga Carmen? Dito pero uli ara ko weekly sa Norte de Pulong City. Boy Bagdok ni o sumi ato boy tumoy raman boy. Boy Bagdok law tubag kay gripo na kay may buo na sa tunga. Og nubagon ang gripo parang maoy. Silbing Dungganya ang mitubag si Rosemary Sumilay, taga Bandera, Polanco, Sambuanga. Piotr. Wap agapon. Og ang tubag nung nagkaba, o si nagkaba, mumoy ng oro kita. Og di apanyod. Law ang tubag taong kapugas kay magdalaman og butangan og bini din kutkuton man ang butangan dayon imong lubagon aron palastar lina taga sagada saga sagad ba di siya dinas nilong sagad sagad dinas computer wa ay pagyapon mga mao og lang tubag ang siya kalaha. Okay, okayon manimo og lubag-lubagon. Ahandol si Rolando Cornelio Zamboanga. O kumusta diag Rolando Zamboanga. Buenas. Aga lang tubag kay abridor sa soft drinks. Ayan. Aga di abriod. Lang tubag anak itaw nga. Nanag-ayo og motor. Misoy ng palaran dapitan. Pista di pista karon di sa. Sa dapitan. Happy fiesta dapitan. Agalang tubag. Akandado Kenyo Kinonoble. Banga South Cotabato. Agadi abyod. Agong tagna longkay. Taong gitar Ray ng Quezon. Ray Ray. Piyo. Okay, wa pagyapon masalingan dirita may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Ben ng Osamis. Kinis balong may galang hubog. Ah, doon na siya tagbuan may galang manyag na binuhat. O, oh, iyang girip, may gala iyang irip. Ayaw ba kinakoy ako? O, oh, di kipabadlong may galas balong. Ayaw ba kinakoy ako? Abi ni balong may galang dala si binuhan magidugo ba? O, oh, diyang nahubuan na ganiya. O, oh, bayot mo na ikaw siyang pungango.
1: Mo ang bayot mo na ikaw.
0: Ingon, bita kong na ako'y ako. Ingon, tagag na ako'y ako. Gahay kag-oo.
1: Inom pa more. Inom pa more.
0: Muna. Pasi, oh my God, lagi kang daw kang Ben. Asa Osamis, kumusta mga taga Osamis? Ah, mayong pag mayong pagpaminaw niyo. O galaw akong atubag anang imong tigmo. Ah, gitara. Di, ah, pagyod lang tubag kay Gunting Barsiliso Manigos. Malingaw tubod Lanao del Norte, Fio 2. Agalaw tubag, single mom na imo, agikot Boy Hamloy ni, o si Boy Hamloy, Peter Boy. Agalaw tubag imong tigmo, Liabi Orkay Sofia Noble, Banga South Cotabato. Agadi apayod, akong tumaglong, imong tigmo kitaong naggitara, Nilbin from Kabakan, North Cotabato. Kumusta mga taga Kabakan? North Cotabato. Agalaw tubag ng imong tigmo gitara, Nilbin, Kabakan, Japon. Kumusta naman si Kuan niya? Buhi pa ba si Tatay Sisam niya? Aminin ako muragwa na gito. Lang tubag kitao nga nag-ayo og husa. Gilubag ang os din, gibutangan og papilit aron dilit ang mutulo og balik King Man Langit ng barangay Kabasalan Sambuanga Sibugay Barabins og di abanyod. Lang tubag na ko ano imong tigmo kay tao nga nag-gitara gyapon Nilbin, kaysa lang bunalan ta mag-gitara bunalan ta mag-gitara. Lang tubag sa imong tigmo. Oh, Nilbin, ayaw kadaghana. Ayaw kadaghana, Nilbin. Lang, ang tubag kaguran. Gikan ni Juliet Oroquita City. Kumusta ang Oroquita, Juliet? Piyoto. Wah, pag-iot mga salita. Lang, tubag tigmo, mau ang plastic balon nga kamulog ha. Gapasudlan og hangin, bistri ng paradise, agabanglasan, agalain pang tubag. Law tubag si mong tigmo, taong nagluyang, og saging gilubog, gilubog din eh. Din gilubag ang alho, aking manlangit, barangay Buayan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Parabits. Og law tubag ana, taong naglaba. Misoy ng palaran, dapitan. Piyuto. Ang tagnalong kay Gitar Ngayabag, Ray Ray ng Quezon. Piyuto. Wap, aga po. Good PM long, shout, shout ba, hihi. Pirmi paminaw, Ipunan, Cagayan de Oro. Oy, mga taga Ipunan, shout out. Di apagyo din eh. Lang kay komentin niya Juliet, Juliet. Juliet ni or Luliet nang or kita. Minten? Purwan to ah. Sige, balik-balik ah. Porto Zero. Aritas purwan to. Pero atong atong unang lingaw-lingaw. O mo to no? Botones ang tubag gamay. Asa Sorala, oy kumusta di gamay nang Sorala? Yuto.
1: Wa pagyapon, hindi gamay si Sorala. Gamay or naay gamay.
0: Law tubag si muntik mo, dunggan. Na nga tiro. Para butangan og aryoso. Si tiro. Dunggan na nga tiro. Ah, para butangan ko og aryoso. Tubag lang kay butunis. Gamay gapon si Sorala. Piyoto. Piyoto. Aga law tubag tigmo kay baboy. Ako ang itlog, talinan. Asan siya? So, gikapon lugar? Talinan. Ang tumaglong kay sugong. Ginloan sa pitlagong. Ang gibalik sa bungol. Ako si Markan, taga-hingoog. Kumusta mang hingoog, Markan? Lain pa nga tumag. Ang tumaglong kay gataod. Ang kwarta sa gitara o gitlubag. Ang dunggan sa gitara o tuning. Okay, aron mabalas ang timing ni ini. Elizabeth Hikali, anang dipulog. Piotr. Wap agapon. Wap agapon mga kurmang. Og ang tubag tigmo, gitarang guba. Pitch ng sumilaw, ibungan ng guba. Ah, kanang guba ng gitara, ibungan, ipuspon. Og law tubag kay bao o pawikan nga gilapa pitch ng sumilaw gilapa kana wabo katilaw ana migala kanang bao tubag long tigmo kay tao nga naggitara Nilvin ikabita Nilvin mablak di ka Nilvin ba long tubag tigmo okay si Nilvin gyapon isa na lang jud Nilvin ba iblak tanong jud ka. Law tubag imutik mo. Mablak-blak na gyud. Ha? Mananghid na gyud ko. Law tubag kay banduria na balong. Gikan ni Michael Tilarma ng Oro Kita. Piyuto. Wap aga po. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Alex. Gikan pag kang nin-in-in sa Gayan de Oro. Kato may galas balong nga estudyante ni Ma'am Tikla. Nanawag may galas sa iyang Ma'am Tikla kay Ulan kayo.
2: Hello? Ay, hello ma'am. Si Balong ni ma'am.
1: Oh, unsa may ato lang.
2: Moraga, malit ko karon mang kay porting kusog kag ulan ma'am ay.
1: Mao ba kusog ulan sa inyo?
2: Yes ma'am. Wala lang kog mondang ma'am ha.
1: Oh, dobig di mondang.
2: Aw og di mondang ma'am, ako'y undang. Undang ko iskwela ma'am. Og di mondang ang ulan. Ako'y undang.
1: Gikan daw kang in-in may gala si Dio. Anakit lang. Huwag di mo undang ulang. Ikaw undang. Di agit pa ingon. balong. Akong tubag. Anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay gitara gap. Computer. Aga, akong tubag lang kay Metro San, Barceliso, Manigos, Malingaw, okay? Lanao, Ogdia, Pagyod. Balong, akong tubag. Masa ni siya, onse ikaduhang lingaw-lingaw. Okay, ato ikaduhang lingaw-lingaw, dos. Oga, paabot na may galang usap para makompleto, ha? Ako di ay si Boy Lukiro, taga... Mungkayo Davao de Oro, Barangay San Jose Purog 6. Sa may ato ni mo? Ha? Sa ni may ato? Og di abyod. Long tubag tigmo longkay. Nag-ablig tinapa Barceliso Manigos. Malingaw tubod. Lanaw. Piyuto. Long tubag kay. Pultahan na long. Giyawihan ang pultahan o ginubag ang durnab. Way pangag address ag lain pang tubag. Law tubag si mong tigmo. Galaba sa washing kay lubagon man ang iyang pakusog. Og pahinay saldi ng awang kutabato computer. Og tubag lang. Asista gikablit ang kwerda so giliso-liso. Aron dili mayabag. Boboy sa kamay, 70 years old. Barangay Modyan, Malaysia. Davao City. Oh, mayabag nugluso. Lubago ni mo ba? Ah, sige, ano mo lubag-lubag. Mayabag nun na. Og balong. Akong tubag. Ana ka, iabihanan sa sakinan. Uwap, agay po. Awa, pag-iapon mga salingan. Og akong tubag. Balong, anang imuhag. Tigmo. Oh. Ang tubag, anang imong tigmo. Balong kay. Sugong. Piyuto. Yawi o kandado. Pag-ikandado. Agang Marshall may gala sa Bulwa City. Kumusta mga taga Bulwa City? Og di apriod ang akong tubag. Balong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay naghugas og mag ano mga pe? Mga pita? Akong tubag long, anang tigmo ni mo. Ang tubag anak kay Tolmax YouTube. Nag-on og LPG burner Piotr. Oy sa mga Ilocano. Sa mga Ilocano nga pabasa og table nga ang tama. Ang basa sa table kay tabol man. Wagit ani, wagit ani. Yung table, tabol ang basa. Tabol namin o. Nagdakali tabol.

0: bajo, bajo kompyuto. Okay, dito ito may galas line pa ang pasiyaw. Gikan daw kang Alex may galas Bohol. Kadyos balaw may gala nga naburusan niya stikla, pero gaduda siya may galag iyaha bagyog dili.
1: Di ko mo angkon anandi ay.
0: Hindi ko mo angkon god.
1: Kinahanglan mo angkon ko ana o kanang ma masyon nagit nga ako gina.
0: O, unsa lugar pa maagi be. Nga ma, mahibal agad din mong imuha gini. Eh.
1: Kuan, ato nang ipakuan.
0: Unsa?
1: Ato nang ipa-x-ray.
0: Ipa-x-ray. DNA, tali lang.
1: Basta ipa-x-ray na. Maglaro, mag-ako ba nagdili?
0: DNA, dili na ako. Dili na ako. DNA, dili na ako. Lang akong, akong tubag anak kay nag-repair og radio, computer. Wap aga ba? Og ang ako ang tubaglong anang imuhang tigmo kay namuhag og putyo kay hindi para manghupong ang pinagkalit og ako ang tubaglong asa imuhang tigmo ayan ang tubag anang kay sugog. Lang, naglusak og sagi. Amuha sa una, gi. Ma, mapilan magkatong sa lusong bitaw itong inigma. Mapingis bitaw. Malaksi mo itong lusong kahoy, apil kahoy. Kahoy, may ginusak ng apil kahoy. Akong tubag. Lang, anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay. Nang hugas. Sa may hugasan. Ano lubagon man. Ano na may lubagon. Okay, balaw tubag anak kay. Nag-angay o gitar. Gikan daw kang ka. Gisane? Gikan daw kang Kalil ng Cotabato. Kumusta mga taga Cotabato? Ang tubag na kolong. Sa imo ang tigmo kay Payon. Piyuto. Okay, dito Miguel, sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang ikalimang planet gikan sa adlaw, the fifth planet from the sun, mao kuno may gala ang Jupiter.

Dito may gala sa eskulahan sa college. Balong. Ah. Nars magigag. Eskwila magigag nars. Naka-alcohol na be. Ansa? Ah, ganar siya magigag. Nars siya magigag. Alcohol be. Wala ko alcohol ba yan? Unsa mo nga nursing. Nursing wala alcohol? Nga ikaw, kuwan man ka. HRA man ka. Nang nakay kalha niya. Kaliro luwag, unsa man. Oh, salig kay nursing alcohol. Ikaw, HRA man ka. Nakaluwag dahabe. Wala makuluwag be.

0: computer. Ni abagyod nag nagtupilong lubag-lubago mo ng ulo. Computer. Wap agabo. Akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay radio na lang. Computer. Kasi may programa sa inyong radio niya. Pariatos balong. Ah, day. Unsa man? Ah, pangutan adaw ng atong silingan unsa na nga channel ilang radio day. Oh, kay gaaway man day. Oh, gadrama ba? Murag gadrama, gaaway ang magtiayon. Ay, wala lang. Ay, siya wala. Nag-aaway sila ha. Ay, abin akong drama sa radio day. Long akong ang tubag anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay onsa ni? Okay. Ang tubag nako anak long sa imo ang tigmo. Okay, tubag long kay radyong ya. Long taong na gitar Piyoto. Katapos ang ibilin may gala number one. Oh, kompleto na. Wala tayong oras. Salamat kisa magpaminaw. Salones na sapuhon o happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances. Sulayin LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na musgatlor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato, maunang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino?
9: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento?
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
9: Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
9: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
12: PH

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo!

0: Mga igala, mayong palis or mayong hapon ka natong tanan. O welcome sa atong kinaham o paborito. Ngatol maton, matag-adlaw Sabado, Democracy in Action, saksak sinagol. O sa ngalan sa atong main anchorman, ang bitirano, ngatong higala, nga si Bob Galero, kini ingubos ninyo ng iksoon, Idi Borja, makiguban ninyo ng 30 kaminutos nga tulumanon. Welcome, welcome ka natong tanan. Ako di pa i-greet ang mahal nga kapika sa atong main anchorman, si Mariluz, no, Lumban Galero. O ngayon sab, sa akong co-pilot dire, ang kugihan, ma-abtik, buutan nga kagawad sa barangay dao, Engineer Jerry Cajes. May hapo di ba na pre, no? O niya, sa pizza karong Hulyo 25, no? 2026, adlong Sabado. So sa ngalan sab, sa ako itimbaya, depo, ang atong talahuron nga mayor sa Lakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ingon sab sa atong busy mayor sa 16 Sangunang Paglungsod, Vice Mayor Adam Hala. O ang atong advisor, no? O maoy inspirasyon usab sa Tagbilaran City o ingon usab sa Distrito 1 ang atong kanimayor o karong naglingkod ang atong kasamtangan nga Congressman Babayap. Akong mga kaubanan diya sa 16 sa Unang Panungsod, gipanguluhan sa atong floor leader, no? Senior City Councilor, ang atong iksuon nga taga distrito sa Bohol, Councilor Plong Plong Rinca. Ingon sab sa atong iksuon nga taga Kugon, Councilor Gian Besas. Sa Poblasyon Uno, last termer, bitirano nga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran, anak ni former City Mayor, former Governor Rolando Butalid, si Councilor Tim Butalid. Iyon sab, sa atong igsoon nga taga distrito sa Taluto, last termer, veteran o gabanggiitang abogado, no? Si City Councilor Attorney Buchi Zamora. O sa Barangay San Isidro, ang atong kugihan, no? Usanis mga makugihon nga konsehal karon nga atong kauban diha sa 16 Sangunang Panlungsod, former barangay captain sa Barangay San Isidro, ang akong core commander, no, sa ROTC sa una, o karon kauban nami diha sa hawanan sa konseho, Councilor Pausto Bibot Budlong. Ingon man atong itimbaya usab, no, ang atong kauban diya sa konseho, taga barangay Mansaasa, no? Ang naginusarang babae nga konsehal sa Dakben sa Tagbilaran, usaka engineer, former flight stewardess, mabiyabihon, kugihan, Councilor Engineer Gemma Inting. Lain usab nga konsehal nga taga Poblasyon 3, no? Lain abogado nga konsehal sa konseho, bitirano sab ni, kauban ako ni atong 1980s, diin kita pa sakop sa kabataang barangay o naglingkod isip ako isip ex officio member, si Councilor Attorney Dudong Gonzaga. Lain usab nga konsehal nga taga Kugon, mo, no? Councilor Osaka engineer Charles Cabalit. O ang ako nga usa sa akong mga paborito nga konsehal diha nga mutingog yun eh, no? Kuan siya freshman nga konsehal, serving his first term, pero nakita na nako, no, ga kugihan yun eh, lantip og pangunahuna unya mo express gyud siya sa iyang mga views, sa iyang mga hunahuna og unsay mga issue, no, diha sa konseho. First term councilor tagaban sa asa, Councilor Merrick Blanco. Okay, kompleto na ba to, pre? Ubay na limtang. Ano ba to? Gawas na hawak kita. Of course, mo na si Rinka. Oh, kompleto na siguro to, no? So, all of course, ang atong ang atong ex-officio member diya sa konseho, nagdala sa tingog sa atong mga kapitanes, mga higala. Matik nga kapitan sa Barangay San Isidro, ABC President o Konsehal Joseph Sagaral. Aha. Onya nagdala usab sa tingog sa mga kabatan-unan diya sa hawanan sa konseho sa Dakbayan. Ang atong batan-on, no? Kaduha diring babae, no, but dili sa elected, but representing the sanggunyang kabataan as ex-officio member kaya nagipili siya nga presidente silang kahupungan taga distrito sa taga barangay tip-tip, no, si Mafe Climaco. Okay, of course ako i-grateful ang among kugihan nga SP Secretary si Ma'am Lynette S. Iba. Huwag ang tanang mga sakop diya sa buhatan sa Vice Mayor's Office, sa Sangguniang Palungsod, o sa mga buhatan diya sa SP, no, sa Legislative Building, mayong palis ka na itong tanan. O niya, ang itong sa ngalan usab sa atong mga department heads diya sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang itong bag-o pa, no, nagsaulog sa iyong birthday, City Administrator Alvin Acosar. Idol, happy birthday kanimo. Og sa tanang mga empleyado sa Dakbayan sa Tagbilaran, mayong palis, mayong hapon kanatong tanan. Unya, unsa man eh? Praying happy birthday, labi as bisayang manok ulbal bakuwa oy. Oy biday ako day great po day belated happy birthday ang atong isuon kanhi konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ondoy Borha, no? Nga nagsaulog sa iyang birthday. Greetings gikan sa atong igsoon, no? Kagawad sa Lila pre, barangay Kagawad sa Bungkukan ba? Si Ray Tutas. Bungkukan Lila ang nagpopularize sa kanta How You Broke My Heart ng Haigala. So praying mayong palis ka ni Mudia o may pagpaminaw sa atong programa karong hapuna, no? So ato day great, no, ang atong probinsya sa Bohol, no, nga nagsaulog sa atong ika 172 pero nga foundation day atong July 22, oh, atong adlaw Miyerkules. So sa atong talahoron nga gobernador Aris Sumintado, atong Vice Governor Nick Besas, o ang tanang mga sakop sa sanggunang panalawigan, o ang tibuok lalawigang Bulanon, happy 172nd Foundation Day kanatong tanan. Unya sa dita malimot, eh pre, ugma pohon, nag-state dancing, pare Jerry, no? Kagawad? Ugma pohon, sa oras sa pre? Alas dos. So, at this early, mahata kita og traffic advisory. Kay murag na may street parade una pre, no? O, nahimuon nilang street parade. O, kanang itawag na itong street dancing. Before, muadto sila dito sa hawanan sa CPG Sports Complex. So, umapuhon yung mga higala. So, ay sa listahan nila, murag na yung buminos siyam, no? Siyam ka mga contingents gikan sa atong mga kalunsuran nga mosalmot sa maong kalihukan mga higala. So mao na kabahin sa atong paghimuon nga street dancing competition og showdown og mapuhong adlawa atol sa atong gihimo nga Sandugo celebration 2026. Nya gani padayon karon ang gihimo sa mga kalihukan nato dito sa Bantawan, no, dito sa atong old airport. Bibo kay dito mga higala kung makasuroy mo dito, makita ninyo ang nakainlain nga mga tinda, no, mga pagkaon tuwa dito nagitapok ang ato mga kaigsoonan. So libot suroy ta dito og tanaw nato ang gipadayon nga bantawan o gitawag nato ni Barrio Fiesta dito sa Old Tagbilaran Airport mga kaigsoonan. Unya ako la pong i-gipost na maguni ni Mayor no sa atong iyang official nga Facebook. Kabahin kani sa usa ka advisory gani paring Jerry daghan in text nako unsa man ka tinuod ni no nga nay nagpost karon sa atong social media particularmente sa Facebook. Kabahin lagi aning usa ka bahad no o usa ka unsa tawagan na pre paskin oh threat pa nga nako ni maghimo og usa ka binuang sa atong mga tali sa atong mga tulungaan so main board mga atong mga estudyante so gipahibaw ni Mayor Jenya no sa page nato sa atong syudad that the city government is closely monitoring this threat report no so gi-verify ni sa atong tinugyanan sa atong kapulisan no led by Chief of Police Joey Bicoy no onya to ensure the safety of our students gimanduan no sa atong kagamhanan sa syudad at all public schools should cancel all activities over the weekend. Kaya marag weekend man niya gibutang niya. So, obserbahan po nato ang development sa mga investigasyon o we are closely coordinating sa City DepEd o sa City PNP. For information na makatabang sa pag-identify aning ga-upload, please contact ang atong City PNP. All information nga inyong ipaabot dire will be treated confidential. So mao kini ang atong mga hotline numbers no sa atong Tagbilaran City Police Station sa Globe 0906-746-4252. Usbo nako sa Globe 0906-746-4252. Sa Smart, dahil doon ka Smart numbers na ito diri, 0912-624-4203. Osbo na ko, 0912-624-4203. O sa line numbers sa Smart, 0946-756-0899. 0946-756-0899. O ang telephone number, landline na ito, 427-1452. Usbo na ko, telephone number, ang atong linya dito, makini, 427-1452. And again, all information ang inyong gihatag, kabahin niini will be treated confidential. So, mahangyo ko sa atong mga kaigsoonan o hingangay nga itong syudad, pinagi sa atong Mayor, Mayor Jenyap, nga mutabang ta, no? Gani tanang mga aktibidades karon sa atong mga tulungaan, gikansilar kini. Ato lang precautionary measure, no? Kabahin aniyang gibahad nga paskin, nga gipada diri sa atong social media. O niya, mahangyo po ta, no? Kung kinsay, nag-post ane, whether tinuod magaline o komedya, dili maayo. No? Para nako, dili ni makatarunganon, dili maayo. Daghan ang kaitagi problema, daghan ang kaitagi problema, gagyatubang sa atong nasod, lapunan pa natog mga istorya nga susaba ni ini. So, dili ta makatugot, no? Nga na yung mga tao nga maghimo o susamang bahad-bahad, no? Or paskin-paskin sama ni ini. Kay dili lalim, no? Ang gihatag ninyo kakuyaw sa ato mga kabataan, sa atong mga tinunan, o apil na usab ang atong mga ginikanan o ang atong mga magtutudlo nga naa sa atong mga tulungan. Mauna nga gimanduan ni Mayor Jane Yap nga pahugtan ang atong security, no? Ang atong precautionary measure, seguridad sa atong mga tulungan, kabahi ni ini. So, mawala ni mga higala ang akong pangunahuna, kabahin aning gipost sa atong mayor, Mayor Jane Yap, bahin aning gipaskin, no? Gibahad, bawa kinsay nagbugna ani, dili ni maayo dong, no? Dili ni maayo dong or die, kinsa mangka ka. Komedya magaling ka, palihog, undangon na nato ni, kay naghatal lang kag kakuyaw sa atong mga kabataan, mga kaigsunan. Okay, so, mana, no? Nanya, before itang malibot, ato po ipaabot dahi ang atong pahasubo, pre, no? Sa atong pinalangga nga kapitan, no? Sa atong barangay Mangga, no? Sa distrito sa Mangga. Si Kapitan Nilo Lumantas. Kapitan ni sa incumbent ni nga kapitan sa Barangay Mangga. So sa tanang taga Barangay Mangga ingon sab sa ato sa iyang banay, no, sa mga Lumantas abong ipaabot ang among pasubo o gihangyo nato ang ato mga kaigsunan nga naminaw karon sa atong sibya nga kuan kining ipaglitok, no, sa pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayan sa atong kapitan, no, Nilo Lumantas sa distrito sa Mangga. Unya daghan po mo text nako kabahin lagi atong inamta ko ganahan misbot ani pre ani bahig bitihan kay ako na may giaway ani naunsa na mental ni. Ako lang explain briefly. I hope I still have time, no? You know, to explain niya. Unsa ang proseso nato kung magpasa kita og ordinansa or any ordinance for that matter. Kanya kaning plitihan, maagi man gyud ni usa himoon mato ni sa usa ka ordinansa. So, ingani ang timeline, no? Maklaro ninyo. Okay, daghan ang utana nato ani unsa ni tabo. Adtong June 22, around 9:30 in the morning, naghimo tag committee meeting. Ang usa sa agenda ani sa maong committee meeting na kita nag-preside, mao ka tong proposed ordinance 30-26 kabahin sa plitihan sa atong tricycle sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Unya atong Hulyo, Jis. Adlang Biyernes to, pre. No? Gihibo na itong usaka public hearing dito sa Hawanan sa Sagbudang Palungsod. Nagsugod ta alas 9 sa buntag, nahuban o alas 12 sa udto. O kinsay mitambong, diha ang ato mga drivers o operators on one hand, unya, on the other hand, diha ang atong riding public. Represented ang mga estudyante, mga senior citizen, o ang atong People's Council, no, nga kabahin ang atong riding public niini. So it took us 3 hours to discuss on this issue kabahin sa maong plitihan, no. So ang proposal ato 15 ang minimum fare, unya 2 ang succeeding kilometer. So mao to. Gani kung ako kalimot, akong giinyan ang atong presidente. No? Paminaw mo ha, mga kauban itong tricycle o driver's operator, si Roger, si Sir Roger Borato. Nga, sir, kita naman kasulinan sa unsaban. Pag-meeting mo sa inyong hugpong, unya, paghimo po mo o inyong position paper. So, tuod man, atol sa ato public hearing, atong gihimo na itong Hulyo 10, gibasa ni Mr. Roger Borato ang position paper sa ato mga drivers o operators. Nga, okay sila sa 15, unya ang succeeding kilometrahe 2. Pero punan nilag 3 aron mahimong 5. So mao to lang proposal no nga okay sila sa 15 nya ang atong proposed ordinance kay 2 bantong succeeding gusto nila punag 3 ang mahimong 5. So gabayloay og mga pangunahuna ang atong mga katawhan nga hintambong sa atong public hearing. Gani well attended to no diha na salamat ko diha gyud ang kinatibukang member sa City Council aron naminaw no sa nakalain panig kabahin sa proposed ordinance. Unya as we were about to end no sa mga public hearing gingon ako I cannot decide on my own. 13 mga member dihi sa 13 mga member dihi sa Sangguniang Panungsod. So 10 nga elected no unya usa duha ang ex officio member ika 13 si Vice Mayor Adam Hala. So aho giinyan pagyud sila nga karong July atong session 14 July 14 atong session na atong July 14 akong giinyan sila adlaw Martes panto 2 o'clock in the afternoon nga balik mo dire no at sa atong session aron po makapaminaw mo sa among diskusyon kay adto man gyud ang final nga decision during our session. Kaya kung sa'yo mong isigutan sa committee meeting, sa public hearing, di pa man apinal, di pa man final, no? So, ato na yun na dito sa hawanan sa konseho atol sa atong regular nga sesyon. Akong giinyan, mga drivers operator, attend mo sa sesyon karong July 14. Sama usab sa atong mga riding public. Nga attend mo dito, aron makapaminaw mo sa diskusyon niya og dami mga komentaryo, pili man mo participate. Kaya i-suspend man mo. No? Pili man mo suspend sa proceedings to allow kinsa itong musulti. No? Kinsa itong mga komentaryo. Allowed man na. No? So ang buhaton lang sa floor leader is i-suspend niya ang house rules so that ang publiko makasulti. So miabot ang July 14. Gitoke na muna. Again, I'll to say, it took us 1 hour. Around 5 o'clock, mao to ang takna nga gipresent na ko ang katong proposed ordinance 30-26. So, kinsa may dito? Diha ang katong representative sa mga estudyante, sa People's Council, o sa riding public. Dahil mga senior citizen yung tambong dito atol sa among sesyon. Nangutana ko sa akong sekretary, si Michael. Michael, naba ang mga drivers o operators? Lingi-lingi ko sa likod. Diha pagaling atong mga kauban sa media. Diha si Ray Tutas, diha si Dave, diha si Danny Reyes. Nangutana ko, naba ang mga tricycle drivers o operators? Wala. Wala sila mo tambong. But, even if wala sila mo tambong, akong gibasa kadtong atong position paper nga gipirmahan sa mga kadagkuan nato sa tricycle drivers operator of course sa ato presidente nga si Roger Borato. Akong gibasa kay naghuwat man gugniha sila po. Akong gibasa nga mao ni ang position paper sa ato mga drivers og operators. Akong gipresent no bisag wa bundiha kay gusto ko nga mapaminaw ang both sides para ma-guided pod ang atong mga kaubanan nga konsihal. Kay dili man si Di Burha ray mo approve. Oh, daghan mi mo approve diha. Oh, daghan ming member diha, 13 mi appeal si Vice Mayor. In case of patay, si Vice Mayor may mo break sa abong isigutana dito. So, 1 hour nagbayloay mi sa mga pangunahuna. So, at around 6 o'clock in the afternoon, to be exact, nagka-timbang-timbang be nga let's meet halfway. Happy compromise. So, gipangayo sa itong driver's operator, mo resulta man sa 5 pesos ang succeeding kilometer. So, mingon mi nga. O sige, mingon ako mga kaubanan ako nga. Pili ba og 3 pesos ang atong succeeding kilometer. So, mautoy na aproban. So, paibaw na ko nga dili ra si Di Burha may nag-approve sa maong ordinansa. Kaduha, ako as chairman sa public utilities on franchises, ako gimo present, no? Niya, during the committee meeting, public hearing, igo ra pug ko mo preside, no? Igo ra pug ko maminaw. Unya, i-consolidate ang mga huna-huna sa mga kaubanan nato diya sa konseho. Ako na ipikasubo, iangin pa nila si Mayor Jane, uban pa, nga kabahin na niya, when we do the legislative process, kami ra ang naghisgot diha sa Sanggunian Panglungsod. So, ordinansa man eh. So, ipasa na mo sa buhatan sa mayor for her to affix her signature. Kaya kinahalan man na sa local government code. So, usbo na ko, I did not act on my own. It was a collegial act sa mga sakop sa Sanggunian Panglungsod. So, ako lang ang klaro ho, no? Mubo naman, daghang pa ako yung ihisgot ani Paringere, no? Muna nga, paibaw lang ko, I hope, mapublish yung mapuhon, no? Sa ato mga lokal na papamantalaan, kay requirement ba na? So, mapublish din siya, siguro by Monday, ma-officially, kan operational na maong ordinansa. Kaya daghang nga yung text na ko ng mga riding public bahin ni ini. So, will we come out with the decision? Amo yung gitimbang-timbang. Gani, kagawa Jere, nanawag ko sa Dumaguete. Ang ila dito, 15 pesos ang minimum fare, niya tag 2 pesos ang succeeding. So, nanawag po ko dire sa ato mga kontak dito sa Bugo City, siyudad pa po na 15 po na lang minimum fare, o niya ang succeeding nila 2 pesos. Okay, so, inga na, pagkahimunta ka. O niya, mahangyo po ko nga, huwag na mo yung mga kahingawa, mga pangunahuna, ipaabot diri sa konseho o sa atong buhatan. Kaya ato na yung hisgutan. Dili kayo po, post na mo sa social media, no, Facebook. O niya, lakay mga pangsulti na, kitaon ko noon sa 2028. Dita, mag-inga na kay tagatagbilaran ta, mang tinabangay ta, no? Gani, Council Kagawa Jere, pagsaka bitaw sa presyo sa lana, kinsa may una giyatiman sa atong mayor, kinsa may giyatiman sa atong syudad, mihatag taog subsidiya. Oh, mga driver, 2,000 sa syudad, 5,000 sa nasyonal. At sa mga empleyado, di ba'y pagsaka sa sweldo? Wala. Oh, so, giyatiman mo, no? Just to caution the impact. Ikatulo, misaka, ihatag itag provisional rate, nga himuon na itong 20 ang pilitihan, unya 5 ang succeeding. May alma ba itong makatawahan? Wala. Ang atong Red Republic, may alma ba? Wala. Kahintanaw po may sa kahimtang sa ato mga igsoon, mga driver o operator. So, ingana unta na ito, pagtitimbang-timbang ba? Nga, mingamog, alkansi me, gidaog-daog me, nadihado me. Luwin tao po ang ato mga riding public. For example, Jeff, na empleyado na City Hall ron, single mother siya, tulo ang iyang anak. Okay? So, pila man, mupliti ang anak, gauskwila poros, at ibutang, o tag 20, tag 30. Sa tulo niya ka anak, 30 times 3, that's 90. Times 2, pila man. 180 a day. Wapay labot ang baon, wapay labot ang sweldo nila matag-adlaw. O niya, ang ato mga empleyado sa City Hall, no? Abala ito example, is only receiving minimum kadang salary. Minimum lagi dyan gidawat, no? Nga sweldohan. So, mao na nga, dili bitaw kay one-sided ta. Ruben Padilla ba, dapat dili tayo one-sided. So, tanaw na to, Litz Smith Hapoy, happy all, malipay ang tricycle driver's operator, malipay po ang atong riding public. So, anaman tayo oras, Kagawa Jere, no? naapsa naman ta no sa atong pagisigot-isgot. So again, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagsabot unya ang akong buhatan atong opisina diha sa amilang panungsod is very much willing to hear your opinion no inyong mga panahuna di atong istoryahana no kadang nabagoy butang ning kalibutan nga di masulbad og atong hisgot-isgotan. So once again, sa ngalan sa tagdumala ni atong tulmanon ang veterano nga komentarista Bob Galero, salamat kay sa pagkaminaw ng programang Democracy in Action, Saksak Sinagol, o kini niyo ubos nga higala, idi bora magpasalamat sa inyong pagtubay o pagsunod sa atong programa. O sa gyapon, kami moingon, may God bless our day.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: pH care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Si Carlos Pironilla tungod kay nakaidaran ako nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako og palit, ug asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nang nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus, maglayan imo pamati, maglayan imo tudunlan, inom ra kang Immuni Plus, okay na dayon, wa na dayon siya. Ako jud ang gi-recommend nila nga sulayan ninyang Immuni Plus kay maayo jud siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dayon mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Strong sa una, herbal strong.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Liranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
10: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Strong sa una!
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bang strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon! Di siguro ito matutuloy.
0: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Team that is for
7: Usapang Immunity Gap.
8: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
9: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
10: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
11: Immunity gap na yan.
12: Help stop immunity gap.
13: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
14: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
15: 100%.
16: Based on RENI with proper diet and exercise.
17: Help stop immunity gap.
18: Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilong, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp 4!
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinu-

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD, ang ating paminaw yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, naan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginumanakan ni mo. Bulaan ikaw sa mga babaeng at tanan, o bulaan mo sa pambunga sa tiyan mong asesto.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karoon sa gihapon sa mga katuigan ng tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kung ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria.
0: Amiga mga kasasalan.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
0: Iampo mo kami.
1: Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot din sa yuta, maingan sa langit.
0: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuhalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akani mo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akani mo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akani mo. Kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karoon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa

0: anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon.
0: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon.
0: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampong kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga sanak ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangato sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka Rayna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva, nagapanghupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birheng Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
2: Aramay mo kami tapos sa mga saad ni Jesus Cristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambuntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birheng Maria, makasunod ang tasa ilang ipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Berhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa Kadiyos.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
0: Santa Ngayon sa Dios.
3: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga katingalangan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa maayong tambag.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
3: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
3: Iampo mo kami.
0: Tinugdan sa kinaadman, hinundan sa among kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalad, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituon sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, Lain na sa mga santos nga tanan. Lain ang gipanamkon sa way sala nga panulundon. Lain na gidalangan nga sa langit. Lain na sa santos siyamat nga rosaryo. Lain na sa kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluhi kami.
0: Iampo kami sang panginahan sa Diyos.
1: Sa mga saad ni Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: mocha frap for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
14: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hello, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
17: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner, biyata, and dili pwede mo surrender.
16: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
17: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
16: Salamat kay Miss Jan ha.
17: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
16: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 Believers.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
18: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Strong sa una, strong
21: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
4: No, number one. Okay, may gabi ka natong tanan. Naanapunta sa atong programa ang kagamhanan nato karon adlaw Sabado, July 25, 2026. Mauni ang atong ika-182nd radio program sa ang kagamhanan nato karon. Mga itagpasaylo sa atong mga kaubanan din ha sa Dakbayan sa Butuan, murag nag-failure gyud ko pag-abot din ha sa problema sa usa ka convention nga dapat tambungan dito sa Davao City tungod kay wagi ko kasabot sa panahon kagahapon kung ako tong gipugos basig modiwalwal akong dila dito sa barko. Grabe yun pa ita, di makaya. So sa mga naminaw karon nga mga sakop sa PDP Laban, Partido Demokratiko Pilipino sa lakas ng bayan sa Dakbayan sa Butuan, ay mangayo kog pasaylo sa inyo kaninyo gyud din hatanan labi na ngadto sa mga opisyales sa Butuan City Council. Wa gyud ko ka abot kagahapon, pasaylo agyo ko og karong adlaw unta dapat tuwa ko sa Davao City pero di gyud makaya sa lawas perteng dagko agyuds baud. Ngadto kang former Kapitan Jolito Liagas, tol palihog announce din ha nga lisod gyud to kagahapon di gyud makaya. Unya mangayo po tagpasaylo sa kadtong winner nato last week ngadto kang Inday Early, palihog ko no kung naminaw ka karon tagaay ko na pod sa imong GCash number. Unya ngadto kang Kanzo Terol, another tagaig yung kukan sa GCash number aron nga akong mapadala din ha sa imo. Good evening at to sa atong pinalanggang Gobernador Ari Sumintado o Vice Gobernador Nick Besas. O by the way, ang atong kongresista sa ikaduhang distrito, si Kongresista Vanessa Sumintado, murag daghan-daghan kayong mga lakaw ang atong kongreswoman, labi na ang atong kongresista Alexi Besas Tutor. Unya, happy fiesta po sa munisipyo sa Alicia, July 25 and 26, murag fiesta karong adlaw, dispiras, unya, ugma na ang kapistahan. Happy fiesta, Mayor dinha sa munisipyo sa Alicia, Mayor Ayuban. O nga tukang sayang father-in-law Brad Brad Rolando. Good evening kanimo din ha tol. Onya muna siguro ko din na ugma anak ko maniud to. Onya diretso dain tangad to sa atong diretso dain ta sa atong mayor din ha nga ako usang paryente si Mayor Junjun Ayubay Ayuban. Sa pamilya ni Mayor Junjun Ayuban, good evening kaninyo din ha. Happy fiesta. Binlitawon ko ninyo para ugma. Good evening sa atong mga opisyalis sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Ang atong Supreme Grand Upsilon, bago na ni karon, bagong gawas yun eh, si Brad Dennis Yap. O usab nga to kang Brad Arthur Kuha, palihog ko no Brad Art. Katagay ko no ko o insakto nga listahan karon sa mga officials nato sa atong fraternity kay murag wa na siguro ni di na siguro mauning akong ginabasa din eh. Kay doon na may nisaka unya sigurado na hulipan po ni manaa sa ubos. I don't know kung maupo ba ni tagaay ko no ko ninyo brada Rizaldi Orunan, tagaay ko no ko ninyo og tagaay ko no ko ninyo og listahan sa mga officials sa atong organization, labi na din sa national natong mga officers. Ang deputy nato sa Mindanao, kung maupo ba ni, si Brad Julius Bell sa Northern Mindanao, sa Southern Mindanao, si Brad Sharif Alipulo, ang Luzon, si Brad Nasher Mahmud. Brad Nash, palihog ko no, Brad Nash, bi. Kamu may nahibalog yun sa development, ngadto sa atong deputy sa Bisaya, si Brad Adrian Ayan Zatera, good evening, Brad. Sa atong secretary sis Maria Teresa Cañete Cortez, atong treasurer Brad Canovas del Castillo, media relations officer Brad John Kendrick Sumagaysay, business manager sis Isedra Garcia, sis Ding Garcia, and national auditor sis Bibinja Pakinol. Doon natay greetings din hing at gikan kang Leticia Liagas and Julieto Liagas watching. Onya ngadto kang maayong gabi and be safe and God bless you always. Ngadto kang Gaudencia Dayo, maayong gabi Sir Nestor Amora. Good evening Gaudencia. From Inday Early, good evening Sir Moni Gicas 0964-088-9797 Erlinda Doti. Pasaylo ako ninyo nga mangayog yung kubisang nagbalik-balik na mugdaog mangayog hapon ko kay di manggun ako matimanan ang inyong GCash number pero tingdaghanag yun ang akong concerns kada adlaw, so pasinsya yun ha mangayog kong pasaylo daan sa inyo unya padayon gihapon ta karong adlaw na agihapon karong gabi una na agihapon tay question and answer portion. Aduna tay premium nga tag 500 pesos sa tulong nga makahatag sa insakto nga tubag sa atong pangutana unya. And then i-try na ko nga kung masenday ninyo ang GCash after sa pag-announce nako kung kinsa na ang nagmadaugon, after niya na ako dayon pangayon ng inyong GCash. Kung mahimo isenday yon kay aron ugma mismo mapadala day nato. Og do na po ko lesson learn, murag mahadlo ko aning basin unya og nagpadala na ko unya ang napadalhan wala makuha kay dili inyo ang GCash. Sayang kayo unya nagpresume na ko nga napadala na nako and then di ay wa day moabot sa inyo, so I think ako ning monitor na gyud, doon na nagyug ko'y listing sa pagpadala sa GCash. Kaya after manggood nga ihatag ninyo ang GCash sa ako, automatic na dahil na ipadala na ako pagkaugma. O niya, wa na ko'y pakialam kung maubato o nakuha ba. Wala na gyud. Good evening, ngadto kang Nisitas Cafe Idolan. Good evening, Sir Nestor. I'm watching here now, Nisi Beauty Parlor, Hagna Bowl with my friends, Ma'am Erma. From Camigan, watching pod siya now here in my parlor. Ma'am Erma, good evening. O kumusta naman ang Camigan? Kung ang ato dinhang political landscape maubagi hapon, ang mga Romualdo bagi hapon ang nagdumala. Good evening kanimo, Ma'am Erma. And then, ang mga tourist destinations nato sa Camigan maubagi hapon. Good evening, adto kang Roberto Baloma Corpus. May gabi, naminaw ko diri sa Sagmunan, Maribuhok. From Aster Luis Sabas, good evening, Sir Nestor. Kinsay nakadaog at tunyaging Sabado. Doon ay duha nga nakadaog. Gi-announce na nako. And then, wala na nako basahang ikatulo kay nasipyat ko kay na-announce na ko ang Republic Act 11032 unya na-announce na ako, and then lisod kay lain kay tanawon nga ako gihapon tong gamiton at tong nagsunod nga nakakuha sa premyo. So I think there are only two winners last week. Madam Nisitas Cafe og si Inday Early. Pero better luck next time kamo mga nag-participate. Karong gabi una, doon na gihapon ko'y premyo. Unya, ang nakanindot ni ini sa sunod nga simana, murag after ni ini nga simana, murag dagkodag ko na ang premyo nga atong ipanghatag din sa atong programa ang kagamhanan na ito karon. Good evening, kadtok kang Aster Duisabas, kadtok kang Erwin Sagi, may gabi, Sir Nestor. Timbaya ko ni Mayor Mer Arotsa diha sa Punsud, Maribuhok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Bohol. Unya, good evening usab kang Feli Aceron Galagar. Feli Aceron Galagar. Feli. Good evening Feli, taga-asa Feli, taga-asa man ka. Unya sa atong mga chapter officers din sa atong Bohol chapters sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, murag daghan tong mga kung wa ko masayop mga bag-o nga mga members na accept na, kung wa ko masayop doon na acceptance, I hope nga wa ko masayop atong abtik og ulitaw gihapon nga Supreme Grand Upsilon din sa probinsya sa Bohol. Unya at the same time Master Initiator Brad Rizaldi Oronan, good evening kanimo Brad. Ang deputy nato si Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gisoni Tunga, Secretary si Edlaine Fiel, Master Initiator Deputy. Ang ikaduhani nga Master Initiator si Brad Axel Rose De La Torre, unyang auditor si Brad Jamil Baba, and Press Relations Officer si Brad Jerome Manzalay. Of course, di po nato hikalimtan ng atong Luzon chapter. Grabing daghan na itong mga activities nga ako nakita sa group chat. Thank you kayo sa inyong mga gipaabot ka na ako. Inalang na ako isa-isahon, but I am too happy. Unta, one day, makaparticipate ko sa inyong activity din na sa Luzon. How I wish I would be there. Pero muraog, anytime soon, murag paingon na gyud kog Manila. How I wish to meet Brad Melchor Gaspar or Brad Nonoy Barometro. Mone ako mga gisaluduhan din ha sa of course din ha sa Luzon chapter. To Brad Morby Salik from Cotabato and Llano del Sur chapters, good evening Brad. And Grand Ops Secretary si Sving Pakinol sa Luzon Chapter, Treasurer si Sisting Garcia, Business Manager si Brad Donnie Asanoy, Auditor Brad Romil Tangmuan, and Press Relations Officer Brad Flo. Brad Flo, kindly send something for me. Ang atong Master Initiator Brad Ranzo Orio, Event Coordinators and Board of Directors, Brad Ravilito William Moore, Brad Rico Okod, Brad Alfred Descartin, and Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. By the way, to Brad Melchor Gaspar, mautan na lang ko bro kung hangtod kano sa inyong term, basin og kung dool na ang eleksyon sa atong termino, palihog ko no ko og hatag sa development kung kano sa gini unsa pod ang atong kalihukan. Good evening adto kang Madam Kaliwat Alagon. Unsa man ni Kaliwat Alagon? May gabi sir, naminaw from Handig, Maribuhok, Bohol. Pakiregards ko sa moang agaw na Grand Knight sa St. Vincent Ferrer, 6311 from Maribuhok Young Men Council, 18099, si Gistoni Alagon. Kaliwat Alagon, third degree pod ko sa Knights of Columbus. To Marieta Ani, may gabi sir, gikan sa Datag Norte, Balilihan. Unsa pa may mga nag-celebrate karon og fiesta, murag hapit na. Mga kaigsuunan, ang atong Kongresista Alex Cebesas Tutor nagtimbaya sa ika-122nd Foundation Day of Mabini Bohol. Happy Foundation Day, basta Mabini Makadani. Unyagikan gihapon sa Mabini Bohol sa Nosy Farmers. Gitagaan ni og assistance sa gobyerno panginabuhian, Department of Labor and Employment Assisted Swine Fattening Project sa San Jose Saad Farmers Association. usa ka lakang padulong sa mas lig-on nga panginabuhian ug mas empowered nga komunidad. And then dunay sona call ang atong kongresista ni ining State of the Nation address nga ipahiluna karong Lunes sa atong presidente sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos. How I wish nga this would be really reflective of the desires of the Filipino people, kaning sona sa atong presidente nga unta matubag na niya ang mga daghan kayong mga pangutana sa mga katawhan kung unsa bagyod ang tinuod nga nangitabo sa atong nasod. Kay niadtong nilabay nga sona, famous kayo ang sona sa atong presidente, nagaingon siya, mahiya naman kayo, maulaw pud mo. Mahitungod kini sa mga flood control projects nga labihang daghana, daghan ng kawat, daghan ng maleta, apan hangtod karon wagyoy nakadawat sa maleta nga nabulgar dinha sa Kongreso, dinha sa Senado, ambot na unsa ning pagkabutanga, asa man day paingon ning maleta, maintaog nakaabot ani ang uban ngadto sa amo ni Gilbert, na imo din ha Gilbert. Ah, patapaitaw agyo nang hitabuan eh. So katong ingon sa atong presidente, mahiya naman kayo. Kinsa kahay gipasabot adto sa atong presidente? Kinsa kay mahiya? Wala man gyud. Akong tanaw ay ingon pa sa mga nangita sa katarong og nangita og hustisya mahitungod niya itong flood control scam or scandal. Ingon pa nila nga hinautunta nga ang pagpangita sa accountability dili lamang dinhataman sa atong vice presidente, kung dili usab apilon na niini ang accountability sa billions and billions of pesos nga nigawas sa panudanan sa gobyerno tungod kay gisikwat nining atong mga politiko. Inautunta nga mauni ang manghitabo. Kung kanus-an eh, ambot kanus-apod ni Mr. President, you have to answer this one karong Monday. Paabuto na mo nga basin di ay maluoy na ang atong presidente, mutugan na tinuod. Unya kung naapil manggaling, kung wagin sa hilabot nini, niya naapil ang iyang igagaw, iyan na ning ipronounce, kay gifaila na raba o kaso karon kunuhay, ambot o tinuod baka ni, di na sa ombudsman, kung aduna baka ni kamatuuran o dili baka ni drama lamang, atong panidaan mga kaigsunan. Unya, ang atong president, ang atong kongresista, doon ay panawagan lagi sa State of the Nation address nga unta, ma-appeal sa paghisgot sa atong presidente ang pagproteher sa Chocolate Hills unya sa mga usab sa mga bulanon nga nagpuyo libot niini. Dili lang kay ang Chocolate Hills lang ang protehian, kundi appeal na ang mga bulanon nga nagpuyo libot niini. Unta mao kini ang manghitabo. Unya gawas pa preparahon usab sa local governments, preparahon usab, prepare local governments, preparahon gayud usab, kinahanglan tagaan o preparasyon, tabang ang mga local government units sa tibuok Pilipinas sa dili pa moabot, muna'y panghinaot sa itong kongresista, Alexi Tutor, nga sa dili pa moabot ang mga man-made mga acts of God, disasters, linog, baha, unsa ba, bagyo, kinahanglan tabangan na sa national government nga mapreparar kining mga local government units. Ikatulo, kinahanglan unta masimplify na ang renewal sa mga professional licenses. Urgent action needed in House Bill 831, the proposed Chocolate Hills Geological Monument Act. House Bill number 833, the proposed Disaster and Emergencies Management Act, o House Bill number 8876, that extends validity of Professional Regulation Commission ID cards from 3 years to 5 years. Maone ang panghinaot sa atong kongresista, Alexi Tutor, nga unta, adunay madunggan ang atong mga kabulanunan, the people from Bohol, nining tulok ka mga sentro gayod sa concentration sa atong kongresista. ang pagprotehir sa Chocolate Hills o ang mga bulanon nga nagpuyo libot ni ini. Din naanaan na kani sa House Bill 831, the proposed Chocolate Hills Geological Monument Act. Ikaduha, ang pagpreparar sa mga local government units pagtabang niini before disaster strike, kaning House Bill number 833, o ang simplification sa pag-renew sa professional licenses, House Bill number 8876, diin unta, dili na 3 years, himuon na kining 5 years, kaning mga lisensya, Professional Regulation Commission licenses sa atong mga kaigsuunang Pilipino. Sa atong gobernador, mga kaigsuunan, Governor Ari Sementado, Brad Rizan Mahamud, good evening, Brad Nestor Dumaple Namor. Thank you, Tol. Palihog ko no, Kutolbit. Tagay ko og update sa atong organizational officers sa national. Tagay ko no, kung complete nga listahan, Brad, kay aron nga maunay akong subayon sa matag radio program nato dinhi. Ang atong gobernador Ari Sementado, adunay daghan ng mga activities ni atong nilabay nga semana. Number one, Kabangkalan Elementary School sa Sibilya, Bohol. Turnover of two-story to classroom school building. Usanika Elementary School, nagkantidad og 6,541,826. Gikan ni sa Provincial Government of Bohol Special Education Fund through Education Development Center or Ed Center, and of course, appeal na niini ang atong Provincial Engineering Office. Giatindihan na maong kalihukan sa turnover ni Mayor Emmanuel Caverte. My friend, good evening, Mayor Caverte, dinha sa munisipyo sa Sevilla. O ang imong busy Mayor Juliet Dano, good evening kaninyo. O sa tanan ng mga opisyalis sa munisipyo sa Sevilla, good evening kaninyo. This is in partnership with Schools Division Superintendent Fay Luares. O ingon pa sa itong gobernador, congratulations, Local Government Unit of Sevilla. Sa ubay Bohol, adunay 5,716 beneficiaries gikan sa 44 ka mga barangays sa ubay. Nakadawat og second wave sa 10 kilograms rice assistance. Unya, nahitabo kinini atong July 21, 2026 ang distribution gipanguluhan sa Office of the Provincial Social Welfare Development. Diin atua si June Flores ang executive assistant, funded by 196 million grant from the national government through LGSF or Local Government Support Fund, LGSF, financial assistance to local government units. Anya, ang distribution ini upat ni ka phases, doon na nay duha, unya matag duha kabulan, ipanghatag kini sa mga beneficiaries. Laing pangitambungan sa itong gobernador, mao ang turnover gihapon sa Fatima Elementary School sa Ubay, Bohol. Turnover of 6.8 million, duha ni Kandana, duha ka classroom ang school building. Sa gihapon, funded by Provincial Government of Bohol in partnership with Department of Education, LGU Ubay. Unya pinaagi kini sa atong gobernador Ari Sementado o sa iyang kapika sa kinabuhi, Congresswoman Vanessa Aumentado. Lain pa, sa Talibon Bohol, aduna gihapoy 4,457 Talibong nons benefit from second round of 10 kilogram rice aid. 25 ni kabarangays nang hitabo niya itong July 23, 2026, funded sa 196 million grant from national government through local government support fund. Gihapon, gikan kini sa Provincial Government of Bohol counterpart is 11 million. Ang Talibon Bohol, 101-year-old, congratulations, Ma'am Dolores Palma. Nakaabot ka og 101 years old. Grabing taasan ni nga edad. 101. Gihatagan ni og 100,000 sa atong probinsya sa Bohol. Isip suporta. Mura ni og grant through Provincial Ordinance 2022-003 or the Provincial Centenarian Ordinance. Kantidad ni 100,000 giturnover ngadto kang Madam Dolores, Mrs. Dolores Palma. Unya do na pay paabuton nga laing 100,000 paldo si Ma'am. Another 100,000 pinagi sa Republic Act 10868 sa mga Centenarians Act of 2016 sa national government, plus ang munisipyo po sa Talibon, aduna po ay 50,000 nga ipadala niini. Lain nga balita, gikan sa atong governor's office, mga kaigsunan, as usual, ang atong governor sa iyang pagpaningkamot, lain na usab, gikan sa kaugalingong panudlanan, dili kwarta sa gobyerno, kundili gikan sa iyang matahom nga kasing-kasing, kauban ng iyang kapika sa kinabuhi, madam, si ma'am Congresswoman Aumentado, o sa kabalay sa paglaom, o niya Buhol Provincial Police Office, libreng alagad o balay program, 123rd beneficiary, ika 123 na po, 123 na po, gihatag ngadto kang Neil and Marizel Trillana dito sa Barangay Katarungan Ubay. Ispo ko mo, 123 na kabalay ang nahatag, pinaagi nining balay sa paglaom o BPPO libreng alagad o balay program or lab program. Sa Tapal Ubay, turnover gihapon sa duha ka classroom, isa ka story building, Tapal Integrated School, Barangay Tapal Ubay Buhol, nagkantidad ni og 4.9 million. Ingon pa sa atong gobernador, ingon pa sa atong kongresista, every completed school project is a testament to our commitment to serve. Together we continue investing in education because every child deserves a safe, inspiring, and quality learning environment. Og ang pinakangilngig mga kaigsoonan nga bag-o lamang nga natukod gayod kining agility. O sa nika business global healthcare business process outsourcing company BPO dinhi sa atong probinsya sa Bohol, giabrihan na ni adtong Miyerkules, July 22, 2026. Dito ni nahimutang sa Bohol Business Park. Muna ang kanhi Old Airport sa Barangay Kugun, Tagbilaran City. Og ang pinakangilngig nini, 800 na ka mga Boholanos ang nakasulod niining Bohol Business Process Outsourcing Company. Kaning agility. Grabing lingigag yun. Magpasalamat ta sa atong panggamhanan sa probinsya sa Bohol. Dili lang ni limitado sa 800 ka mga Boholanos. Padayon pa kini nagpang-recruit o ginawat paunta doon na pa'y mangsunod ni ini. It provides customer service, healthcare support, claims management, clinical services and back office support to healthcare companies especially in United States of America. Mga kaigsunan, kauban sa maong pagsaulog ang atong Senior Vice President for Philippine Operations si Saju Pilay, Executive Vice President and Chief Delivery si Mohit Saxena, Executive Vice President and Chief Delivery Officer, unya Senior Vice President for Human Resources Maria Hamea Azamta Garcia. Kauban po dito tuapod ang Premier Star Ventures Corporation pinanguluhan ni President Alan Ryan Tan, og tuapod dito ang atong pinalanggang provincial administrator si Ma'am Asteria Caberti, unya ang provincial legal officer si Attorney Handel Lagunay, og ang atong Chief of Staff Attorney Filipina Asoy Fiolio. Mga kaigsoonan, nindot gyud ang mga nahitabo karon sa atong probinsya sa Bohol sa pagdumala sa atong gobernador. I salute you, Gov. Padayon sa imong maayong mga tinguha sa mga katawhan sa probinsya sa Bohol. Krimen ug droga, RMNDXBC, di yun na ito ni undangan. Batang babay, gisumbag sa ulo sa iyang classmate, nga lalaki sulod sa eskwilahan, patay. Gidalas sa Southern Philippines Medical Center or SPMC. Gi-CT scan dito nakit-an nga dunay bleeding nga nanghitabo sa utok, so patay gyud in town ang bata, violente nga kamatayon. RMNDXBC Butuan, bag-og gyung nakagawa sa prisuhan tungod sa kasong nga illegal possession of firearms and ammunition. Nadakpan 5 million pesos nga droga og armas nga 45 nakuha. Usa ni ka bypass operation dito nang hitabo sa Purok 2A, Barangay Bading, Butuan City. Arestado si alias Cardo, 22 years old, bata pa ni kaayo, residente sa Barangay Maon, Butuan City, usa ka high value individual. Grabe, no? Sa DYTR Bohol Bypass Operation, July 23, 2026, usa ka 33 anyos nga high-value individual arestado. Sakpan, sikop, 375 grams nga siyabu, nagkantidad og 2.55 million. Dito ni sa Porok 7, Barangay Mansa sa Tagbilaran City. Dakpan si alias Ihid, 33 anyos. Ulitaw, walay trabaho. Residente sa Porok 3 sa Maogyapon nga barangay. Usab, nadakpan gikan kaniya usa ka sling bag, usa ka Android nga cellphone, Honda Click 125 motorcycle. Detinado na ang mga suspect sa Tagbilaran City City Police Station. Sa Barangay Calamba, Kabadbaran City, Merlinda Gaga Piuco gipusil patay, fatal kay dulit kayo ang pagpusil. Perting ngiga na gyud mga krimen karong higayon na. Unya mga kaigsuunan, sa Manila Bulletin, mao na ni ang bad news sa atong nasod karon. Ang fiscal deficit sa tuig 2026 sa primerong unom kabulan nikabat na sa 786.8 billion pesos. So kung dubliho nato ni kay first half pa man kung dubliho nato ni moabot na mga kaigsuunan og almost 2 trillion pesos ang deficit sa atong gobyerno nga walay kaya nga punduhan pinaagi sa collection sa Bureau of Internal Revenue, sa Bureau of Customs ug tanan pa nga mga ahensya nga nangolikta ug mga buhis sa atong gobyerno, dili ug dili na kaya almost 2 trillion pesos nga national budget nga tubagon aside nga mangutang pata. Mga kaigsunan, mangutang pata sa ibayad sa nanglabay nga mga katuigan. Kini nga gobyerno karong tuiga mangutang na usab og another 2 trillion pesos hapit, dulan 2 trillion pesos aron nga ipuno sa kakulangon sa budget sa tuig 2026. Ing ana kapurdoy ang atong nasod. From the Bureau of Treasury, surging debt cost push government's first half budget gap to 787 billion pesos. Ing ane na kapait ug wala nay kapaglaom ang atong nasod karon. Apan, sige lang. Basin sa 2028 do na nay kausaban, hinaut unta nga mausab na ang kahimtang sa atong nasod by 2028. Hinaut unta ug hinaut pa unta nga mahigmatan na ang atong mga national public officials, kanang mga nagdumala sa dagko ng mga katungdanan sa atong nasod karon, mahigmata na unta mo sir, oy, grabe naman yung pagbagsak sa atong nasod, di naman ni komedya. Atong basahon no niya, unsa gyud ang dagan pa sa atong nasod. Good evening, ngadto kang Brad Rizan Mahamud. Okay Brad, sent na lang nako nimo. Thank you kay Tol, salamat kay Brad. Inout punta nga tagaan ko nimo dayon sa labing madaling panahon. Aron nga sa sunod, mao na ang akong masibya din sa DYRD. Mga kaigsunan, anita sa very important topic na ito karon kini nga itong Vice Presidente. Dito sa impeachment, kaning atong NBI Director, si Director Matibag, gibasa niya dito ang usak ka self-confessed affidavit nga wala mapirmahe, wala manotaryohe kadtong Davao Death Squad kuno hitman Arturo Las Cañas nga nagmention sa atong Vice Presidente nga architect kuno, isa sa mga nagapalusot o nagabuhat usak ka arkitekto usak yod sa mga utor sa Uplan Tokhang ni adtong nilabay nga administrasyon. Gibasa kini ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, unya nagagamit siya sa usak ka NBI Special Task Force niini nga imbestigasyon kuno kini tungod kay dunay pattern of violence in the article of impeachment grave threats sa atong gipagawas ng mga pulong sa atong Vice Presidente. Apan ang depensa mga kaigsunan, kadtong nakadepensa sa atong vice presidente, niingon gayod, this is but only a scrap of paper because there is no notarized, this is not a notarized document. Wala manotaryohi sa usa ka abogado. So therefore, of course, klaro, tataw kayo nga scrap of paper yun kay wala man manotaryado. Apan ang atong impeachment presiding officer, Senator Chiz Escudero, gitugutan niya kini pagbasa, unya gitugutan kini nga mahisgutan dito sa impeachment sa pagbasa ni NBI Director Alvin Attorney Melvin Matibag. Aron ko no, dili aron maproibahan ang mga sulod ni ini nga mga akusasyon, apan kundili aron nga adunay punto nga kuno kini gigamit gayon sa National Bureau of Investigation, NBI Investigation. Ingon pa dayon ni PCO, Presidential Communications Officer Yusek Claire Castro, tungod kuno ni ining mga behavior kining batasan kuno karon sa atong Vice Presidente Sara Duterte, kaning iyang mga gipangbuhat kuno karon, nangayo na dayon og protection si Madam Claire Castro nga protehian kuno ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Wow, sana all. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng pangulo ang nakasalalay dito. Hindi po ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng pangulo ang pinag-uusapan dito. Unya, kining caption o kining mga pamahayag ni Madam Claire Castro, katawanan gani kayo mga kaigsunan. Parting daghana, pila to kalibuan, pila to ka hundreds of thousands nga nag-comment. Pastilan, wag yun nalipay dito. Unya, puro yun batikos kang Madam Claire Castro. Makauulaw nga comment. Madam Claire Castro, wa ba dai ka kahibalo nga si DILG Secretary Remulla? DILG Secretary Remulla, niingon namang gani nga Philippines is safer now than ever before. Safe na ang Pilipinas kaysa ng labay ng mga katuigan. Pronouncement na sa usa ninyo kakauban din ha sa gabinete, si Secretary Remulla. Unya, niingon nga Philippines is safer now than ever before. Unya, unsa may kahadlukan nato nga patyon ang atong pangulo. Nganong why the pronouncement, Madam Claire Castro? Wa kakabati siguro, or do na gyoy drama nga inyong ginabuhat din ha, kay in fact dito sa mga comments sa imong gipamahayag, gikatauan ka sa grabe kadaghan nga mga Pilipino. Naa sa social media, gihimo ka gayong katauanan. Makauulaw gyud, madam. Pastilang uwawa gyud. Ug wala gyud nidapig bisan usa nga na kanimo. Mura ba og kini si madam paranoid na? Paranoid ba? Mura ba og hallucinating? Mura ba og nagdamgo sa udtong tutok ni nga bayhana ni? Paranoid na, wa na ni kasabot sa iyang mga pronouncement, pataka na lang og istorya, aron lang nga pribahan kuno nga dili na basta-basta ang nanghitabo sa atong presidente karon. Paranoid na gyud, kinhanglan ng proteksyonan. But madam, murag drama ramang gyud ning imong gibuhat aron nga aduna nay bag-o na usab nga senaryo nga atong makita dinha sa social media. Murag inyo na pud ning senaryo, prelude ni sa usa ka senaryo nga inyo na pong buhaton aron mo samot pa pagdaot ang inyong ginabuhat ngadto sa atong vice presidente. Because you have no other alternative. Because by 2028, kung makalusot ang vice presidente karon, ay pastilan, Madam Castro, asa ka kahaponiton sa 2028? Kamu, Secretary Remulla, asa ka mo puniton karong 2028? Og pila na lang ni kabulan kung filing of candidacy na sa October of 2027, August na, ang noon na lang nato, August na. Oh, there are only 14 months, 14 na lang kabulan. The clock is ticking. Paningkamot, yun mo din ha, nga inyo yung makulata ang atong vice presidente aron nga di yun siya kaabot sa 2028. Kay kining inyong gibuhat, klaro og tataw, grabe ning nga pagdaog-daog sa atong vice presidente, bisag unsa na lang akusasyon ang inyong gibuhat ngadto kaniya, but doon na gyoy pagpaningil niya na by the time nga makaligot ni, if go unscathed by 2028, walay bruises, walay piklat, walay samad, bantay gyud mo sa 2028. This is story making or ambush yourself. Mao man ang inyong gibuhat karon, Madam Castro. Aron pagkauman niya na inyo dayang ma-pinpoint kanang atawhan na mao na gina kana si Vice Presidente Sara Duterte. O pwede pud mo nga maghimo-himo kunuhay og ambush nga kunuhay gipusil ang atong presidente unya nakaligtas. Pero drama ramang yun, bisag unsaon na kung tanaw di man yun katuuhan sa mga katawan, gani pa man ang mga comments batok sa imo, sa imong post, perting daghana yun, makauulaw, muraga pa biktim, raga yun mo din ha sa Malacanang. Apan ang katawan na hibalo, mga katawan na hibalo kung giunsa pagprotihir ang atong presidente sa Philippine PSG. Kanang nag-protect sa atong presidente nga presidential security guards, kanang PSG nga nag-protect sa atong presidente, grabe man na kadaghan, imposible makalusot ang assassin din na kung inyo mang gidudahan nga dunay gihire ang atong vice presidente nga usa ka assassin aron mapatay ang atong presidente. Di gyud na katuuhan, Madam Claire Castro. Kay unsa man di ay kanang inyong gibuhat? Akong tanaw, Madam, no? Among tanaw sa mga katawhan, protektahan kay daghan para bang ang mga malita nagsunod. Wag yun ninyo natubag kung unsay nahitabo sa mga maleta. Madam Claire, protektahan ang presidente kay daghan pa bayang masikwati nga maleta taman 2028? Kay sa tinuod lang, Madam, kung simbako doon ay mahitabo sa atong presidente, grabe man sigurong Pilipino ang magmaya, grabing kadaghan ng mga Pilipino, grabing lipaya. So many will become happy kung doon ay mahitabo, simbako lang. Mura man ka og joke, yeah, out of your mind naman siguro ka, ma'am. Mura man og mind conditioning na ni kaning inyong gibuhat din ha karon, singali basig martial law ba unsa ba, mind conditioning for a bigger objective og unya nahibalumi nga kining inyong tanan gibuhat, dun na gyoy lain pangabutang nga inyong pagabuhaton, mas bigger ni ini, mas dako ni ini tungod kay lagi gikahadlukan yun ninyo nga by 2028 mulusot si Madam Sara Duterte. So, ingon ng NBI, titingnan natin kung may sabuatan sa pagitan ni na Vice President Sara at Mayor Basti Duterte hinggil sa planong pagpatay kay Pangulong Marcos. Mauni ang ipamahayag sa atong Director sa National Bureau of Investigation, Director Matibag. Apan, doon ay mga nagsulti kanako. Of course, Mr. Matibag, Director Matibag, ingon pa niya, dili nigikan sa ako. Of course, Sir Matibag, na amang kakaroon sa naglingkod man kanya ng posisyon, unya, beholden ka. Dili ka pwedeng mo say no

sangin la na nga tong vice presidente sa maong mga sa maong buot planong sa laod nga pagabuhaton, pero wa man ninyo tan-awa unsa man ang standing sa atong vice presidente. Mga kaigsunan, sa tuig 2007 paingon sa 2010 vice mayor sa Davao City, tulok kat tuig unya nahimo siyang mayor sa 2010 paingon sa 2013 siya ang pinakaunang babae nga mayor sa Davao City o pinakabatanon nga mayor sa Davao City. She is the first female mayor and the youngest mayor of Davao City from 2010 to 2013. Pag 2013, ni give way siya sa iyang amahan, kay nidagan man ang iyang amahan pagka-presidente, pagka-mayor, before sa pagdagan ni pagka-presidente, and in 2013, na hayat to sa nga tong vice presidente, wa mag-appeal sa politika, naminaw lang unsay minor, o tuod man, siguro, doon na siguro siya yung mga pagmuni-muni kung unsay ang ayan buhaton, si rested for 3 years from 2013 to 2016. Brief hiatus. O nibalik siya, samtang nahimong presidente si Digong, ang atong presidente kanhi, nibalik siya pagka-mayor sa Davao City from 2016 paingon sa 2022. Vice presidente siya karon, sugod niya itong 2022, o mga kaigsunan, usa ka Army Reservist, Colonel ang ranggo, gikan sa 2009 hangtod karong higayuna. Unya, mo na'y dudahan ninyo nga mupatay sa presidente? Usa ka abugada ang iyang bana, usa-usab ka abugado? Ngano magplano man pagpatay sa atong presidente? Wa ba na'y mo kahibalo nga di ba ni atong 2022 siya na unta ang mudagan pagka-presidente apan tungod kay dili hangol sa posisyon ni Gibue siya ngadto kang BBM og nidagan na lamang pagka-vice presidente. Mao ba na ang attitude, violent attitude sa usa ka public official nga inyong giingon nga violent nga pagka-vice presidente? Mao ba na ang violent nga vice presidente? Behavior sa usa ka vice presidente, is that mauna ang interpretasyon ninyo sa pagkabayolente sa atong vice presidente nga mugibwe nga siya naunta ang mamahimong presidente ni atong higayuna apan ni gibwe siya ningon siya I will just run for vice president anyway bata pa man ko ihatag lang usa ngadto kang BBM. Mauna ang bayolente ninyo. Nigibuhay na gani ng tao, unya inyo pang pasanginlan nga mauna ang gibuhat. Mga kaigsunan, si Vice Presidente Sara Duterte ni daog sa usa ka landslide gyud nga kadaugan. Grabe nga buto, makalilisang nga buto ang pagdaog. Unya, gipangga sa mga katawhan, gimahal sa katawhan. Kung violente pa ang huna-huna sa atong presidente, vice presidente, muabot ka sa iyang huna-una, mga kaigsunan, muabot ka sa huna-una sa mga katawhan nga hatagan siya sa makabubungog nga buto? Di po siguro eh. Kanang mga taga-Davao, mupili ba kaha sa kang vice presidente Sara Duterte isip vice mayor for 3 years, mayor for another 9 years, pastilan. Unya, vice presidente, hangtod karon. Mubutar ka ang taga-Davao kung ingana pa ang atong vice presidente. Murag sukuhay yun, iba? Ang inyo ragyon, akong tanaw ni ini, kana ragyong inyong problema nga by 2028 kinahanglan, wala na yun sa picture si vice presidente Sara Duterte. It seems high officials in the government are already in a conspiracy to eliminate Vice President Duterte in 2028. Mao ni ang pamahayag sa usa ka lumalaban sa atong Vice Presidente. It seems high officials in the government are already in a conspiracy to eliminate Vice President Duterte in 2028.

0: Klaro anak kayo. Mga minority senators, inyo nang gitarget, inyo nang gikulata aron mawala si Vice Presidente Sara Duterte. Og of course, i-cover up gyud ninyo ang flood control scam nga kanunay ninyong gibalik-balik din ha sa konsenado, sa kongreso, nga wag yun nakadawat sa maleta o kinsa tong nag-expose pamrisuhon pa hinuon. Mabaya na ang nanghitabo karon. Even the Iglesia ni Cristo, ang usaka sekta nga akong ako yung girespetuhan pag-ayo, nagpadayag yun sa ilang gibati. There is no accountability hangtod nga dili gayod mahibawaan kung kinsa ang nagsikwati sa kwarta sa gobyerno niadtong flood control scam. Dili og dili gyud. Mga kaigsunan, tungod ni ini karon nga mga panghitabo, tataw og klaro nga ang atong nasod karon sinking na, pakanaog na. Usa ka US dollar karong higayuna mga kaigsunan, baguhay pa lang ni gawas. Pinaka-lowest na ni nga value sa atong peso against US dollar, 61.84 na. As of now, 61.84. The newest, lowest value of peso against US dollar. As of May 2026, ang atong utang niabot na og 18.55 trillion. Sa Mayo pa ni sa 2026. Now is already July. Tanaw na ako, ni sobra na ni sa 19 trillion. Ang atong economy facing a slowdown marked by rising inflation pressures, weak peso and high oil prices. Unya ang sakit pagyud niini kay 52% sa mga pamilya nagaingon gayod nga pobre sila. 30% sa atong populasyon in danger gayod nga mobalik paingon ngadto sa kapobrehon. 58.7% remains vulnerable to poverty. Unya ang sakit sa tanang sakit mga kaigsunan, 50 lamang ka wealthiest family mao'y nikita ni saka ang ilang bahandi, grabe nga pagsaka nga nahimo na silang ultra wealthy. Out of 107 million naman siguro ka mga Pilipino, 50 ra kabuok ang super wealthy nga mga pamilya. 50 lamang, only 50 have seen their fortune soared toward the ultra wealthy group. Mautong ni saka man, grabe man ang pagsaka kuno sa atong gross national income. Apan ni saka kadto dili tungod sa mga pobre kundi tungod ni ining pipila ka mga adunahan super ultra wealthy. Maong gi-upgrade sa World Bank. Mao nang sila ang nagpahimulos gayod sa bahandi sa atong nasod. Grabe. Grabe ang problema. Baliko nako. 52% of families rated themselves as poor, 30% at risk of slipping into poverty, 58.7 remains vulnerable to poverty. 50 lamang ka wealthiest family ang nagpahimulos pag-ayo nga grabe ang pagsaka sa ilang bahandi. Imagine 107 million ka mga Pilipino. Walang niya, 50 ragayod kabuok ng mga pamilya ang nisaka pag-ayo paingon sa taas ni Sulbong. Unya tanawa, unsang kahimtang sa ordinaryong Pilipino. Makaluluoy, pila din eh, pila dito aron lang makadawat sa kilo-kilo, pila ka kilo nga bugas. Kung imong sumahon, kung bayran ang matag usa ka Pilipino nga mupila dito, mupila pananglitan, mudawat og napulo pananglitan ka kilo at 50 pesos per kilo, in town ang iyang gipilahan 500 pesos lang. Nawala kung swilduhan ang productivity niya, wala na ang productivity niya ni anang adlawa tungod sa ayuda. Tungod sa ayuda, nawala ang productivity, nawala ang iyang output, ni pili, ni pila tungod kay dunay ayuda nga napulo ka kilo. Ingani kapait ang atong nasod karon. Baguhay pa lamang dunay gi-report nga perting patayag yon. Kay wa madala sa hospital, pinagi sa ambulansya, tungod kay way kwarta ang pamilya. Dili lang ni isa, duha, tulo, libuan ka mga Pilipino ni experience ni ini. Poverty and economic inequality, scarcity of jobs, high cost of living. Kaning gap sa nadato o sa pobre. Kaning corruption o graft sa atong nasod nga grabe na, di na maagwanta. Misuse sa public funds. Wa nagyod paglaom ang atong nasod. So, ingani karon ang nanghitabo, saon ta man eh, mao namang yung kahan eh, hala, padayon na lang ta, hinay-hinay sa itong mga pagpaningkamot, hapit na mapupos ang akong panahon ng atong programa, ang kagamhanan na ito karon. Anita sa pangutana? Anita sa pangutana, pila naman karon ang value sa peso sa usa ka US dollar? Palihog sa pinakaunang tulong ang makatubag ni ini, atong tagaan og premium at tag 500 pesos. Pilaman ang US dollar karong adlawa, karong higayuna, pilaman ang kantidad ni ini. Good evening at to kang Brad Rizal de Urunan, ang akong pinalangga nga Brad, nga mo ay among, oh, grabe po ni si pagkasayo. Kulang pagduha. Rizal de Urunan, Rizal de Urunan, Brad Rizal de Urunan, hapit na ni Maminyo tingali tol, mutabang yun ko niya, himuag yun ko manino eh, Brad, ha? Kay pangitaan, mangita gyud ko pagi nga maminyo na ka, kay taas-taas ba kag position din ha, unya wa paghihapon ka makakita og kapika sa kinabuhi, pastilan pahita ng imong kahimtang. Oy, gikan kang Aster Duisabas wrong, Irwin Sagi wrong, di na ko isulti kung unsang insakto, basta inigmahuman, inigmahuman og makahuman ako basa pa. Okay, doon na nay tulo. O tulo ka tag 500 pesos, sorry na lang, in the early, and then another one is Aster Duisabas, dali, og, sorry, wak man dito, di man dito, mao, dili mao, ah, ha? Nag-utro man og comment, ako na lang ni basahon ugma sa sunod, sa sunod nga higayon. Leon sa likong binuan wrong ni DDS manday ning anchorman sa DWRD karon, one sided man ni siya ni Sara na magpresidente iyaka na masulba ng problema sa budget deficit pag sure kay kurap man gani na imo gilabanan basin kadawat pud ni perting paitag yun imo Bert. Grabe na ganing kulata na hitabo sa atong nasod karon, unya pasangin la ni mga korap ang atong vice presidente. Tagaay kuno og ebidensya din ha Bert, palihog kuno. Kay kung tinuod pa nang korap, hagbay ra na preso og tuan na sa bilangguan. Sayon kay pailan ang usa ka public official. Oy. Pastilan Bert, ikaw man siguro ay nakadawat. Ha. Mga kaigsuonan. Anyway, sakto na, wala naman tayo igong panahon ng atong programa, ang kagamhanan na ito karon. Murag duha lamang ang nakahatag o insakto nga tubag. Ako na yung basahon sa sunod nga higayon o niya, kung kinsa tong teksan ako o mabuntag, kay magpahulay sa ko kay murag taas-taas pa nga akong mga gimbuhaton karong gabi na o ugma, kung kinsa tong teksan, hatagi ko dayon sa inyong GCash number. Dagang salamat sa inyong pag-focus ning atong programang kagamhanan tato karon. Moingon na lamang ako, dagang salamat. Dalay gud ang Dios, mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi, ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motokod o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Takna sa DWRD ang radyo sa katawhan, alas 9.39 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Ari ta maigala sa tong sitwasyon sa tong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center uban sa report ni Alerto June Gutierrez. June?
1: Yes, salamat Leonard. May gabi sa mga suki at mga minaw nagsunod. Ganun ay sa itong tumunong tag Bilaran by Night. Mayong pakakrak sa duha katuhod sa usa ka ginang o makinina hug sa iyang itungtungan nga atok. Nag-ayo unta ang kuni og sular diha sa lungsod sa Kalapi. Usab sa lain nga bain. Tungod lang sa depresyon, mayong pagkasama sa uuh. Ang usa ka 30 anyos kay misuway uhunos iya nga kinabuhi. Diha sa barangay Kugo niya to ang anakbayan. Mga kompleto detalye sa tanya magbalik.
0: Samtang sa laing balita, andam na ang ipahigayong Sandugo sa Bohol 2026 Festivals of Festivals Street Dancing and Ground Showdown diin Siam ka munisipyo. Ang mga pil niini ipahigayong ka na ugmang adlaw sa CPJ Sports Complex. Mga tumaygala at tumaluhan sa itong mga balita o gubang pang mga hisgutanan sa itong tulumanon sa itong pagbalik sa itong tulumanon sa TBN.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper
2: ni
4: Bay. DYRD Sniper. Run by night.
0: Atong takna alas 9:47 na, once again welcome na sa mahigala sa Sabado nga edisyon sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon sa tag Bilaran by Night. Kamusta ang atong mga suking tagpaminaw sa atong tulumanon matag Lunes hantod Sabado dinhi lang sa atong kinahamang istasyon sa DYRD. Atong mga pagtimaya, labi na sa atong mga suking tagpaminaw, labi na sa mga kalungsuran o ingon man sa mga Siam ka mga municipalities din sa itong lalawigan sa Bohol na may mosalmot o mga adlawa sa pahigayon nga Sandugo. Gitawag niya sa mga higala o Festival of Festivals, Street Dancing and Ground Showdown. So, ugma ka ng adlawa ha, sa ipahigayon na diha sa CPG Sports Complex. Panipahigayon ni ini ang kining street dancing ugmang adlawa. So, ato nang pag-aisgutan sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa itong mga suking viewers sa itong Facebook Live, no, sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Alapadangat ka mo sa iyong mga mensahe. Inyuhang mga pagtimbaya, inyuhang mga greetings, labi na sa iyong mahal sa kinabuhi. Ato mga kaisunang bulano nga nasa gawas sa nasod, no, ato mga OFW, mga migrants na nasa gawas sa nasod, no, labi na sa tinipong bansa sa US, no, United States of America. Man sa ato ang mga kaisunan sa Middle East, mga kaisunan ato na sa Europe, no, guban pang parte at tibok kalibutan, ingon man sa www.dyrdam.com ato mga kaisunan ato mga bulanon nga di gyud matug og di gyud makapaminaw sa atong programa, no. So welcome no sab dinhi sa atong tulumanon sa tag Bilaran by Night. So ugma ka nang adlaw kining Sandugo street dancing. So ari sa ta sa tong unang hisgutan ng kabahin ni ini diin andam na gani kagahapon or kagabi pa lang sugod ni sila og ilahang final blocking, no, diha sa CPG Sports Complex. Aduna sila yung mga schedules na ipangmuntar diha, no, aron mahipno na tanan, no, at tanang mga pagpangandam sa CPG Sports Complex kining maong Sandugo, no, tinuig man nina pagabuhaton din Siam ang ka mga municipalities ang mi-appeal ni ini ang usa ni ini ang gitawag ni sa Festivals of World Festivals ang mga munisipyo mga appeal ni ini ang gikan sa Albuquerque, no, ang Asin Tibuok Festival, no, gibantog din mga higala kining Asin Tibuok diha sa lungsod sa Albuquerque. So maon ni ilahang kuan ugma ipasundayag kining Asin Tibuok Festival gikan sa lungsod sa Albuquerque. Unya ungyon man apil pod ang lungsod sa ubay ang festival pod ilahang ipresentar mao ang ubay-ubay festival no. Ang taga-lungsod sa ubay daghan tag mga tigpaminaw dia sa lungsod sa ubay lanug-lanug ta ka mga rong orasa. Uban ni siguro ani ug mga adlawa mabuntag sayo biyahe na ni ato ang mga kaigsoonan ato mga taga-ubay no aron mo sakse sa ilahang contingent kaning ubay-ubay festival ato mga pagtimbaya no labi na sa ato mga kahigalaan dito sa lungsod sa ubay sa Valencia usab no ato pong at nga ng ilahang pasundayag pod no Sangat Festival sa Valencia. Ato ni pagtimbaya ni Mayor Neil Balite no. Ato po pasalamatan ni po si Sir Nilo Reyes o si Francis Pilandas sa pag-abi-abi no labi na sa Rich and Embrace Community International sa gipahigayon po nga exhibition game no so sa basketball dito sa Cansibao no. Mainiton ang pag-abi-abi sa ato mga bisita ang Soldier US ato mga kaisunan nato na nasa gikan sa US no may pasundayag usab og kining basketball no sa Cansibao. Munang pasalamat sa pag-atiman o pag-abi-abi ni Sir Nilo Reyes no ang maong sports coordinator diha sa lungsod sa Valencia ingon man si Mayor Neil Balite. So ang Valencia no ang ilahang ipasundayag nini ang Sangat Festival. Apil po niini ang Antikera. Diin kaning Antikera mga higala mao ni gibantog usab niining pang-export na nilang basket. Mao ni ang ilaha pong pasundayag uma gipanganlan po ni Piskaya Antikera Basket Festival no. Nindot po ni ha. Doon na ni mga burluloy sa ni siguro nga mga basket no mga klase-klaseng basket ni ini. So Piskaya Antikera Basket Festival sa lungsod ni sa Antikera. Unya sa lungsod sa Talibon, diin baguhay pa po ni sila naga pasiugda po ni ining maong kalihukan susama ni ini kaning ilahang Abundayon Festival. So every piyesta ni sa Talibon ang ilahang kalihukan usab no kaning Abundayon Festival. Diin ang midaog ni ini mo ay marepresentar sa lungsod sa Talibon aron mo apil sa Sandugo no unya ipanganlan ni sag Abundayon Festival so mayong gabi in ato diha no sa tumang kaisunang mga Talibong non so magdasok ding ato ang mga kaisunan ato mga taga Talibon aron mo saksi o mo suporta ni ining Abundayon na festival sa lungsod sa Talibon no. Niya, diripod, no? Gibantog po ng atong lungsod sa Dimyaw. Kining Lumboy, ha? So, kuradang sa Lumboy, no? Ang lungsod sa Dimyaw. Sige, good luck sa ato mga kaisunan. Daghantag mga tigpaminaw po diha, no? Sa lungsod sa Dimyaw. Hala, suportara na to ng ato ang contingent. Gikan sa Dimyaw, kaning kuradang sa Lumboy, no? Ang lungsod sa Dimyaw. Kunya sa Mariboko, sab, no? Atong silingan atong dapit. Bago pa bang nang mensahe si former mayor no Mayor Arotza no Sir Leonard mayong gabi inaminaw mi diri sa Punsod Maribohok ato ang ipasigarbo Sir Mayor Arotza kining inting-inting festival sa Maribohok so silingan nato ni pero ang ubang mga dancers ni ne atong nasayran ang ubang mga gikan sa atong syudad no kaning ato ang mga may salmot usab niini kaning lahang mga dancers no inting-inting festival no karon patag kadungog niining inting-inting festival no sa may background niining inting-inting festival si atong mga kaisuna atong mga taga Maribohok unya lain pong contingent ni gikan po ni sa lungsod sa Luway diin na sikat po ni no dugay na po ning ilang kaning kalihukan kaning gitawag og Sambat Maskara Irigata no Sambat Festival nindot po ni no kaning maong festival no gikan sa lungsod sa Luway kining pagpasundayag ni ining Sambat Maskara Irigata or gitawag ni sa Sambat Festival so nindot ni no ato ning atngan po no kaning contingent gikan sa Luway og kini pong kuan every fiesta po ni sa Katigbian aduna po sila pahigayon po nga kalihukan, ang gitawag po ni Katigbawan Festival. So mga nindot ning na mga kuan, mga gipasigarbo ni sa mga tasatagsa ka mga lungsod, kining mga festival mga higala mao nay mo pasundayag ugmang adlawa diin siyam ni sila kabuok, gikan sa Albuquerque, Ubay, Valencia, Antequera, Talibon, Dimyaw, Maribohok, Luway ug Katigbian. Unya ang syudad sa Tagbilaran, awa ni sa Musalmo tungod kay manganda mapon ni kay defending champion mapon ang ritual no sa ritual showdown. Ang syudad sa Tagbilaran o sa Sinulog no, so musalmot ni siya sa tuig 2027 isip pagdepensa po sa titulo mo nang mi wa sa lang mo appeal ning maong syudad sa Tagbilaran kay mo nang ipangandama niya nila ang sa syudad ang pag-appeal o pagsalmot sa Sinulog. So kaning siya mga festival na ipasundayag, hayan daghantag makita niini na mga kultura at tradisyon sa tagsa-tagsa ka mga lungsod, mo nang nindot na tunay at nga na tunay. Hala, atang natadiha sa CPG Sports Complex, ugmang adlawa mga higala tungod ni ining sandugo, no, festivals of festival, festival of festival street dancing and ground showdown mga higala ugma na pigayon diha sa CPG Sports Complex. Diin ang vibrant culture, creativity and traditions to life, masaksihan na umang adlawa diha sa CPG Sports Complex. So ang maong mga kining mga sumasaksi niini, so aduna nay mga luna pod na gi montar diha sa CPG Sports like Sports Complex naanha na ipamutang no ang maong mga asa dapitan nito mga contingents ato ang mga audience aron mahapsay ning tanan. Unya abiso po sa ato ang mga motorista, so adunay mga pipila ka mga agianan nga pangsiradan aron na di pud mo mabalda sa inyong mga biyahe no, likay lang man ang mga dalana, usual lang ang agianan no kaning CPG CPG North Avenue. Unya kanipong paingon sa Tamblot no, paingon sa Luyo ni ana sa Luyo sa Grandstand. So mao ni mga common na mga agianan na to no, labi na kung aduna tay mga kalihukan susama so, usab sa sanul, sa ulog no, street dancing kaning sandugo, moro po ning mga lugar na ay aduna poy mga may epektahan no kaning ato ang mga rerouting na mahitabo tungod ni ining kalihukan ugmang adlawa no sa sandugo, street dancing no and the ground showdown na diin gipanganlan ni siya og festival of festivals, no, street dancing and ground showdown mga higala. Atong tak na alas 9:57 na samtang ato ni po ning kontako na to ang buhatan sa pag-asa mga higala kay murag padayon gihapon ng pag-unuan gani dito sa ato mga silingang dapit no atong mga dito sa Mindanao no labi na sa Davao, padayon paghihapon ang mga paglunob dito mga lugar. Diin na pikto pa ba gihapon ni kaning bagyong Quiapo, sa North Luzon naman eh, pero mura mag minimal na ning mauga minimal na ning maong kuan eh epekto ni ini, pero adunay mga pipila ka mga lugar ni ini nga giisa ngadto sa tropical cyclone signal number 2, diin mao ni mga lugar no nga medyo mapiktahan, pero kaning atua karon sa Visayas ug Mindanao, kining epekto ni tungod aning habagat, tungod po ni sa gipakusog ni taman tungod po ni ining bagyong Quiapo. So 30 ka mga lugar diin naka experience ni og mga pagbaha no, og uban pa niini no, tuandod lubog do sa tubig ang ato ang mga ubang lugar no, sama sa makita na to diha sa social media na aduna jo mga pipila ka mga lugar na nakasinati og pag lunop. So pasalamat na lang giputan no diri sa atong lalawigan sa Bohol kay bisan tuod og aduna tay mga kining bagyo no na mo sentro uban po no amo kuan lang mo tipsay amo talipsay lang, wa og yun tay papareho diha sa ubang mga lugar na haskang lunupag yon. Gani mag-alboroto na nito mga kaisunan na itong Tagbilaranon, kung maglunop na diha at bang diha sa Bohol Wisdom School. no? O gadi hapos sa kining Jeklarin. O di jud pareha dito sa ubang mga lugar. Nga grabe jud lunop no, no? Tagaliog no. Matabunan jud ang bahay tungod aning kusog sa tubig o kataas sa tubig mangigala. So sobra 27 mil no kapamilya nga apektado nining kuan. Kining bagyo nga si kuan. Ya pagpangani si kuan man Quiapo upingani ini. Arita tong nakontak na tong mahigala nga tong buhatan sa pag-asa si Sir Leonard Samar. Atong sayro na to ne, kamusta na to ang kahimtang sa panahon labi na o mga adlawa ang Sandugo no festival unya sunod semana adun na tay mga ubang pangakalihukan atong sayro ng ato ang lakat sa panahon ania sa pikaslinya si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, mayong gabi.
4: Mayong gabi usab kini mo Sir Leonard ug mayong gabi usab sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Ania kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga atong gi-monitor o gibantayan nga si Bagyong Quiapo nakagawas na sa Philippine Air Responsibility. Then sa pagkakaroon, ganinang alas 3 sa kahaponon karong adlaw, ang bagyo nga si Quiapo or nahimo na siyang typhoon category nga doon na international name nga si Noel nga naa sa gawas sa nasod or nga nagawas sa PAR. Gimana kini nga naa sa 560 km west of Itbiat Batanes o ana kini sa coordinate nga 21.5 degrees north 116.5 degrees east samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 130 km taktak na do sa sentro o gadto na kini gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 160 km taktak na o kini nagaerog sa direksyon kasagpan amin ang kasagpan or west-northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 30 km matagtak na. Inon kini mong bagyo, palayo na ni sa atong nasod ug paingo na ditong dapita sa may southern China. Inon, nagpalayo pa man siya, pero ang iyang gitawang na itong trough or extension, naka-effective ko ni sa extreme northern Luzon. Ug samtang lain nga sistema, nga mo'y naka-apikto usab sa bangbayan sa nasod or mo'y naka-apikto sa Central ug Southern Luzon ug ingon mag sa tibuok Kabisaya ug Mindanao kining gitawag na to og southwest monsoon o habagat. Samtang ang ato ang forecast karong gabi una, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug ingon man sab ang dakbayan sa Tagbilaran, lakip na usab dintong dapita sa may Sambuanga Peninsula, BERMM, Northern Mindanao ug Caraga. Kining mga lugar ha karong hapuna or karong kagabiuna, makasinati ang maragumon ng kalangitan o naikatag ng mapukulan mga pagtupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon ng ato sa patang kasagpan nga may mupusalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usab din itong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 30 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misalop sa may alas 6 city sa kahaponon, ug musidlak usap kini ugma sa may alas 5.32 sa kapuntagon. Dinhi lang kutob, kinilingkan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Leonardo Samar,
0: Sir Leonard.
4: Sir
0: Leonard, ugmang adlaw kay aduna tay dakong kalihukan kaning atong sandugo no street dancing and showdown. Kamusta man no sa may atong pagbanabana ugma o anon ba kata ugmang adlaw?
4: Kabahin na sa kahimtang sa panong-unang ugmang adlaw Sir Leonard. Improving ang ato ang gitawag to weather system. Dili na jud preya katong napa ang bagyo nga sulod sa PAR nga si Quiapo. Ugmang adlaw is gitawag na to doon natin partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. But pasabot, doon natin mga pupanagsa ng mga pagpanagom o ngadto na sa usay, doon ay maragumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsa ng mga ducklet, ng mga pagkulan, mga pagpapakilat, gumikan sa gitawag na to, doon na pa'y gyapo'y ipikto sa habagat. At Leonard. Manang makita na to ang haring adlaw o mga adlaw, susama nga gani improving na karong adlaw is nakita nato nga improving gani ang mga localized thunderstorm is minus. Ingana po na nga masinati nato ug mga adlaw Sir Leonard nga makasinati ita og taas nga pagpakita sa adlaw.
0: Mm.
4: So ang ato ang mga thunderstorm expected ni afternoon or evening.
0: Okay. So adunay mga gi-expect na tong pag-uwan o ugma sa palis or ugma sa gabi ina.
4: Oh, mga isolated ra pod ang mga pag-ulan-ulan.
0: Kay okay.
4: Karong mga panahon is kara sa ato ang monitoring kara adlaw jud dunay mga gitaw tong mga development of mga localized thunderstorm, although kaning mga gitawag na to og thunderstorm, ang iyang duration na is 30 minutes and an hour lang, single sail.
0: So
4: sa pagkakaroon is wala hinay na mga atong habagat. Ang atong habagat is, ang hangin niya is light to moderate man. Ang hangin na to is light to moderate, og mga adlawa, light to moderate, then with slight to moderate sea. Kaning hangin nga hinay nga habagat is, dili jud ni susama sa kusog ang habagat nga paspas ang development sa mga kitawag tong cloudiness or mga thunderstorm.
0: So wapa po'y lain na sikpatan na posibleng mahimong low pressure area or sumawabot ng mga adlaw ni Sir Leonard?
4: Padayon ta nga nag-monitor, although sa pagkakaroon is doon na may cloud cluster nga padayon na ito nga gi-monitor Sir Leonard. Pero sa nakita basis sa kitawag tong threat potential forecast, kaning itawag tropical cyclone threat potential forecast, kung ma-develop niya siya, ubos ang iyang chance, o kung mahimo siyang low pressure, ubos ang iyang chance nga mahimong bagyo or low ang iyang kategory, Sir Leonard.
0: So, din his atong dapit, at least ang kalihukan ugma, medyo arang-arang naman ato ang dagan sa panahon, kay medyo muinit man. So, murag safe-safe rata sa mga pag-unuan, Sir Leonard. Pwede malikaya na doon na dyan mga pipila nga uwanon, no? Labi na sa palis o gingon man sa mga hapon-hapon to gabi eh.
4: Yes, Sir Leonard. Nga na, mga gitawag na to, mga localized, mga development. Pero, kanang mga uwan na, Sir Leonard, karyo lang na. Pero isolated
0: report. So di po na maingon o diregyo na mo bundak sa atong syudad, kaya doon na po yung mga higayunan na agtupunin sa mga kalungsuran po.
4: Yes, Sir Leonard. Ang hinga na ang sistema, Sir Leonard.
0: Sige. Salamat kayo, Sir Leonard Summers, sa atong buhatan sa pag-asa mo yung gabi ini mo diha.
4: Okay, sa payan, Sir Leonard. Salamat o mayong gabi usab ka na itong tanan.
5: Pilarang
0: okay, si Sir Leonard Summer Mahigala, ato ning suki sa buhatan sa pag-asa, no? So murag landag, no? Unya murag maka-enjoy ta ni ug mga adlaw kay murag limpyo, no? Or why maka-hassle, makabalda na mga pag-uwan, pero di lagi makaya na aduna joy mga kuan lang, no? Mga isolated lang pag-uwan. Hopefully lang, no? Dili na mubundak sa atong syudad sa Tagbilaran. Labi na ni magpalis na kay sugod ang atong kalihukan din sa tuang CPG Sports Complex e kumasa kadalanan, labi na ni CPG sa street dancing paghahimuon o mga adlawa, mga higala. Unya, kini pong mga kalihukan karong umabot Lunes, ato di po ning lakbita to kisgot unya, kabahin ni ng SONA, State of the Nation Address. Diin nagpahinom doon na po ning ato ang kalikasan, kinayahan, mga igala, diin na lunop-lunop, no? Left and right, lunop digto, lunop digto, dire. Diin nagpahinom doon nining pinakadako nga issue, nining flood control. Samtang sa dili pa nato naisigutan, diin sugaton po ni uglain pang pag increase, no? Sa petroleum prices. Gi-expect na siya na mo igo na po ni sunod simana pizza 28 humani sa SONA mga igala. Mga tana rabatan ninyo unya kung unsa may gustong madungga ninyo sa SONA ni PBBM na karong adlaw nga Lunes ba na pizza 27. Muingon na baka po ni siya og mahiya naman kayo or unsa may pang pangbungatan aning mga istorya. Kay sunod si mana mga higala, base pa sa pag-compute-compute na ini sa Department of Energy, aduna ni siya ay pag-increase na po, no? Sunod si mana, diin posible nga nga to ang diesel, musaka ni siya nga to sa 6 pesos, o pila'y existing karon sa diesel, mapatungan pa ni siya o 6 pesos. Unya sa gasolina, musaka ni siya o 5 pesos o 90 centavos. Unya sa kerosene, musaka ni siya og 4 pesos and 30 centavos, no? 4.30 per liter ang saka nini. Ah, rason ani gihapon tungod sa nagpadayong conflict nini. Unya adun na poy nakita na tong balita mga higala. Na dili lang diha sa Strait of Hormuz mo'y usaan ni na mo'y nakaingon kundi adun na paboy lain pong lugar na medyo adto na pod ang birada sa moong kagubot kay tungod aning ongoing conflicts and supply diha sa gisiradan nga Strait of Hormuz, no, na mo naghatag nighulga sa mga oil shipping lanes so mao nay usa sa mga hinungdan niini sa previous na to nga karon gikan sa pit sa 21 to 27 kay milihok man ni pag 21 aduna matay dakong pagsaka ang diesel misaka og 10 pesos og 68 centavos, ang kerosene 11 pesos og 77 centavos, unya ang gasolina misaka ni og 3 pesos og 65 centavos. So arita sa diesel mga higala, diin pag pizza 21 misaka ni siya og 10 pesos og 68 centavos, mosaka ni siya og dugang pang 6 pesos. So mahimo na ni siyang 16 pesos og 68 centavos. Mao nay patong mahigala o pilay presyo ani karon patungan na og 6 pesos. So pero mo lagi na, no? O gadon na po higayon nga moos-os ne. Pila ra ka centavos or pila ra ka peso ang us-us ni ne. Mao nang tiyabaw gihapon ang ato ang mga kaisuunan natong mga motorista. Gawas pa niya na, tiyabaw gihapon ang ato ang mga kaisuunan natong mga nagsalig ni ining maong mga panagat tungod kay mugamit man ni sila gasolina sa ilang panagat. Mugamit man ni gasolina sa ilahang mga farm to market na mga products ni ne. Diin apiktahan gihapon ang ato ang mga presyo sa mga palaliton mga higala. Maunay usa sa mga angay na itong madunggan sa itong presidente karong SONA, State of the Nation Address, sunod simana, diin gusto ta makahibaw o unsay mga lakang niini. Tama na bata sa paghatag og ayuda? Tama na bata sa paghatag og maong mga tabang ngadto sa mga pipila lang? Pero how about ang mga kadaghanan? Labi na katong gitawag na to mga middle class, no, mga workers may galang di maapil ining mga ayuda tungod kay ang mga pipila lang ka makaisunan naglisod mga uyamot na to makaisunan ra ore makadawat ni ini. So how about katong mga trabahante nga nagsalig sila mga adu-adlaw na mga kita diin dakog kaltas ni ini kay saka ang presyo sa paraliton, saka ang pritihan. Amo nang tiyabaw kanunay ang ato ang mga kaigsuunan, labi na kung adunay padayon na pagsaka sa presyo ni ining petrolyo mga higala. So maunay atong atnga na to, no, kung mahitabo nga maunay mga pagsaka sunod simana kay kita po tagpuhos mga higala nga ang diesel posible na ang final estimate sa mosaka nga to sa city pesos og 50 centavos, no, city 50 dili lang kay 6 pesos. Posible mosaka ni og 7 pesos og 50 centavos unya ang gasolin, mosaka ni siya og 6 pesos og 50 centavos kay karong mga panauna pagbanabana pa rin ay mga estimates pa ni pero karong adlaw Lunes klaro na gyud, no, og pila jud saka para sunod semana mga higala. So ato ning atkan apan mahinaot ang mga higala na aduna joy kining ligon gyud, no, nga solusyon sa pagtubag niining ato ang presyo sa petrolyo mga higala na napiktuhan na ang ato ang mga kaisuunan nato og tanan, no, aduna joy kining dakong kalbaryo kung maghiskot kita og mga palalito na sigutan na mahal tungod kay mahal pod ang atong gasolina mga higala. Atong takna alas 10:14 na balik ta human sa ato mga pahinomdom.

0: hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kinis sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din na maligya usab kinis sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All. Ang

0: ang pagkaon didtong lugar. Ang Muspa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
3: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
2: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
3: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinaang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
2: Salamat kay Miss Jan ha.
3: Thank you Miss Carly. Thank you MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Tagbilaran by night.

0: Atong tak na may gala alas 10:28 na, balik ta sa tong tulumanon o kay sa tag mga mensahe nagipadangat sa tong mga viewers sa tong Facebook Live. Atong na namo nigbasa mga higala. Basig maabtan na po tag oras din na ito na ipadangat ang ilahang mga mensahe. No? Mga greetings sa itong mga suking viewers. Gikan ni Arita Humamoy, good evening Sir Leonard. O sa tanang nga naminaw o nagtanaw sa TBN Always Watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City, ampo o amping ang tanan. O na importante yun, Ma'am Arita, mag-ampo kita sa kanunay. O di po na to kalimtan na sa kanunay nga pag-amping. Pedro Porol, mayong gabi, Sir Leonardo DYRD, Vene Morishita sa Osaka. Unya si Yor Milana Adilad, B. Sir Leonard, happy fiesta. Balikasag Island, Viva Senior Santiago Apostol. Uy, fiesta karon sa Balikasag. Happy fiesta sa itong mga suking digpaminaw at itong mga viewers sa itong Facebook Live diha sa Balikasag Island. Murag kasaur, kaduhar ako kanihin ng Balikasag. So happy fiesta, no? In honor sa itong senior Viva Senior Santiago Apostol. Diha sa lungsod ni sa Panglao, no, sa akop ni sa Panglao ang Balikasag Island. Salamat kayo, Yor Milana Adilad. Si Buboy Inking, good evening TBN, always watching from Cugon. Ingon man si Lydia W. Arat, mayong gabi Sir Leonard sa TBN sa DWRD, we are watching from Albor. Good luck, no, para ugma sa inyohang kining asin na tibuok, no, diha sa festival, no, diha sa lungsod sa Albor. Sige, atong kay kayog balik tong ato ang mga kalihukan ugma kinsa to mga festival, no, labi na katong mga baguhay pa naka open silang mga radio sets, no, sa ato ang mga Facebook, no, ang ugma, no, siyam ka mga contingents nini na moy musalmot sa Festival of Festivals, no, sa Sandugo Street Dancing and Ritual Showdown mangigala. Si Aster Doy Sabas, mo yung gabi ni Budiha, no? Patimbaya po siya ni SG Cades. Ingon man si Mayor Mer Arusa. Ay, komento si Mayor Mer kaganina. Sir Aster Doy Sabas. Takyo, mo yung gabi eh. Diha sa Bilar. Atong mga pagtimbaya sa itong mga sukindig paminaw diha sa lungsod sa Bilar. Ingon man si Jocelyn Narisma diha sa Barangay Taluto, atong silingan eh, sa atong silingang baryo diha sa Barangay Ubuhan. Si Ma'am Rachel Felicilda, mayong gabi ini mo diha, atong teacher na to sa Values Education, no, sa Bohol National High School, no, Dr. Cecilio Potong naman na. So mayong gabi ini mo diha, no, sa Ma'am Rachel. Napapa mo sa Uptown, Ma'am Rachel, no? Regards po ta sa imong bana. Beatriz Purol, no, diha sa Mansa sa Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Mayong gabi, Sir TBN, shout out ko ni Nanay Piling nga naminaw. Taga-asa man mo kuan Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Mayong pagpaminaw ha ni Nanay Piling. Tuog na taud-taud Nanay Piling, ha. Mer Arotsa, mayong gabi, no, unya si Titi Tatad, no, sa Poblacion Cortez, George Fidila Sarabia, no, mayong gabi natong tanan, unya si Felixia Chato sa Patrocinio Cortez. Uy, si Ma'am Sarah Jane, mayong gabi ni Mudiha. Salamat sa pagpalit mo sa Max Clean, no, dishwashing liquid soap, no, panghugas na. No, salamat kayo, Ma'am Sarah Jane. Huwag yung man si Lily Hins. Dudong Maghuyop, good evening, sir. Watching from Staten Island, New York. Uy, nakakadiha sa kuwan. Si Sir Dudong Maghuyop, ne? Nasa State Island sa New York, no, sige amping mo diha atong mga sukindig paminausab, no, labi na sa Maghuyo family, no, ni Sir Dudong Maghuyo. Perlita Perli Doy Sabas Remirata, good evening TBN Sir Leonard, watching from Purok Uno Tinibgan Maribuhok. Sige, salamat kayo niya abong mga ubang mga mensahe ato nang basahon na imong kabalaka mga higala. Unya arita sa latest updates kaya tungod kay sa niaging mga adlaw, adunay gipadangat niya kining post, no, ang ato ang mayor sa atong syudad sa Tagbilaran kabahin ni ining adunay mga mi-circulate na mga threat, no, diha sa ato ang usa sa ato mga eskulahan sa atong syudad sa Tagbilaran. Muna atong basahon na ito ni pinakalitis updates no ni Mayor Jane niya, pinagi siyang post sa social media. Diin ang city government of Tagbilaran no wants the public to know this immediately. There is currently no verified or credible threat against Mansasa National High School, Tagbilaran City College, or any other school in Tagbilaran City. So kaning mga panghitabuan, mga higala, tungod po ni sa mga panghitabo na dito na hitabo sa Tacloban. Unya, nasundan po ni uban po mga hulga sa mga eskwelahan sa nagkadaiyang bahin sa atuang nasod. Dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran, adunay hulga niini apan gipaklaro kana no sa pinakalatest niining update na gipost ni Mayor Jane Yap no sa iyang social media account ang Jane Yap no. Matud pa, the city government of Tagbilaran wants the public to know this immediately. There is currently no verified or credible threat against Mansasa National High School, Tagbilaran City College, or any other school in Tagbilaran City. Following reports of social media posts alleging a possible attack on our schools, I immediately directed the Tagbilaran City Police Station under the leadership of Colonel Joey Malyari Bicoy to conduct a full investigation in the coordination with DepEd, school officials, and city social welfare development office and other concerned agencies. Investigation confirmed that the circulating screenshot was shared by a 15-year-old grade 10 student of Mansasa National High School. The student voluntarily appeared before authorities with his guardian and explained that he merely shared a screenshot of a Facebook post he saw on his news feed to inform his classmates. So diha nagsugod mga higala kining maong screenshot diha sa social media na iyaha po nang gishare ne, and then gi-inform ang iyahang mga classmates. The investigation found no evidence. Why ebidensya nga ang student created the original post or intended to cause fear or public alarm? Subot pasabot mga higala na kaning maong gipahigayong investigasyon sa atong otoridad. Why nakitang ligong ebidensya or ebidensya niini nga magtumbok na ang maong estudyante mo'y naggama niining maong post nga naghatag ni og kahadlok og naghatag ni og kining kabalaka sa ato ang mga kaisuunan nato. Authorities also confirmed that the original Facebook account that uploaded the threat has not yet been identified because it was not captured in the screenshot. So ang screenshot may galawa na appeal oga kuha ning maong original nga Facebook account nga nag-upload niini kining hulga ngadto sa ato ang mga eskwelahan, labi na diha sa Mansasa High School. Nasuta usab nga adunay susamang mga Facebook post nagipang post sa ubang syudad ug munisipyo sa nasod, exactly the same message sa post pero ang name sa school ray giusab-usab mga higala. So mao ni usa sa mga nakahatag og kining kalibog no, naghatag pod og duda niini kini laging mga post sa social media nga sayon ra kaayo ni i-share pero ang tinubga niini di makuha og asa dapita. Aduna lay pag-edit na himuon niini mo nang base sa investigasyon naghimo sa atong kapulisan nga wa gyud ni nagtumbok sa usa ka estudyante diha sa Mansasa High School nagikan gud niya. Apan nasuta nga adunay mga susamang mga post sa social media nagipang post nga dito po ni nahitabo sa uban pong mga munisipyo sa laing mga lugar mangigala, laing mga syudad. Maumaura or maura gud ang mensahe niini pero giusab ra pod ang maong mga lugar o mga eskwelahan nga maoy gitumbok na anha magpahigayon og maong mga kining kalihukang na makahimo og kadaot og kagubot sa maong lugar. So nagpakita na kini posible organisado or copycat no nga online na ni siya nga gituyo aron magpa magpahatag lagkahadlok kalibog og pagpanik sa ato ang mga katawhan labi na sa ato mga estudyante. Muna nga matod pa sa post ni Mayor Jane Yap na we will not take this matter lightly. Tanang puwersa sa city government, nakatutok aning report. And matod pa ni Mayor Jane Yap, I have directed the city PNP led by Chief Joey Bicoy to identify the original Facebook account. Pinaagi sa digital forensic investigation. Preserve all electronic evidence, trace the uploader's digital footprint through lawful processes and determine whether sufficient evidence exists to file criminal charges or any other applicable law against the individual responsible for spreading false information that caused fear and public alarm. At the same time, the city government together with the Philippine National Police, DepEd, and other partner agencies has intensified security measures through increased police visibility in schools, continuous coordination with the school administrators and barangay officials, and sustained monitoring to ensure the safety of every student, teacher, and school personnel. O nang gipadangat ka na nga mensahe ni Mayor Jane Yap, o dugang pa ni Ana, matod pa ni Mayor Yap na let this also be a reminder to everyone before sharing alarming post on social media. Verify the information first, even when done with good intention. The spread of unverified information can create unnecessary fear, disrupt classes, and divert government resources away from genuine emergencies, and we will continue to keep the public informed as verified information becomes available. The safety and security of every Tagbilaranon will always remain our highest priority. So mao na mensahe ni Mayor Jane Yap, pinagi sa iyang post sa social media. Din adunay mga gipadangat nining number mga higala no sa tung syudad sa Tagbilaran in case of emergency. Ang ato ang Tagbilaran City Police Station hotline numbers, tawag lang mo no, adunay mga masuta ninyo na adunay mga pipila ka mga kalihukan na makaduda, adunay madawat ninyo nga mensahe ni ana na kinahanglan og pagtagad sa atong kapulisan. Tawagi lang ang numero sa Globe 0906-746-4252. Atong balikon 0906-746-4252. Unya sa Smart 0912-624-4203. Unya lain pong numero sa Smart 0946-756-0899. Unya sa telephone number 427-1452 o ang emergency call 911. Dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran aron pagtubag, adunay mga tawag, adunay mga panghitabo, adunay mga makaduda o maghatag kini og alarm sa tuang public, ipahibaw kana dayon sa tuang kuwerpo sa atong kapulisan. Kay nagpahinumdom mga tuang mayor sa atong syudad sa Tagbilaran aron magpabilin kita nga luwas, hapsay ug anaa sa kalinaw. Munang matod pa ni Mayor Jane Yap, no, we will continue to keep the public informed as verified information becomes available. The safety and security of every Tagbilaranon will always remain our highest priority. So, mao na mga higala, no? Leksyon po ne, labi na sa ito ang mga kaisuunan na ito. Labi na sa ito ang mga estudyante na anaaga. Ilahang adlaw na araw nakatutok diha sa social media. Amo nang di ta gustong mahitabo usab, no? Di pod pwede na ibaliwala ra po nato ning maong mga hulga susama ni ini. Tungod kay wa ta kay bao ug aduna po yung mga kalihukan dai susama ni ini. Tungod sa influensya sa social media. Mao man ni migawas na mga rason ngano man tong mga duha ka mga estudyante Adikto sa Tacloban nga namusil man, nag-arumentado man, tungod kay aduna ni mga influensya sa social media. Oyon baka mo? Nakining ato ang mga magbabalaod na to, mupatuma, magpagawas ni og mga balaod nun sa pagbawal, pag-restrict sa ato mga kabatanunan na to, no, sa paggamit niining social media. Makontrolar ba kani silang mga ginikanan? O di baka po maupo rin maka-cause po depression sa ato ang mga kabatanunan tungod kaya wala na po sila lingaw. Wala na po sila atubangon diha mga TikTok silang mga sayo-sayaw. Wala na po sila tanawon diha sa YouTube, no? O wala na sila tanawon mga post sa social media na maghatag po nila o kalingawan. Pero luyo na ng tanan, aduna po'y kabalaka na maghatag po niyo o dakong kadaot, labi na sa ato ang mga kabatanunan mga higala. Atong takna alas 10:44 na samtang adugan natong pagtimbaya sa to mga suking viewers na to ni Lumanao Feli, ni Gaudin Shadayo, mayong gabi sir, God bless og amping Lily Hins, mayong gabi nimo diha, no? Good evening TBN to you sir Leonard, nice to see you again, watching listening, more power. Nani sa gawas anasod si Ma'am Lily Hins. Sige. Villa Caballero, good evening TBN, no? Sir Leonard live, Barangay Mangga. God bless on everyone. Sa ato din mga sukindig paminaw, no? Ato mga kaisunan nato sa Mangga. So condolence, no? Sa ato ang amahan sa atong barangay, si Barangay Kapitan Nilo, na mitaliwan, no? Ato mga pag-ampo, no? Labi na sa mga parente nini. Kay usan din sa higala nato, no? Labi na silang kuha, no? Silang guye lumantas, no? Ato ni mga estudyante nato ni sa una, sa pagtimbaya nato sa ato ang mga tigpaminaw, no, diya sa Barangay Mangga, labi na ni Bro Marlon De Losa, atong kagawa diya sa Barangay Mangga. So condolence, no, sa mitaliwan nga Barangay Kapitan diha sa Barangay Mangga sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Atong takna alas 10:45 na, ato sa nipalotso na to ang detalye sa balita. Atong sitwasyon diya sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Ania si Alerto Jun Cuchares sa mga detalye sa balita. Jun!
1: Naidangat, Diyos ng Galliares Medical Center ang usa ka ginang humakini may frak-rak ang luhan niya ka mga tuhod kay nahugin siya ang itungtungan nga sin dito sa lungsod sa Kalapi. Ang nahugin pa ilang si Erlinda Barbaruna nga lumalik ng barangay Kanlawe sa lungsod sa Kalapi. Sa tuwa na sa iran, basi usap sa iyang asoy sa ihang bana nga si Bro Iloy Barbaruna nga giniang alas 9 sa punta ka kini ihang asawa dito kini sa atop sa ilahang gipuy-an kay iyang giayo ang sular. Apan way swerte nga iyang gitungtungan nga sin nipison may nunan nga na hug in taon kani nga ginang o may in taon pagka umuumo in taon ang duhan niya mga katuhod. O gidalit siya o grisyo sa tuwa nga mga residente diha sa ilahang barangay sa Kanlawi, Kalapi o nanawa usap sila sa tuwa nga MDRRMO o gidagan diris na nga Galliares Medical Center o karong gabi atuwa nga gisuse nakaangkong kanyang pagkakrak diha sa iyang duha ka mga tuhod o angol bunok usap siya nga lawas o padayasub kinisya gatiman sa tuwang mga doktor. Usap sa lain nga bahin, naidangat usap diris na nga Galliares Medical Center ang usap-usap ka 30 anyos nga lalaki o may kini iyang gisuhay hunos ang iyang kinabuhi ang 30 anyos nga kapuyo kini sa may barangay Tamblot Street sa ko barangay Kogo ni tuwa nga nagbayan. Sa tuwa pag kinabay siyang inahan nga madod pa ang ato na agi nga adlaw sa mga alas 3 sa iyo nga kapunon nga kini iyang anak nakitaan na kini nakadugo sa iyang uuga kamot gamit ang kutsilyo kay iya untang isuway uga dos laks iyang dugan ugo may nundang nakitaan kini siyang inahan ug iyang giilog ang kutsilyo ug gidali siya uga riskyo sa tuwa nga CDRRMO sa tuwa nga kwais tagbilaran ug gidagan des nang Galliares Hospital ug karon gabi atuwa na sa iran nakaangkon kini samat sa agtang ug samat usab sa iya nga bukton ug price of kini gatiman sa tuwa mga doktor na dugang usab sa asoy si inahan nga iyang nasairan nga kini iyang anak nga 30 anyos nga naay depression ang iyang gibatin ini nga na ako noy magsigunghong sa iyang hunahuna nga unta wa mo tay ni bisyon ni bataa kay di kuno magawas-gawas tangay tungod kay magbalik-balik sa iyang hunahuna nga mga apply kuno sa trabaho nga di madawat kay naay say bati nga sakit mao tay nakasugod og nakakuan sa iha nga una-una nga mao tay higayuna nga iyang gisuway hunos ang iyang kinabuhi panakit ang gyud sa iya nga inahan. Gikanang dinis matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Lerto Jugot Series ang print mo forever. Basta berita DYRD ang pagigan sa balita.
0: Daghang salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports. Nagatod sa tuntak na may gala alas 10:48 na. Break sa ta, nagbalik na to. Basta tagdugang mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live.
2: Tagpilaran by night.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Agbilaran by night.
4: Atong atutak na may kalala sa Jess 51 na. Diin, doon na po tayo nakita nga post din mahigala sa social media. Din na itong ipaklaro ha, baguhay patang padangat usab no, sa advisory gikan sa city government. Pinagi sa post ni Mayor Jane Yap nga wala di katinood. No? Unya, luwas sa po ang ato ang mga tagsa-tagsa kay eskwilahan. Kaya doon na i-post ni ini nga maghatag po ni Uga Kasamok. No? Doon naman nag-mention din rin BNHS, no? Senior High. Target ko no grade 11 o hantod grade 12. Unya BNHS Junior, no? Target grade 7 to grade 10. So mo nang paalerto na ni Mayor Jane Yap, no? Kining maong mga responsable na itong mga ahensya sa itong gobyerno sa pag aron mapabilin nga kining luwas, no? O safety ang ato ang mga kaisuunan nato. Muna nga ato ang mga kalihukan no kagahapon o karong adlaw doon na gipahigayon nga kining pagsuspenso sa mga kalihukan pero pag verify niini base sa maong post ni Mayor Jane Yap so negative na no so pero malay po na maningkamot lamang pod nga mapabilin gyud no na hapsay og linaw ang ato ang syudad sa Tagbilaran mga higala. Doon na po nagpadangat o mensahe, pinagay sa itong pag-text, no? Good PM atong programa TBN, good eve, batch. Leonard, text klamo ko, aning taga Buholite? Kaitan nilag paong siga, purbida gyud ni taga Buholite. Makaguba ni silag appliances ba? O makadakog byronon, suga ilang kalaki, batch Leonard, no? Salamat, no? Sige. Asa man ni Dapita, batch, no? Kaya doon naman ni mga post ang ato ang kining Buholite no updated man sila sa lang mga post sa social media no mo share gani po ta kining lahang mga kalit ng bagapaong kining maong kining panghitabo na di pod ma likayan kinta pero gusto ta makaibaw unsay mga rason labi na nining text na to gikan sa ato ang texter no atong batch ni sa Buholhay ang kalitan na kuno kapaong basig ado asa dapitan ning may trip ni ini unsay hinungdan so ado naman ni mga updated post ang ato ang Buholite no so sama nini pro nindot pod batch no og sunod taga ita og asang lugar ra no unsang orasa aron ato pong matawagan no atong Buholite pero amantay kompletong detalye ni ini atong takna sa 6 minuto sa dili pa ang alas 11 sa gabi kay patagdugang mga mensahe dire gikan sa ato ang mga viewers sa atong Facebook Live no atong pagtimbaya ni Maria Janet Milano sa Purok 5 Kamaya sa Kamayaan Rosario Cortez Buhol Retso Notarte usab no diha sa Liloan Cebu naminaw karon silang Mama Emma silang Hannah si Andrea si Vito Jasmine Polinar nga naminaw karon onya si Sarah Jane Jeffrey Arutsa no from San Vicente Maribuhok Musegin Tatad, no? Ito ni mga suki kanunay na mag-atang sa itong programa, mga higala. No, Musegin Tatad, no? Sa Pulbasyon ni Cortez, Jay Gundong, no? Sir, shout out ko sa akong asawa, Fiang. At taga-asa magka Jay Gundong, no? Taga-ubuhan baka? Namatay mga gundong diha po sa Barangay Ubuhan. Chudulo Kahilog, no? From Seoul, South Korea. Si Melvin Pakatang Usab sa Lourdes Cortez. Lourdes Panglao. Sorry, Lourdes Panglao. Pa-shoutout. Sige. Alvin Abueva Balyespen, no? Mayong gabi ini mo diha. Mike Bungabong Omega sa East Poblacion Albor. Atong dipagtimbaya sa itong mga sukinig paminaw diha. Olen Salboner, no, sa Danau, Antequera, si CEO Nix. Good evening, Sir Leonard, watching from Cugon, Tagbilaran City. Si Maribel Lau, no, from Duero. Shine, Duero Shine. Si itong sports coordinator diha. Si John Shine, no, Duero Shine, no, Maribel Lau, no, Elvera Lumaad diha sa Rosario Cortez. Ato ning dalikitan sa mga igala kay mubura tag oras kining sona karong Lunes naman ni mga itabo. Andam na mga igala ato ni pabati kaning balita kabahin ni ini. O kung saan may gusto itong mapabati ni ining sona na ipigayon, no, mga ikalimang sona ni sa itong presidente ni sa Bongbong Marcos. Ato ning paminaon ning balita unsa nakaandam ang sona sunod semana mga igala or adlawong Lunes karong adlawong Lunes.
5: Pagkatauhan ng MMDA ang ipapakalat sa buong Metro Manila para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ininspeksyon na rin po ang seguridad dito sa Batasang Pambansa kung saan gaganapin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito po ang unang balita ni Tina Panganiban Perez.
6: Tuloy ang pagpulido ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Siya mismo ang nagsusulat ng kanyang talumpati.
7: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech.
8: Should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President?
7: Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo.
6: Sa ngayon, hindi pa masabi ng palasyo kung gaano kahaba ang magiging talumpati.
7: Most probably sa Sunday po namin malalaman. Maraming matatakil ang Pangulo dito, mga priorities niya na maaaring maging topic.
6: Sa Batasang Pambansa naman, sinilip ni House Speaker Faustino D. III ang session hall at mga daraanan ng Pangulo. May hiwalay pang inspeksyon ang House Sergeant at Arms.
9: All systems go. Yung ating security preparations is talagang talagang very mahigpit.
10: Nagpapatupad dito ngayon ng lockout. Ibig sabihin, pili lang yung mga taong pwedeng pumasok sa loob nitong batasan complex. Kumbaga, yung mga essential personnel lamang ang papapasukin. Sa loob nitong batasan complex, yung mga tauhan ng Sergeant at Arms, pati na yung Presidential Security Command, ang bahala sa security. Habang sa labas nitong batasan complex sa araw ng SONA, may mga ipakakalat na mga tauhan ng Philippine National Police, MMDA, pati na Armed Forces of the Philippines.
6: 22,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila, bukod pa sa 1,400 na tauhan ng MMDA. Lalong mahigpit dahil sa sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na may nagpapatuloy at aktibong banta laban sa Pangulo.
9: We always consider yung mga all possibilities na threat.
6: Pinaghahandaan din ng kamera ang iba pang emergencies gaya ng natural disasters. Kaya may mga helmet, flashlight, pito at bottled water na nakapwesto sa mesa ng mga kongresista sa session hall. Naghahanda na rin ang Senado na gaya ng nakagawian ay darayo sa batasan para sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso. Wala munang impeachment trial niyan na hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig sa SONA.
11: Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi responsible constitutional responsibility yan ng Senado ngayon.
12: How do we jumpstart our economy so that we get back to track?
6: Magpapatupad naman ang Quezon City ng citywide liquor ban mula 12:01 a.m. hanggang 6 p.m. sa July 27 kaugnay ng SONA ng Pangulo. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Maynila.
13: Ito ang unang balita. Tina Panganiban.
4: Okay, so may hala na. Maotoy pagpangandam no sa SONA karong adlong Lunes. Unsa may gi-expect ng mga gala na mga posibleng ma-appel na hisgutan sa ato ang presidente. Maingon na ba kahapod o mahiya naman kayo na nabay na preso ng mga kongresista? Ha? maupo nay atong atangan maigala. Update di ay sa nag-chat or nag-text na to sa Miguel Paras Extension, no, 10:30 PM ganina, no, unya aduna na po yung mensahe din ni Romel Budyungan. Diri sa Burgos po, napaong apel. Basin na po da baksan. Baksan ko nung niliko, sir. So, mula gina, motrip na. Kaduna ba ni bagtok ba, kabog, langgam. Baksan ba'y mulikos diha sa ito ang mga kurente mo ng motriping. Sige, ato lang po ning pulapo, no. Ato lang po ning ipadangat na ito sa Bohol Light, mga igala. So, niabot ang panahon na may takot no sa banglaing pagpanaguban sa tuntulman no sa Tagbilaran by Night, no. Karong adlawng Sabado, Pizza 25, buwan sa Holyo. Sa ngalan sa ito ang kinatipog ang pwersa sa tuntulman no sa Tagbilaran by Night. Atong pasalamat, labi na sa ito mga viewers sa itong Facebook Live, atong mga listeners worldwide. At itong mga kaisunan na ito nga nag-uban sa itong tulumanon sa Picas Lawak, si Engineer Gilberto Lop, ingon naman itong mga TBN Alagad Field Reporter. Sa ngalan ni Kagawad Tutunan Iskal, Alen Doidora o Ern Pahayahay, kini inyong higala sa kanginam, Leonard Simbit, mayong gabi o happy weekend.
14: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band, with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: DYRD, ang ating paminaw yun, everyday man dito kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

とした。

0: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay. DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
1: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Ang bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
10: doctor. Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
12: What ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang?
19: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
20: Unilab yan!
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Balita og impormasyon, gipabinaw sa katawang bulano.
23: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
24: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
25: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makatlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsun ko, kumusta kamong tanan? Anilasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay nagatag kanato sa gasa sa kinabuhi ilabi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato, no, sa mga financial aspect nga din usab siya nag provide sa atong mga panginahanglanon ingon man usab sa kalinaw sa atong nasod nga Pilipinhon sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon atong pamuyo ingon man usab ang importante ang kalinaw sa ato nga tibuok nga kalibutan. Ato day nga pagtimbaya, no, una sa tanan sa atong mga suki nga mga tigpaminawan. By the way, live kita, pinagi sa atong kahimanan ang FB page, ang DYRD, ang Kasaligan Facebook, no. Good morning day, mayong pagpaminaw diha ni Nang Nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho, ug Darchong Paho diha sa Konsolasyon Cebu, ug usab ngan ha ni Rico ug ni Marilo Antone, ug usab diha ni Junior Inteng, no, naminaw ni si nung Junior ug si nang Lisa Inteng sa ato nga programa, ug usab diha ni Carlito Dudududoy, no, Amudia, nagatubay usab kini nagasunod kini sa ato nga programa, ug usab ato nga pag pahibalo, no, ug ato nga pagcondolence, no, sa asawa ni Joseph Katsuno nga mihalin in town sa lain nga kinabuhi, no, dito ta kagabi mi vigil ta kadiyot dito sa Funeraria Gomez, no. Ug usab ato nga pagtibaya sa ato nga mga kahigalaan, no, diha ni Kagawad Pariweng Otsiya diha sa Barangay Mansasa, ug usab diha ni Kagawad Dani Abiliana sa Barangay Kugo, no, ug usab sa akong mga bats sa Bohol National High School bats 1980, no, sa atong mahigala diha, no, ni Dino Inting, ug usab diha sa tanan nato nga mga kaubana, no, diha ni Buseng Ragusta nga nagatubay usab sa ato nga programa. Ug usab diha ni Nida Rizio, good morning. Ug usab diha ni Dindo ug ni Edsel Inting, mayong pagpaminaw diha ni Lando ug ni Villa Sanchez, Brad Art ug Sister Tani Amuncio, ug usab diha ni Baby Bare 4. Mayong pagpaminaw usab diha ni Judge George Cabalet ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Ralbert Baruna ug diha ni good morning ni Judge Glenn Pergamino, no, nga mao ni naglihok sa Bible Apostolate diha dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Good morning to Brad Idel Lumba, siyang Edelweiss Radiator Repair Shop diha sa Corner Tamblot ug di Clarence Street, Street haduol sa Campo Dagohoy. Ni nung Bibin Inting, good morning, ug usab diha ni nang Easter Daling, ni Mr. Rizan Lumuntad, ug usab diha ni Brad Sami ug ni Lilibeth Cal diha, no, ug usab sa tung higala diha sa Norway, no, ni kagawad si Pring Klinista, ingon manusab diha ni Claudette Good Morning o ni Lando Klinista diha sa lungsod sa Panglao. Mayang pagpaminaw usab diha ni ng Sini Sarabia Kabasis, Boy Pilo Pumatong, ni Nalin Inting Puhas, no? O usab diha ni Amon o ni Abit Pumatong, mayang pagpaminaw ni Manoy Ben o Bita Pumatong. O usab diha ni sa atong mahigala sa Montanya Baclayon, sa Talag sa Family, ni Ma'am Flora o ni Tikyo diha, o usab diha ni Engineer Bibot Apale o ni Ma'am Che Gingging Uba. Sa atong mahigala di SPMI Colleges Bohol, good morning to Attorney Florisil Podot, ni Captain Josue Gisiti, ni Ma'am Sisi Lumutos, ni Ma'am Flor Arancon, no, bisang mi-retire na, ni Ma'am Inday, diha, good morning, og ni Engineer Jose Suilio. May pagpaminaw usab diha ni Darling og ni Sir Benji Lasea sa itong mahigala diha sa Barangay Mansasa sa Katipunan, ni Vidya Remulador Biloy Easter og Rolly Remulador Boy Villamor og usab diha ni John Mill. Ni Sir Annie Corrales, good morning diha sa Poblasyon 3, ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, Jean El Llorente og Salvio Madanggit sa Balilihan, og usab diha ni Nung Salvi og Nestor Simafranca, ni Mr. Zaldi Turion, og usab diha ni Ma'am Inday Sumailo Diaz po og pantalan og sa mga nagalihok sa Bible Apostolate, pinanguluan sa director ni ini nga mao si Father Julius Lopot, kanhing mga direktor, Father Victor Turalba o Father Boots Palaparno, ni Ma'am Chita Maniwang, Puligarsuta, Dulce Camacho, ni Ma'am Lita Turalba, no, ni Ma'am Sunya Kapire, good morning, o usab diha ni Father Darwin Gitgano, ang director sa Catholic Faith Defenders din sa Diocese sa Tagbilaran. Sa kumakobanan diha sa Department of Agrarian Reform, no, sa among mga guards din ay Binzi ni July, ni Mario, o usab diha may pagpaminaw ni Boy Hill o Marifil Torero.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gikan kanamo sa DYRD.
14: DYRD.
13: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na!
6: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una!
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
13: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Haleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mga higalamison kadi kang Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kining tanan. Sama ko sa pa kini angin ng mga lagad sa kainan, beninyo. Kabanato si Brother Jen Melimo, tog sa Pekas Lawag, si Engine Roberto, magapadayon kami sa pagiguban kaninyo nining mga programa ang Jesus Christ. Dalay gud ang Dios